0: que seria Mofoquena quem quer ganhar 2 não, 4 minutos. Mas o nome Mofoquena é, olha. Olha, vamos ser um Mofoquena. Ngakwai pete mukeli mungisirwe na kutsembeka. Lasho kai ta tivisa ku anhla 870051333. Mungisirwe ngamfukeni. Hoyo hoyo.
1: Boshe.
0: Yilo so aman ke.
1: Sindalo drikisukana.
0: Ayimkume kwatsa.
1: Ndindiza. Sindalo drikisukana ndindiza shigugu.
0: Andindiza. Ripele njani ndindiza?
1: Makale ya twakala.
0: Hakunene.
1: Ya makale ya twakala lwa kanga upanga lwa mumani. A swi kaya pala pa pfuna munthu wa yena. A pfuneta papayela kaya. A xi nga xipatipati swa misava ku pfa lowu muxenga a nga ta mu hlayisa. Mubyisa wa xiphunta vundzuku. Papaya fanele a lava masungu ka timambirhi manharhu. A khanelisana na wona. Va ringisa ku n'wi pfuna se loko va nga ku nga koteki a ni swi tivi va ta nghena van'wana ndindiza xigubu
0: kani mavoyo swinene a hi lungu loko ka vusiku lebyi va hi hlahlakele nhloko hi ta kuma leswi kumekaka laha ya makarhi laya
1: ku ri nga kusikiri a ku nghena navela ku munhu navela lisimu la za a nhlongo lun'wana na lun'wana
0: kani mama
1: ndzi ndzi za xigubu
0: inkomu
1: xibayo

0: akona ke mungisiri mfukeni mungisiri nga mfukeni hoyo
1: asene
0: ileso amanishana lungare
1: uloso Ernest Mazima kwa kwa pande mjikeni
0: si senyora lipela njani ke la mjikeni
1: kapele ben
0: kanimamu sana wawo muzinyo
1: kanimamu
0: ehe ata swi khomisa ku yini leswi lwiwa mamani tiva swa ku makwakwa laha le ntirhweni chef ingaku haha leswaku chef
1: okay hiswona ya a swi tona loko a swi khoma swa ku sengela ntirhweni epa mina ulo sine olden na chef se no chanyela ti nga ni akawuka mas também a desvona mata tá longo fundo lá vanuna longo fundo lá sabe o ano na vasco tapo amboa sempre na namora se na ativa caia porque a boca vanga deixa na faca se não bom deixa com gatinho na caia uma coni pesa tua vez mas também não se curva namora era vanuna só mas le nova wona kuva nyingi va diretora va dotora no se uke voka va nghena va vanuna emhaka leyo ikusa mina muzinyo a ni tirhi mi sati wa mina u wa tirhi o kumbe hambi loko ni tirha sati wa mina wa tirha a kholisiwa xitulwini ni ka ni sungu ku wa namora kumbe na ximanimani mi yin'wani kumbe kwalaya swo mina swi ta ni khumba se loko ni muyangula a pessoa vai poder secar ou então lhes é coisa mais bom e na aliá co as pessoas que lhes anga laia a laia talvez eu coloque o sonho se colo sua nin as vai anger na laia as vai namorar na chefe lhes é bom então na verdade sim eu vou fazer a vaninha não é enfermeira a vaninha vai na vanuna a vanuna é tungo uma ku leswaku a gwira ku a gangisiwa nkama na kona loko se loko a swoswi a gami ndzi leswi a nga kuma ntirho se wa gwira laya ku yangisiwa na n'wana ku edada a gama ya lava n'wana edadaya se yi fambile owo hikwalaho ka ku gwiragwiri ku kwa chelechela ku se yena i chef owo ja a swi bon a swi tiso ya chef loyi a namorata ku nona a na ni sati a nge tshiki ndyangu wakwe hi mhaka ya yena loko a nga ku laya eswaku namorara so va tsakisana so maxa wasati a swi khokha hi ntamo leswaku le ni nga sandzi tirhaka ni nga hosi le hosinya sisiwana teka nchumu a teka mali a yi veka ka lerhandzi hayi nompodi a ka lerhandzi nompodi yi nghena mali nompodi kanimamo masi a ni na swo va ni kombela swa ku programa leyi yi continua ra manziku ka lered leyi tongena manziku kasi ku hasi mami sa ku hi ku tirha hi yona reke na mikha ku khwaxa karata ku nghena rati avanyingo dowa vumbirhi la ti yake ni hambiwa hambi hi siku a vanhu va ngeni kasi va hi nyika mavonela kodi hi tsandzeka va tsandzeka nto masi ya yisimi mami manziku na kombela
0: kanimamo ta swi fikisa mati makulu
1: Madira swa karata ngena ri dzandi ke gaza. Anto a kombela vela loko ta tikanka mo xikola no xa ka nga xikosigira. Un chela mo xikola Mr. Balak store of my last, por favor.
0: Hezo ramada.
1: Se botela lo.

0: sati wa wa ame Kwenye kudisungile Kwede landiri mwaba Kumbe shikwenga Kumbe itai Kudisungile Sati wambu yo
1: Shitimengwa nilio kempera na juan kosa Nishaya ilo di 7005333 Mungisiru nga mfukeni hoyo hoyo Kanimamu, ilo so hama nchana?
2: Na kwa hati, masinga, kaya kama originale.
1: Kama originale. Pera njana ke masinga ini?
2: Zafamba.
1: Kanimamu. Anaka, iye ke, mila chisa kwini kia nchokoli?
2: Amakale njie, ngisele kwa hati, njie, kwa hati, ando ula ula jifwa ni.
1: Kululega, kulega, kulega samu.
2: Makaleye aloga sati mina nzalatiwa lichi achilava kuwa sati hambulu kuwoche vala teke ajimaha mama niluwa kusungula isha ilisha kumula vele tindota suku yini yini uo mbeta chikati
1: mbeta chikati lezo
2: kango mbeta chikati mbeta sikire kufunya matima havili
1: ukaa kubika chaya
2: iya iya Lichi singa kufuna haku, luwa mama ni mufole gari. Ati luwa chef, wako ranza vatiri. Anga ranzi mutiri mungwe.
1: Ne.
2: Nada. Jita haku doji, treji dia na ranza na izi vira. A kwartu dia, eka mwa.
1: Ya.
2: Yeah. Ligara maku ni chef, minangako epa, famba kaya wena pa. Epa. Uma semana, duwa semana nga hamuligari. Ili kamu wani.
1: Ya. Yeah.
2: Pron. Jalu kuonje na wana umu poligari ilo uka. Sema mahamati nda wayani. Kishu uma esati. Ngenta unkelo yanyi malahunga nye mili kuona kama. Ustabaji salika yana poja kia kuchacha.
1: Ya. Yeah.
2: Arriva kielo shaku. Itrapali ya rimu hishef para masikuma arba. Para tira gosto. Kati chef mitaanza titiwa. Yuhunzili kakutirila ti chef ini. Wana iti chef, utirila ti chef. A chef, ailazi ku na hini wa sati wangani chef. Ambu sikuenda na hini ambu. Titu ya baye tala haya nilukuhi wa sati. Nilukuhi ni chipanela na nubikizo sinenu mupamela nyana chef ya anda.
1: Kia.
2: Nisa kumulavela tindota. Kungahazi ndili ya mwanya na ukwa senyini. Zomu folga. Those of studying Jewish message gate.
1: Yeah.
2: Mom. Yeah.
1: Karimambu ndona?

inga va ka leswinene ka leswo biha singarhela nkosikazi ya wena swin'we mi kuma nhlulelo ya leswi ndyangu wa n'wina u hlanganaka na swona u ngo vo siyela amunti mamana lweke ku va a nkosikazi ya wena i va mulher chef d'agregado familiar na ku wena a wu yo luza wa hanya u nyime hi leyo hlomela u nyimela ku va swi ta yantswa loko se swi yantswa vatsongwana mpela hi tikisa laha hikuva vanyingi va nga na mukhuva lowu swa tshikisa swona inaka coloque a mão na consciência loko a va yo ku hundlisa xileswi wena ke a wu ta tibuma oh okay 5:29 e kongoma ka 5:45.

Hilembe la 1922 xitikweni la Italia kuvekiwe mfumo wa uchaviseli ungarangeliwa ha Mussolini, lweyi angani makungu ya kuva aphanga matiko man'wani na ntsindza wa koho angave dorobeni la Roma. Makungu lawa amanga yamukeliwi ka xiyimo xa nkarhi wolowuya. Matiko manyingi ya vuphangi amahali kugama akulisana kungali kona kuva kuthela kuni kuyavana ka miganga inga phangiwile. Ntsena tiko la Ethiopia tikunkulu Afrika ilona linga khululekile kuthela linga limandleni ka xiwudyana Sociedad das Nações. Hilembe la 1930 Haile Selassie ava rhangela tiko la Ethiopia nkarhini matshamela ma nga tsondzoma ngopfu hikuva matikweni ya kutala kungani ku yehla ka vukosi. Ka matiko ya vuphangi ya tikonkulu Europa ku tlakuke mimfumo ya vukhinyavezi ngopfu loko Hitler a rhangele tiko la Germany. Nhlangano Sociedad das Nações ku nga umbiwe ndzhaku ka nyimpi yo sangula matiko a wu nga tirhi khwatsi. Selassie a tsatsiye makhambi ya ku tala swa ku a ku endliwa a vudumeli tikweni la Ethiopia, vudumeli ligameke hikuva a va ntiyiso.

likulu la vusontwa hi 3 ka Outubro lembe la 1935 mfumo wa ukhinyavezi wa Italia uve udumele Ethiopia. Selassie arumele mintamu ya uvikeli karini anga tlhamisela mhaka leyi ka xiudyana Sociedad das Nações. Ntlhanu wa makume wa matiko anga swirho swa xiudyana lexi ma hlengeletanile xihantla na masola vudumeli linga endliwa hi tiko la Italia. Ku bohiwe avuseketeli la Ethiopia hi switirho, kambe swiboho leswi a swi landziwanga. Ntsena matiko ya tikonkulu Afrika hi wona ma nga nyima tiko la Ethiopia lume mitlhangano yo tala yi khindlimukeke a ku lava nkhululeko. Ndzhaku ka ntlhanu wa tin'hweti ni timbirhi ta nyimpi, masontswa ya Italia ma hlule ya Ethiopia lani Marshal Bajoplio a ngheneke grupini la Addis Abeba hi 5 ka Mayo wa lembe la 1936. Hi ndlela leyi a ku gama a nkhululeko wa mfumo wa khale hi xiyimo xa matiko ya misava, hikuva mfumo wa Ethiopia u wisiweke ku nga sangule hi sekulu dash ku nga se sangula a mfumo wa Kristi.

Viemos, Rádio Moçambique, hoje sempre projetando Moçambique. 50 mais um, Inaka Tolo, Ashitich Leshikulushawash, Rádio Moçambique, Leshishveke Shikulungela, Akunjula, Kantlano, Makume, Wamalembe na Lingwe. Ankhuvi ukulu. Hi twile ka siku la ka vumbhoni rito bya murhangeri wa Imsolo Province lwa ka Gaza leswaku a kungulikulu i ku va xitichi lexi ngopfungopfu kwalomu ka Gaza ku phalalisiwa mintirho, aumentar o sinal e ma repetidora ku va o va kwihi na kwihi laha muyingiseti wa hina wa ku rhandzeka kumeka kona kwalomu xifundzankulu Gaza ni handle ka xifundzankulu hikwalaho ka swikhomamoya a yi amukela a mintirho ya wahi ya Radio Moçambique. Amakungu i makungu leswi navelaka swona hi ni tshemba leswaku a kungu leli leta tshika ku endla norho li va ntiyiso hikuva a radio li endla ku hinkwaswo a ku va li tsakisa a muyingiseti. 5:55 ku nga li khale hi ta va ka sezora xikarhini wolowo ke mugqivela wun'wana na wun'wana hi pfula mukhandli ku va hi bulanyana kutsongo na muyingiseti ku va hi gwela leswi a vhiki li fambiseke xiswona ni leswi ka a ku hela ku ka vhiki leli a nyimelaka ku va a swi endla mugqivela ku tolovela ku va na michado mabatismo minkhuvo leswi hi navelaka swona ke ku va ku hinkwaswo swi famba hi tindlela letinene.

0: sai njani ko ala
1: da yi gadi gadi a ku puke da halin tsane na dilo
0: swi komba leswaku a mumu ta va kona nyana swona a dlamutse mali vona
1: namuntlha se la tlhava jambo
0: la tlhava
1: se la tlhava
0: lona vhiki le mi fambele njhani
1: a vhiki le fambe be madirhandzi leswi nga hetele xirhari no o kumbe wona swimun'wana swi tlhavako
0: swi komba leswaku ni wo malanga a ma nga ta tsetselela
1: na da vekititseleli ma a ka hina haleni panda ku nyoxa kukulu loko lomu mabyanu veke amakanjo tikarhi wo swi tati ku va be
0: hi khensile ku va mi yiberile ku nga a ndyangu wa n'wina na wona wu kahle ha swona
1: ukahle benesbo okay ni lamtini hambi va vivinywa a va vona va tsutsumela mincongweni va bona va tula nkama wa ku tula leswi swa tiadi leswi
0: mi ngo vo mi to hi rungulela vatshami tiko kwalano wa panda emujekeni
1: kani ma mi vona ni rungulela vangani va mina swilipinavelexilinavele va krimil dukhumayo umurungula nguvu khumayo
0: mezovangani
1: va mina hinkwavo va ka gaza
0: hi khensile mi navulela ku hela ka vika ku tala hi makateko caramba, 6 horas 30 minutos, 87005133, 87005133, oio.
2: Ao cheio.
0: Ixi, se ela não é que o Sianga, oio, me bela de conga, dá-me como é que a Quinica Cona?
2: Eu como é que a Boane.
0: Boane, província do Maputo.
2: Ya.
0: Celine.
2: Enquanto se der, né?
0: E quem se
2: hi tlangela xikwembu ku vulavula na n'wina
0: na hina vuya tlangela
2: va le ku nghena lowu a wu pfumelanga lavendlu a ka nga pfumelanga a nga ka nga ngheni
0: wa vona ke
2: ya a nga lava leyi a karhata ku nghena ka yona ya
0: lona vhiki
2: swolava u pfumela kunene
0: lona vhiki le mi fambele njhani
2: ku hela ka vhiki ku hele khati haleno hi ta ka hi kumeka kona u fanele u nga hlele masana ku hela ka vhiki lowu ku heleke khati a ku zanga ku va na swirhulanganya ni lo ni ri sabaeni namuntlha loyi hi mi vona ku hele tima so i dyambu se ni nga pfula ya ta hisa kunene
0: a ku ta hisa ku ta
2: loko vhiki la ku hela ku tsakatele swimpfulani swa ku ka swi nga pfuni nchumu manje hi tlangela tindzalo ta xikwembu hinkwaswo swi tiviwe hi xikwembu ya
0: hi khensile ke
2: n'wina bava maphinyi swa munjhani ko seno ka ncencayi
0: mina ni makaringe mi
2: bava makaringe
0: mina ni makaringe
2: roy makaringe
0: ya makaringe mina hi mina makaringe mugijani ni huma la ka hlala kwala wa ku tiva ka hlala kwala
2: kahlalukwa
0: a wu ku tivi u tiva bowani tse
2: na ku tiva kahlalukwana
0: hi kwi
2: kahlalukwani hi loko u le xidyaxini u ya kahlalukwana
0: ta wa ku tivi
2: u nghena xidyaxini
0: wa xi tiva a xi hitana ni nga na xona mina
2: a ni xi tivi ni hlayeli xona
0: mina
2: nikama va yingiseti van'wana
0: yo bula va le mabulo ku ya kana ke yo bula yo bula kasi
2: Então,
0: mina ni tumbuluka la ka hlalekwana a timintsu ta mina ti sukela la ka hlalekwana a vatswele va mina le va vizinyo bo mina bo mona wa mina bo a va vuvu wa mina a wu kompadre la vona vo me ku kwehletana wa vona nkarhi lowu a ku tirha mfoto okay ni ta ku kontarela hi wofi xitori lexi ya swona ni tsakile hosiyanga ni tsakile ku va mi yimbele
2: ntungu nayiseka swinene xikwembu ya mi pfuna loko tlhelo ya ka va rungule hinkwavo
0: na n'wina vuke hosiyanga
2: va ta khensaisora
0: karimam ku khensa hina sesoro 33 minutes a lana ku nga na le rhandzu ku na ntsako lana ku nga na ntsako ku na a le rhandzu hi leswi hi endlisaka xiswona ke hina ni vayingiseti va hina va ku rhandzeka yo davadava yo bula e como

0: Saliranzo e Kombi Santsaku. Oi, oi.
1: Ixile, mwana.
0: Ixisela n'wina ke. Na hi ku hi n'wina va mani?
1: Leyi betinyo dzimba, a ku sukela ka mali hi xibayiri laha ri wa 11.
0: Betinyo lweyi a nga kuli kusukela a hali betinyo, Albert i betinyo betinyo lweyi.
1: U bangela ku tsongwahatiwa to tintoti.
0: Betinyo, minjhani ku pfuka?
1: Ni xa kwazi, kongoma ku yandzo ba makarini.
0: I khesile, vhiki lona li mi fambeli njhani?
1: Ni hi fambele kwazi, ku kola phakathi ka lona lahaya hi ku ni mixe loko lixa hi kuma movha na u tshwile ka tadlawn loko karhaku ni ku tshama munhu a ku tshama a movha u tshwile se hani ku kanakana leswaku kasi kuma hi ke yini swini swo swiya
0: kasi wo tshwa ntsena wona a ku zanga ku va na wa ku ka na mun'we loyi a luzeke vutomi
1: nadaimovhawona ku hela
0: ya ku biha keleyo
1: se ya ku biha ku hi nga hlangana na levhekini ta hi kanaka ni tshamisa wu tisa ni te wu tisa hoxe kuma ku nada ku ni hlamula hale
0: nambi swi li xitano a wutomi lowu la famba
1: halo ni la quva lowu ni kongoma kona a quva ba
0: hi khesile a ndyangu na wuna wa n'wina wu kahle
1: no kahle swinene va tsutsumatsutsuma va humele van'wana va lavanyana ntsumbula masin'wini kuvala ku libonga
0: swikarapitwani ni mapatu ni mimpfundla
1: hinkwaswo swi kona ku fanele ku swi fa nchumu
0: mi fuya yini n'wi
1: mi fuya makhumba lana tihuku leti
0: December loyi a taka u nga vuli
1: ta xawulela ni
0: o swi na lisima
1: xa jula kwata
0: i nhluvukule i
1: nhluvukuga yive navanga yivele kuza ku na emaso ya voya
0: a leswi se hi nga va byela ku va va nga yiveli va nga ta yivela hikuva hina hi ta va montarela makamara amakamara ya hina hi ni vavoneleli vakulu hi ni mivoneleli nkulu yi nga xikwembu se ni khensile hikuva ni twa leswaku ni tivile leswaku mi endla xa ku karhi ku va mi ta dyisa ndyangu wa n'wina swi ni lisima leswi swi kombisa a ku ti hita na nhluvuko hi leswi mun'wana na mun'wana a fanele ku va a swi endla leswi a ta ni havula muyingise a murhangeli wa tiko leswaku mun'wana na mun'wana a fanele ku va a endla xa ku karhi i nga ha va ku pfa a pfula baraka a xavisana i nga ha va swikarhapitwani kumbe xa ku karhi lexi a xi endlaka ku va a ta kuma a swi malana ku va a dyisa ndyangu wakwe
1: mpelampela a hite hi ku bala va va chapa a swi bala loku va vonichayi luya oku la kuma hanchi munta kuma nchumu
0: a wu twi ke a wu twichayi
1: luya ke luya
0: mahanchi munta kuma nchumu
1: loko a ku kenya emantlanga iwa swi vona
0: i swona hi khensile
1: vonga mina muhaxi mitirho yinene
0: karimambu karimambu ke hosi yanga hi na 6:37:00 5133 3 hi hoyo zela n'wina ke hi lirhandzu na ntsako
2: ela
0: hi n'wina vama
2: u khuluma ni Antoni n'wamusi la nyampfun'wini
0: nyampfun'wini ncongweni
2: incongweni mpela kosini ka port ya
0: ka mimpfundla i ndhawu ya mpfundla lero
2: ndhawu ya mpfundla
0: na ku tiva njhe nyampfun'wini mina
2: wa ku tiva ba makarini
0: a mimpfundla ni minkandle i minkandla swona
2: i hamba ku jema hi phuza u jema
0: into se a wu ku no vula michumu ya ku kaya ni nga yi tivi
2: vulavula leyi u yi tivaka
0: wa vona ke minjhani ku pfuka hosi yanga
2: hi ku maxele ku rhulile emugangeni
0: a swi khensiwi
2: a hi sito ya ku biha
0: a vhiki la n'wina na lona le mi fambele kahle
2: a vhiki la yena leyi fambele kahle nana
0: khanimambe hosi yanga
2: leyi fambele kahle ne
0: a ndyangu vatsongwani vapayitu na vamayinzinya la kaya
2: ku titimelile va tiyela be exikolweni
0: mamani yena a njhani
2: mamani yena va tshamisekile ku rhulile hinkwavo vanhu
0: a ku rhula a ku ve na n'wina
2: hi swona ba makarini
0: i matsalwa ya bayibele lawo Luke 24:36 a ku rhula a ku ve na n'wina
2: a ku ve na a muluku xiya hi yadumisa ya hoti
0: wa vona no ku vulela matsalwa hoti dlaya ku hleka se Okay. Seis e 38, 54 segundos. 87005133. 87005133. Oia, oia.
3: Lixile, mjana.
0: Impukile, munake?
3: Oh, não, impukile, como é que a gente diz a chugubo?
0: Wambiri, carimambo.
3: É,
0: não é que a chugubo ainda diz a quinto bairro. E a ti, a se vale só com o tom, mil, mil, mil, mil, mil, mil, mil, mil, mil, mil, mil, mil, Tchau, tchau. 6h42 87005133. 87005133. Ai, Bolene, cara. Ai, Bolene. Inga Godolene. Ai, Bolene. Oi, oi. Oi, oi.
4: Oi.
0: Oi, oi.
4: Oi,
0: oi, que Rui, onde você quis?
4: No topa.
0: Ah, mina. Ah, me zoca, zoca, indue. Mina, ni tile, ni onde?
4: Ah, eu sei, no quê?
0: Lixe, leu, siang.
4: Alani ubulavula na Mishak Khosa akusukela alwandle ka Jenjani.
0: Ekhosa minjani? Khosa.
4: Hayi.
0: Khosa.
4: Ipukileni.
0: Ekhosa.
4: Roy.
0: Khosa.
4: Roy.
0: Okay. Bipukile uziyanga.
4: Hayi, pukile.
0: Nayi nabo ipukile.
4: Ala mgangene ayi sethu ya kubiya la.
0: Mhm.
4: Aviki li fambe kwati lelo litiva ka wena la kupaza ne swipulani nyana.
0: Mhm.
4: Kambe ilanzenki roma voko hiza ya geneta tolo.
0: Mm.
4: Namuntla holo nzuko tali siku kuve humula. Mzuku ita esha lenkuveni le kuve ya pasina niva mwani. Aba msambikandi shukuve ikulungela alifiku la kona ya kusa. Ingi ita veli rangeli wa hei. Ingi rangeli mkulu watiku.
0: A ingi intisi. Intisi. Intisi. Intisi.
4: Intisi.
0: Awosi. Awosi ya ina. Awosi ya vatsami tiku. Ikumeka ka Gaza kusukela tolweni.
4: Mhm.
0: A xipalo lexi xiveke xipfukuleka ku va nghena ku ka Gaza ive mapayi.
4: Ive mapayi.
0: Tolo atirhela. Tolo atirhela ka mabalani na bileni.
4: Mhm.
0: Namuntla ana hina.
4: Okay.
0: Ni munzuku hi xihiwa lexikulu a hinyikaka a tarhangela a mintiro ya lesiku likulu la kurula.
4: Ntiso.
0: Eh, ikatekile.
4: Inkomo sna.
0: Mm.
4: Roy.
0: Eh.
4: Kwati.
0: Kalma ekhosa.
4: Tatan.
0: Nama no kukhawulisa leswi ngotira ku Roy. Roy nami ku ekhosa. Khosa. Cha.
2: Abamala
4: ekhosa, walikhosa.
0: Khosa. Kalma buke, kalma bu minseto kuranzeka.
4: Inkomo.
0: Eso, na matomo ni makateka leswi mina vula ka swona, karinga na 6 horas da 45 minutos. Utako ah. Mina ni nga swi tivi swa ku kasi hi nga bula ni marato. Mm. A mukhandli wo loki. Hoyo hoyo.
4: Hoyo hoyo moyini ba makarini.
0: Hi pfukile. Hi pfukile. Hosi ya hlayisa.
4: A nene bon. A hi rungula ku biyela.
0: A vhiki le mi fambele kahle.
4: A le hi fambele kahle. Hi ya tirhe ku rula. Hi tirha kahle ni swivanani.
0: Mm.
4: Mm.
0: Se a ndyangu na wona wu kahle.
4: Ah,
0: njengu kwa. Ikesi.
4: Ayo mwanwa wa tsuma tsuma.
0: Oh, swida li sima leswa.
4: Sona.
0: Mata mata mi hlomela mabuku ya vatsongwane a le semester la ugamuphe. A trimestre ali yasho.
4: Ya tsomela tsomela ta kwini ya vapertara loko na mloko va nyika antiro pra va mahakaya vata vanga mai vambenyani.
0: Na. Ala kaya batsongwane no podi namo navo hi va dlidla hi mintiro hi fanele ku va hi va nyika nkarhi wa ku va va hi family nyana ku tsonga swona wa vona loko va suka na mpundzu va ya xikolweni va vuya handle ka ku va inge se va nyika swa ku fihlula ku itolovela ku va hi va dlidla hi mintiro a hi va tsikeni va humula nyana u 15 20 minutes ha swona se hi va nyika swa ku fihlula se va simama ni mintiro yin'wana.
4: Isona.
0: Asona. Kume no paza. Kume no paza.
4: Ukhuluma zwe ba makarini.
0: Ikhesile. Mm, mamani yena njalo.
4: Ah, akahle.
0: Akasi. Akahle liyasho. Isona. Ikhesile kuba muyibelele liqunga ke osiyanga.
4: Ya, kenzana na uku ingasikota ukungena iko esule ukanga ungena ndawule.
0: Eh.
4: Mm. Eh, yego ngikwenza ngikonsigira eh.
0: Mm.
4: Mm, nana akaye mazona la pareke la sheshay.
0: Pareke loko suka la hi la nga kona hina lava yangi ho ya a Fidel Castro.
4: Ya, ipo le pareke le nga ku a Fidel Castro. Ho suka u chika la na u thatuka u nga ku kongwa wa ka morulwa ma man.
0: A 2013.
4: Ni manja u a manja u fiki. Na ku ya matini.
0: Mm.
4: Ku ma kandi manga kona hala 2013 na ya u fiki sinye.
0: Eso.
4: Ukola kusuhani nyana.
0: Eso. Ikhesile osiyanga.
4: Oso wona.
0: Imini abela ku akuhela ka fika utale makateko.
4: Kani mambo nangu wasi mpambere gani.
0: Okay. Kani mambo. Sezoras 48 minutos. 8700-5133. 3. Oi, oi. Oi, oi, amigo, se tô com a Lishile.
5: Hey, no sangula kungena namhla ni tenta ri manje ni ka xikoti.
0: Uzi u xikoti.
5: Nizini xikoti.
0: tento conseguiu
5: tente consegui
0: então
5: até até já mandar mensagem não vou nem conseguir
0: se a minha zanga muito dura ele levito
5: a vitu ne Rebecca Mundovu a chegou bundiza em Dubai
0: lalala a xigubu avamamane vata intamu lowukulu swinene hi vena mamana Kasinda sweswi mamana Rebecca mi tshama ndhawu yin'we nada a Kintubayiro o nena va tiya tshama Kintubayiro
5: a nena wa Kintubayiro
0: a mi yo kombinara podimiyo nada podimi yo kombinara mi ka ala va radi va ta hi tiva
5: lavahiloku
0: pfuka hi vona a mugivela lweyi se okay a mahleko lawa swi komba leswaku o a vhikile mi fambele kahle ha swona
5: a ni fambele kahle vhika peza ri ka swimpfulana majeba haxo yaxo hi aswo hi
0: a swimpfulana leswi ke swi tisa ndzongo swi ta hlengela ku ka makulele ya migwalo ya n'wina ha swona
5: hi swona
0: se va payito na vamahinzinya la kaya va leyini vo varungula vutomi linene
5: varungula vutomi linene ye va ngo khulumela kolo muti wa kala
0: hi khensile murunguli kolana
5: swona ta khensa
0: ni mutiwile na yena vuloko a hi rungula
5: wa murungula
0: karima va swona
5: bem,
0: tchau, tchau. Tchau, tchau. 6 horas e 50 minutos. 87-00-51-333. Oi, oi, oi.
6: É o Gênio, papai, é o Gênio, por quê?
0: Lixe, ele aqui, Muranziwa.
6: É bom,
0: por quê? Me
6: ni kumeka la mapayi la na mapayi la ni kumeka kona zona xikulu bavoka ku kala gezi
0: lana ke president chapa sunguleke lili endzo la ntirho kona tolweni
6: a le kokola tolweni chapa mara i zona xikulu papayi
0: hi swona lana vhiki le mi fambeleni njhani
6: vhiki le ni fambele kahle mara ni le ku tiphileni kahle ma vantsongwana wa mina a nga tiphini swona
0: ya ku biha keleyo
6: se leswi ni hleketa ku tsuma numesa exiritana swona mbuzu lowu
0: famba hi xihatla lexikulu ha swona
6: ya na ku rungula nda rungula mamani wa mina ke swo sweswi Senora July Mulaza na nkosikazi ya mina ku nga Olivia kumbe Atalia Fernando Chauke
0: hi swona i ni tshemba leswaku lava mi va runguleke mpela va ta va yamukelile marungulo ya n'wina
6: yayi va ta yamukela
0: hi swona karimambo ku hela ka vhika u tala hi makateko
6: ngensi ngopfu swinene
0: hi swona 6:52 minutos hi lavetela ku va hi tlhela hi yangulana na vayingisetsi lava va nga ta tshukaka va le mpfhukeni a nhlayo yi 87-00-51-333 oyo oyo
7: bon dia sir
0: lexile bon dia
7: lexile n'wananga byisela wena
0: lweyi i mamani lweyi i rito la wunharhu leli la rhambu la xisati
7: mamani wa wena mina mamani wa wena
0: na swi tiva
7: mamani wa xixava 33
0: na ni swi tiva
7: swikuxela njala mina hi na ku rhulile hambi
0: loko ku rhulile a swi khensiwi mpela a vhiki lona li fambe njhani
7: li fambe kwatsi n'wananga
0: ku
7: va swipfulapfulaninyana
0: ni lo rito la n'wina na litwa leswaku a le rito la wurhongo
7: nada
0: mi phendzuli khale
7: mukhuhlwana
0: hayi mukhuhlwana u ta ndlula i nkarhi wa kona vamakwenu va mina vo va njhani va kahle
7: mpfuno wena va kahle hinkwavo.
0: Oh, swi lisima.
7: Ngo wena kumbe mamanyani wa mina njhani?
0: Xitanu puntu, a kahle. O davadava, o davadava. Poke na yena a mnumuzana wa yena a tirhaka rado. A rado a li veka kola tingeveni. Hambi o ya ntirhweni a li veka la tlhelweni. A nga hambani na lona.
7: E pro amor mofiki.
0: Oh, karimambo ke.
7: Karimambo wana nga chao, bonta bal.
0: Karimambo, karimambo, aho sai hlayisi. Lwe, ini tseba leswaku i muingisetu wa ugamu. Seji 54, itaba mani ke. Lwe angata e bela ka alikunga, ikambila ugamu. Aku dudlu. Hoyo, hoyo.
8: Ae, awishini.
0: Ae, minja.
8: Ikone pukili mjani.
0: Na inabu ipukili.
8: Kanwa mbulani Florence Maguli.
0: Florence Maguli.
8: Mbula vula ka mapai. Hatriseru bara da seji.
0: Mapai.
8: Da seji junior.
0: Minja nuko sani?
8: Ae, nekone utomili straight ina.
0: Ah.
8: Avege le fambele kahle ayivonanga ku biya impula ingata ita ipangalata yinika nzongo eta kota ku tsala tsala nyana
0: ali ayi loku katekisa aliyenzo la murangeli wa hina
8: kali vamo switakelise swinene ku ya switiso ku ni xihala lexikulu kumbe swi ta pona swi nga byala
0: hi i fanele ku va hi tivonela ke
8: hi swona
0: kali mamba wo sa mihlayisa
8: hi swona swi le xitana na n'wikwala
0: ku ni ndota yin'we ya kola ka mapahelani mungani wa minkulu swinene a tira la Astrogaza e mani lwe
8: Cipriano
0: a loko woni twa ta nsola swinene ku ha emakarengi kasi yo va vanghano a vito la miya holiday hi ku vona ka alaka foreign tsala swa ku amigo mapai hi swona a ho sa hlayisi ko lanu ka mapai
8: hi swona swi tani
0: matomo ni makateko leswi muna vulaka swona
8: le kana ni kombela ku veka nyana mavonela nyana matoko
0: kana
8: mangela ku va a radio yi kompetari ni 51 ya malembe para bench police a mavonela mina nyana voni nyana hi la ka kama debate nyana jeze swa ku valini esa semana ku ndise a kombela nyana ku va hi pani na u hlengile ani ku musambikwa hina hinkwezo for example ma parti dzinya na manwana va vi kona ku kubeka mavonela hi twanya na vanwana vanwana a zwo twanya na vangu so vaka bandla lingwe ntsena so mukala rhat
0: swi tsalisile swa tiseka swa tiseka aradu la yena inkwere mpela aradu la va yingisethi ina ina imaroda ifambisa ifambisa wo mova loki
8: esona
0: kana mambo usiyange ndilava mathomo makateka zwa
8: mekani mambo
0: ciao ciao
8: ciao

0: xihlelo xipanitsonga swimaheki leswo se makunu hi ta va hi tiva swa ku hi mitirho yima hi waku kasi a ku va ku nyikiwa lisima a vanhu va hombe va madala hi ta ni va rambiwa Nyambani ka Gaza ni ka Maputsu na hi nge se u vula ku hi va mani hi ta kumekana hi karhi hi tiva macela ni va yena kulori Rui Makarink ka Gaza kunjhani
1: lixile na kulori vatirhi Horace Rhuma hi londzo va ta nkarhi lowu nakambe ku va hi xiselana na muyingiseti wa hina wa ku rhandzeka hi hlamula mpela kusukela dorobeni la kancayincha hi tsindza wa xifundzankulu Gaza emisoro provincial wa radio Mozambique automi i rungula automi lelinene a maxela hi lawa nawonawu i veke lamanene kusukela minkarhi ya 5:45 a dyambu hi leli tlhavaka handle ka leswo tanihi ku tivisa ko ka xiwudlwana lexi vonelaka matshamela ya tanka matikweni ku nyimeliwa leswaku doropa la ka ncayincayi namuntlha a matermometro ma ta tshuka ma ba 28°C nga leswaku matshamela ya tanka ma namuntlha ma ta hambananyana kutsongo ni tolo lana a matermometro ma beke 26°C automi hi lelinene hi li rungulaka na hi nge se na fika laha hi ve hi bula na vayingiseti lavo na vona va runguleke a wutomi lebyinene hi leswi hi nga vulaka nkarhini lowu na kulori
0: hi swona hi tiva swa ku maendzeriwa hi murhangeli wa tiko Daniel Chapo Aseyo
1: affirmative Daniel Chapo kusukela tolweni a tirhela xifundzankulu Gaza lana a manghenele i veke a xifundza xa le ka mapayi n'walungu ka xifundzankulu Gaza tolo a murhangeli wa tiko a tirhelile a swifundzeni swa le Bileni na Mabalani namuntlha a ha kumeka kolomu ka Gaza ku tiviwa tani a programa leswaku mundzuku siku la kurhula a murhangeli wa tiko a ta rhangela a mintirho ya ku kulungela a lisiku leli kusukela kola ka Gaza na kulori
0: atiko ga Mozambique ngin'we maprovhinsi ya wa khimalumba tiko ga Mozambique hi bungile kota wulile ya ku wena kulori rui a murhangeli wa tiko Daniel Chapo a kumeka ka Gaza mandziku a ta kumeka na karhi ya yisa phambeni na ntirho wa wukulungeli ka siku ka kurhula kusukela aka Gaza hi ta ya swa leswiya ka Maputsu kwatshanyana ka matsolo ndzhaku na hi sukela Bairo Ons ka Chechai Natalio Livombo ka matsolo kunjhani
2: orasiromau byi xile ka Gaza kunene Maputsu byi xa hi maxela lawa manene dambu kutani tisungulaku va titlhava na swi kombaka leswaku kufumela ku ta va ku li kone hi buleni vayingiseti kora bya le ntshaku va ti hi jungula a ku va va pfuka kunene hi khola murhambi wa wesu kutani na yena
0: hi swona hi bungeli se nunyambani kona wu macelelo wa manene masanise matlhava vanhu va kumeka na va karhi va londzo ta nkama lowu kasi ku va aneka tinguwu lava va nga ti pfuka tolo tolweni va tivekanyana karhi ndhawu yo karhi tibiwanyana hi moya se leswi masani matlhavaku va ti humesa ku ti kumeka na ri karhi ti woma se va kona van'wani va kanyangaku swa leswi gambu gikalele kusukela wa sibili loko hi cuka hi ta matshamela nkama ku ta ku pfumela ku fikela 28°C lomu dorobeni ka Nyambani a gambu gi humile hi ma 5:17 gi ta pela hi ma 17:38 makunu i chikona ku va hi nghena ka nhlokomhaka ka bulu nyamuntlha kota hi wolile yaku hi ta va hi vulavula xungetano hi siku ka munhu wa hombe lisima yi nyikiwaku ka munhu wa hombe rivunu leswi swi yisiwaku ka vanhu va hombe kota swi tivekaku hi siku ka 1 October ku lungheleliwa siku ka munhu wa hombe na ni varhambiwa se ka studio swa lomu Nyambani ka Gaza ni ka Maputsu lomu Inyambani a murhambi wa hina se ya kona chikela hinkama bava Andre Bus wa ka mitirho ya tawu singareli xinyimo xa provhinsi ya Nyambani a ka Maputsu hina na bava Felisberto Nyaposa a ta hi ka chudzwana xona u chaku wonelela hi ta lava va hanya kuma hanya leo no ha ina hi nani kambe murambo wa hina ka Gaza hi bava jae minkuna wa kulumba nhlangano wonela kwe vanhu va hombe makunu hi vona lava varambo wa hina hi ti zwaku rui kuna ni mun'wanyana
1: Oras u ta ni lavela timhaka a murhambiwa wa mina laha a lava ku va a vitaniwa Jaime Tshikiwani Nkuna hikuva a le Jaime Nkuna i n'wana wakwe ahiyehe se o ni chovachova handle ka leswo nkarhi hi mu tiviseke a nga si na fika mamana Rosa Ligerish se ana hina la wa xiwudlwana lexi a sound social hi leswi a ni lava ku va ni mitlhavukanyisa nyana xitsongo mayelano ni ndoda leyi i nga na hina la Jaime Tshikiwani Nkuna
0: hi bongele rui tlhela hi bonga ka murambo wa hina bava Jaime Tshikiwani Nkuna kota hakunene swi basisilwe vito gakwe makunu hoyahoyani varambiwa ka bulga hina nyamukha hi bongele ku va mutingile xikhati kasi ku va hi ta ku swehe hi bula xungetani siku legi ga unka outubro kota zwi tiveka ku siku ga vanhu va hombe hi ta va hehleketa xungetano hi lisima la munhu wa hombe hi ta sukela lomu nyambani bava Andre Busi kasi loko hi ku munhu wa hombe hi wula munhu wa ku fana na mani loko hi ku munhu wa hombe hoya hoya
3: bongile ba masing Horacio bongile vayingiseti va radio Mozambique kusukela xifundzankulu Nyambani Gaza ni Maputo ni lava yingisaku handle ka maprovhinsi lawa ya manharhu hina hi vhukile se hi ku ya ka nhlokomhaka ya siku leyi ga nyamuntlha hi to bula hi swona hi ta olola hi timhaka ta timfanelo ta munhu wa hombe na ndzi nga se ya kwa seyo ndzi ta sungula hi ku nyika tsutswanyana kutsongwana wa mitirho leyi yimahiwaka hi xihubyana xa hina ku nga direction provincial du genre ya action social a xihubyana lexi xini mitirho yi nga ya ku nyika lisima a munhu wokhe a hanyaka lomu misaveni hi vulavula xin'wanana hi vulavula hi wasati hi vulavula hi munhu wa hombe ni vatlhe lavayani va kumekaka na va karhi va hanya se nyamuntlha leswi hi ta nyika tsutswanyana ku edforma mage resumida selo ka munhu wa hombe hikusa a siku ga wa outubro wa lembe ni lembe matiko wondle ma vekile siku leki ku ve siku ga ku kulungela ni ku ehleketa timfanelo ta munhu wa hombe se a ku lava ku hlamula xivutiso nga veka bava Horacio a munhu wa hombe ku nga ve cini ku nga ve mani a munhu wa hombe loko hi ya lomu ka mabuku swi komba ku a munhu wa hombe hi luyani a nga ni kusukela khani ni gin'we makume wa malembe pra phambeni então a partir de 60 anos mais de longo loi já was vitaniwa ku ilaha ka kakawa va lava lombaku vanhu va hombe já ilaha ka faixa da terceira idade
0: bungile magesi wa sangula ya ka Gaza bava xa Mitsikiwani Nkuna kota wa kulomba tlhangano lowu wa vanhu va hombe a ku ve munhu wa hombe swi vula yini ka n'wina a ti fanele ta n'wina ta hloniphiwa kuta na hina hoyehoye
4: nkomu a ku va ku vuliwa leswaku hi kulile hi loko hi tlhanganisile a ntlhanu wa makume ni kumelin'we la malembe loko ili mamani nga wansati wa vuliwa ku va a li mukulu na yena loko a hi tlhanganisile a ntlhanu wa makume ni ntlhanu wa malembe leswaku 55 anos hi malembe lawa hi ma i nga wona lomu tikweni la hina hi vuriwaka leswaku se hi kurile.
0: Hi swona. U ti susa ku yini kota munhu wa hombe?
4: Leswi ndzi swi hlalelaka ni swi vonaka hileswaku swi nga tala hileswaku vana va hina hambi vatukulu a vana va hina a va na hina a va hi rhandzi ni ku tekeliwa hambi swa hina swa humelela hi vana va hina ku rhurha va rhurha va hi siya vana va hina hikwalaho hi za ku vuliwa rito leli leyi hangalasaka hakanyingi leswaku ku ni karapa vuntirho leswaku va susa va suka kaya hikuva va lava ku ya ku lava ku va ya tidyela karapa vula vona i ntirho.
0: Leswi swi vulaka ku bava 61 leswaku n'wina vanhu va hombe ma pimisa ku tlhelela ndzhaku kumbe mu ve majaha hi leswi mu khomisiwaka xiswona.
4: A leswo a ntumbuluku kumbe hi ta vula mhaka leyi ya lwepho a hi mu voni maji hinkwerhu lomu misaveni hi vulo leye a xikwembu a xa zanga xi vula leswaku loko u tswaliwa u tlhela u ya ndzhaku matlhele ya ndzhaku ku va u ya phambeni le a nkama lowu u se gugaku luya u tlhela u ya ndzhaku hikuva a loko wo heta malembe hi malembe ku ta za ku fika laha u nga ta kasa u sukana ka ku kasa laha se u maha hi ku ku tshama enta ni ko loko u sungula ku ta kandzela misaveni loko u tswaliwa hi ku tshama u etlela u suka ka ku etlela u sungula u tshama ka ku tshama ka kunene u suka laho se u sungula ku kasa loko u suka laho hi wena luya u famba ku fika laha se u fika ka kun'wana se u sungula ku tlhela ka xitulu lexiya leswaku loko u famba hi ka ku guga se u tlhela u ya ndzhaku loko wa swi tiva leswaku ku ni ku chongotela a ku dede se nyamuntlha yena ku chongotela loko se u lunga kota loyi a ntlhangano wa koho wa lowu ni nga ka wona i nga nchongotela a nchongotela na swi tivi ku a ni swi tivi kumbe wa swi khumbuka khwasi hikuva vanyingi va tolovela ku vula leswaku i bingala a swiringani ben bingala a nchongotelo u pima a mpimo wa mina leswi ni nga xiswoho i nhonga kwalikeri leyi ni yi tekaka yi landza a malehele ya mina ni makomela ya mina i nchongotelo i nhlangano lowu u ni vitula nchongotelo hileswaku a nchongotelo a wu khomi na wa ha li muntshwa u khoma nchongotelo loko se u guga loko u khoma a nchongotelo na lu muntshwa na wu li muntshwa swi a hileswaku wa vabya hikuva loko u vabya swa tshuka swi ku karhata a ma nandzikanani a ma fambela kambe loko u guga ha u ya ka vona nchongotelo van'wani lava van'wani ka matiko man'wana va vitile a bingala ku i bingala a bingala yi hambananyana kutsongo ni nchongotelo hi yo mhaka leyi nhlangano lowu ri nga ka wona i nchongotelo a nchongotelo hileswaku hi wona wu ni tiyisaka ni tiololanyana kutsongo ni swi kota ku va ni famba se a bingala yi la ku yi kominyana loko yo leha a yi kumana na wena.
0: Hi swona u tizwa matshandza ku ve munhu wa hombe kutani ahihi u tizwa matshandza u ri gulu kota munhu wa hombe kutani ahihi
4: na titwa ndza tsaka hikuva ni li munkulu ka loko wo tswaliwa phela u tshama kwala ka hawe u to kwata futhi ku laveka ku u ya wu kula
0: nileswi u maheleke ku fambeni ka nkama lowu nga hi jaha wala ka xikwa kale ka mina ndzi wa mazo u mahele a tshombo u mahele swo u tswalele vana u kulisa u tiswa matshandza kota munhu wa hombe
4: ni tito khwatle
0: byini u maheleku a misaveni
4: lomu misaveni swinyingi swinyingi hikuva ndzi rimile ndzi teke nsati ni veleke vana ni mahe swinyingi futhi loko li mina swoswi swe swa yantswanyana ka van'wanyana swoswi hikuva ni yindlu se a nasikanani a ya ka hi swilo swin'wana mina ni yile khwatini ni ya tsema tini wa ti tiva tini ni tsema tini ni tsema majiro ni tata ti yakela yindlu swinyingi ni nga swi maha lomu misaveni
0: hi swona leswi swi mhaka ku munhu wa hombe nga kumeka na karhi a nyikiwa xithuzu hi bungile bava jaimitsikiwani nkuna hi ta wuya aka wena na ku nga hi karhi ku fambeni ka wupaluxi ka hina ka dokadokisani wa suganya muhlika ndzuti wa madota makunu hi ta kongoma a ku ya ka maputsu bava Filiberto Igreja Nyaposa konjhani ha timfanelo ta munhu wa hombe ka maputsu ta hloniphiwa a ri hloniphiwi kutani ku hloniphiwa hi ngi hi tshamela swiyo ka maputsu
5: kan mambu ku sungula nilo swa vayingiseti xifundza xa Nyembani Gaza na ka maputsu haleni ka maputsu yi nga hlaya swaku timfanelo ta swidyohati ta hloniphiwa mayelano ni programa lexi ti nga ni inax kom Institut National de la Action Sociale mara ni maprograma lawa inax a ma fambisaka ku va a poyara a swidyohati ni ku fana ni van'wanyana yi nga va lava nga ni vulima switsongotwana leswi nga feriwa hi vatswele ni vavasati lava xeferaku a miminti lava swa hloniphiwa ni nga hlaa swa hloniphiwa
0: tona hi tihi timfanelo ta munhu wa hombe
5: a timfanelo ta munhu wa hombe hikuva ku sungula ku hi mu hlonipha yena.

0: Estava na Baoamina, ou Nicoconawamina. Então, como mecanismo de defesa, dizia, lave tele de jogo, baba, o amarralejo, ora, Coconawamina, o amarralejo,
1: O aloe.
0: exato. Então,
1: Contra os Vitorino.
0: zwitenga swa zwinyingi ngopfu swa ku cheleta a madaka ngoheni ka munhu wa hombe, puriki lawa madaka ndzi nga ma fananisa ni madaka, puriki a ndzi nge tshembi ku leswiwa swi vuliwaku podi na swi maheka. Ntawu va tata swikarati swo tlhelezo. Ntawu a munhu wa hombe a gama van'wana vo ya hi ku hlongoliwa mesmo wa ku famba famba famba famba. Ntawu mun'wana hi ku vona lexihlayiselo ku la nonoha. Ntawu a so teka a faya ku loko a hi wasati, loko ku hi wanuna teka bakelgaku a sokola lomu ndleleni.
1: Va sibungile bava Andre Bus hi ta we hi ta kurisa swin'wanyana na ku nga hi kale hi ta kongoma ku ya ka Gaza a murombo wa hina Rosa Ligers wa kamitirho ta Usingareli xiyimo xa provhinsi ya ka Gaza ku njhani loko hi vulavula hi timfanelo ta vanhu va hombe xiyimo xa provhinsi ya ka Gaza ta hloniphiwa ti hloniphiwa swi karhi ti hlanganaka ni vanhu va hombe.
2: Alxeni ku sungula hi losa vayingiseti hinkwavo va Radio Mosambiki exifundzankulu Maputo Gaza eNyambani hi kona lana ku ta dlongozela a siku leleri la dia 1 de outubro a nga siku la vakhalabye leli ka lembe la nyan'waka li ve ni nhlokomhaka leli vulaka leswaku repensemos o sistema de proteção social para um envelhecimento digno. A lema leyo yi hi veka leswaku hi le ni vupimiseli ngopfungopfu hi leswi swi fanelaka ku ve ni swi endleka ku ve ni ku za ku xiximiwa a timfanelo ta munhu wa hombe. Swi endla leswi hileswaku tanihileswi a nga ha vula mutirhisanikuloni wa mina wa Nyambani bava Bus hi nge vuli hina tanihi xiyenge xa mfumo hi ku a timfanelo ta hetelela aka vuhlayisi tona ti kona hikusa a mfumo wu endla hinkwaswo leswaku ku va ni vuhlayiselo tanihileswi ku nga za ku vekiwa siku leli la ku ve ni ku xiximiwa a timfanelo ta vahombe va hina a nga vakheguli va hina kambe swa ha saleta hikusa a van'wanyana a va se na swi twisisa khwatsi leswaku a mutswari wa yena kumbe kokwana wa yena a fanela ku vekeliwa a xihlonipho ni ku ve ni a hlayiseka khwatsi. Swi hlayahlaya hi swo leswi hi nga swi twa hi nga kala ku hi nga phindaphindi ku a swi kona eNyambani ntsena swi kona hi matiko hinkwawo maprovhinsi hinkwawo ku fana ni Gaza na yena a nga na swo tindhawu tin'wanyana tin'wanyana leti ku khinyaveziwaka a timfanelo ta munhu wa hombe hi matshamelo ya ku hambanahambana ku fana ni ku sweswi va biwa va lumbetiwa uloyi va hlongoliwa va tsoniwa ku dla a va hlayiseki khwatsi kambe hi endla hinkwaswo hikusaka a mfumo ku za u swi vona swa ku kuni siku leli hileswaku a hi Mosambiki ntsena a siku leli li vekiwile hi huvo wa nhlangano wa matiko ya misava hi ku vona swa ku a wu khinyavezi la munhu wa hombe a lova kona ndhawu yin'we se swi za swi vonaka ku swa fanela ku ve ni ku vekiwa siku leli ku nga ta ve ku vuvuzeliwa a tindhawu hinkwato leswaku a swi fanela hambi ku teka hi maradiofoni ya makulu tindhawu ni tindhawu ku baliwa swa ku a munhu wa hombe a fanela ku ve ni a hloniphiwa a hlayisiwa khwatsi kambe swa humelela maji ku ni tindhawu leti hi ka kunene ni mindyangu leyi yi kalaku yi nga xiximi khwatsi a timfanelo ta munhu wa hombe tanihileswi a nga ha vula mutirhisanikulobye loko hi la ku vula hi tinhlayo ta ukhinyavezi la munhu wa hombe president a provincia de Gaza ka lembe la ku hundlula a helini 39 kazu kambe leli se hi ka ma 79 wa vona leswaku ku engeteliwile ma 30 kazi hileswaku hambiloko hi huwelela ku ni lava va la ku ni timbilu ta ku ta wu khinyavezi ka kunene va kala ku va nga se pfumela leswaku na vonavo va ta dohala na vonavo va ta fika ka ntanga liyana a leswi swa swinene va swi tsandzaka ku swi endla hi vatswali va vona va ta swi lava vona ku endleliwa nkarhi wolowo kambe va ta rivakeriwa swaku a masiku ndzhaku a va swi kotanga ku nyika xihlonipho, a va swi kotanga ku yi veka la alisima, a va swi kotanga ku landza timfanelo ta vona tani vana eka vaveleki va vona kumbe vakhegulu va vona. Entao hi la ku vula swaku ta xiximiwa ina hikusa ku ni minawu leyi yi huweleliwaka yi fanela ku ve ni a nga yona yi nyikaka timfanelo ta ku hlonipha a vakhalabyi va hina, kambe ku ni lava va halaku va kala ku va nga se swi twisisa khwatsi leswi.
1: Hi wihi ntirho mu humahaka xinyimi xa provhinsi ya ka Gasa kasi a ku wa timfanelo ta munhu wa hombe ti hloniphiwa?
2: A provhinsi ya la Gaza i mahi mintirho yi nyingi. Hi endla mapalestra nyamuntlha xifanekiso hi kona ni madebati leswaku hambi a nga le ka radio ntsena lomu makomunidadi lomu swikolweni ha famba hi haxa minawu leyi yi nga yona yi fanela ku ve ni mun'wana ni mun'wana a swi tiva leswaku a munhu wa hombe kumbe a mukhalabyi wa hina a fanela ku ve ni a hloniphiwa. Handle ka leswo ka lava va kumekaku va le ka matshamelo ya ku tsondzoma hi vulavuli leyi ina va lava va nga kona ka va swi kota ku ve ni va amukela a timfanelo ta vona leti a nga ku nyikiwa a xa wu karhi hi tin'hweti ta kona toleto loko ti fikile, kambe ku ni lava va kumekaka va nga li ni li hlayisi khwatsi kota hi leswi nga vuliwa swaku aza munhu wa hombe a suka a famba a tshama a ndleleni kumbe a tshama kangala hi ta swi vulisa leswi mfumo swona swaku swa ringana ku munhu loyi a hlayiseka. Hi ni macentre de acolimento lomo hi yaka hi ya va veka kona leswi va kumaka ku hlayiseka kona fana ni leswi va lava ku nyamuntlha a lomu provincia de Gaza a siku la undi outubro li tlangeliwile na hi patsana a vakheguli lava nga centro ya Mesano district de Masia ni vakhalabyi va nga axongweni a district de Xongweni va tshame ndhawu yin'we ni makomunidadi man'wanyana hi tshama ndhawu yin'we hi tlangela siku leyi. Leswi hi endlela ku vanhu va swi twisisa swa ku vanhu lava a loko va ni macentro hi kumbe timhaka ta vona a vutomi la vona a va ha li na ku ve ni va tsundzukiwa swa nga vanhu lava va nga ni lisima. Hi vonile futhi ni unisave a rhumela a maturuma mambirhi lava nga patana ni vatsongwana lava hi tshemba leswaku a vatsongwana lava nga ya laya na va dyondzaka a unisave va swi twisisile leswaku swa fanela ku ve ni ku li ni vuhlayisi lava vanhu lava va hombe. Entao i mintirho yi nyingi leyi yi endlekaka lomu provhinsi ya de Gaza ku ve ni hi haxa ni ku lwela timfanelo ta munhu loyi a nga ka ntanga ya ku tlula masisentano.
1: Murambi wena Rosa, xiyimo xa provhinsi ya ka Gaza wu leswaku manyikanyana yo karhi ka vanhu va hombe lembe leke vanhu vangani vanhu va hombe va nga lomu ka mahanyelo yo nonoha va nyikiwaku xivhunu ku nga subsidy social base
2: ka subsidy social base ku hi ni cerca a nivel da provincia hi ni cerca de 4,000 va vakhalabyi ku ya phambeni entao swoswi va kona va nyikiwa a swi timfanelo ta vona ta vukhalabyi hi subsidy social base. Ya swi twisisa leswaku ku ve ni ku hlwela ku nyikela, kambe a lembe leli ma kona madistrict la se ma nga swi kota ku ve ni ma nyikela subsidy a te n'hweti ya mayo. Ya swi twisisa swaku ku ni swikarhato hi mayelana ni swa ni timali a provhinsia hinkwalo a hi vuli provhinsia ntsena a nivel national, kambe leswi swi kotekaka swoswi kwa kongo miwa va nyikiwa loko ku humelela va nyikiwa a timfanelo ta vona.
1: Vula ku swa ku i munhu wa magidi 4,000 kwani munhu wa magidi basi ya vanhu va hombe lava va hanyaka mahanyelo yo nonoha va kombelaku ku vhuniwa kutani xungeta ni malunghelo ya kona
2: lava va nga kumekaka nkarhi wolowo va tsalisiwile, kambe ha swi tiva leswaku va ha li kona van'wanyana lava va kalaka va nga se nghena a ntlaweni lowu. A mfumo u endle hinkwaswo leswaku a ku navela eliku hinkwavo va kumeka va nghena va yamukela, kambe hikwalaho hi swi twisisaka ha kona a matshamelo ya timali hi wolawa hi ma onaka swaku ma tsondzoma maxi wukona ntirho lowu endliwaka leswaku ku ta ve ku endliwa a xitsalela xa van'wani van'wanyana lava va kalaku va nga se nghena van'wana a va kona hileswaku ka tintangha leti a va nga se fikeliwa maxi van'wani va kona hileswaku ku ni tindhawu leti programa li nga ka li nga se fika maxi a subsidy leyi ya nyikeliwa hi madistrict marito hinkwawo hi nga ta vula leswaku hi hinkwawo vakhalabyi va hina va amukelaka kambe a ntirho wu kona leswaku ku ta za ku vuza ku hlanganisiwa hinkwavo lava va kalaka va nga se nghena ka program
1: zvona hi ta vuya na ku nga kali ka Gaza ya swa leswi ka Maputsu va va Filisberto igreja nyaposa aka Maputsu ko njhani mavhunetela vanhu va hombe vangani hlayo leyo ya yenela ya vanhu vokhe vanhu va hombe va hanya ku mahanyelo nono
3: ka Maputsu ni nga kala leswaku a xipfundzo hinkwaxo ka Maputsu ku ni madelegasiwa mambirhi ya inash i nga ka Manyisa na Matola mi ni ta vulavula hi ka Matsolo lomuni lombaku kona ka Matsolo hi pfuna Matolo a nga ni tresxipoxo wa madministrativo i nga Imfuleni Mashava na Matola hi pfuna na Bowana Muwamba na Mahasha na Matutwini loko hi pasa vanhu hinkwavo lava pfumaka hi ni 2005 wa swijohati leswi pfuniwaku a xipfundzakulu haleni ka Matsolo
1: va hi kona va lava ku vhuniwa kutani muheneteli vokhe vanhu va hombe va hanya ku mahanyelo nono
3: kanga leswi a nga vulavula mamana Rosa wa le ka Gaza va hali kona lava ha baliweki ku ni makriterio para va nghena va hali kona hinkwavo lava va pfuna ku lava va keleke va nga se balisiwa ku lava va balisiweki va hali ka va hanyimele ku va va nghena ka mphamo lowu
1: a malunghelo wona hi wahi ya kona kasi ku wa munhu wa nyikiwa co karhi munhu wa hombe
3: a malunghelo hi xa ku sungula i dadi i nga 60 years aku a khale ka kona a lukulu wansati a wu ni 55 lukulu wa nuna wu ni 60 masi swos ku sukela ka sweswi hinkwavo tekiwa ni 60 years
1: loko va nghena ta malembe lawa wayo ya kombela ina a mali
3: hi ni vatirhisano lava va vuliwaka leswaku va primanente va mabayiru ni va sekretari wa mabayiru structura hinkwaswo mabari hi vona va tsala ku vanhu lava a ku va inash a gama a va pfuxela ku va nghena ka mphamo lowu
1: leswi vulaku a hi ku ve munhu wa hombe basi ku ve ni 60 years swi kota wulileku
3: kuzama
1: ku cuka matshamelo ya munhu loyi wa hombe ku wa ga khwati wa hlayiseka i nga yi tlhakambutela lawa
3: a hi ku wa munhu wa hombe ntsena ku wa ni 60 years ku nghena ka mphamo lowu wa ni 60 years na wu le ka matshamelo ya vusweti leswi hi ximabyi nge pobrezi absoluta
1: basi a ta ku vuna va va busi senu nyambani va va Andre busi lomu nyambani n'wina wo mavhunetela vanhu va hombe hi va mani mi va vhunetela ku phatshanya
0: nyambani wa vhunetela vanhu va hombe ka programa leyi ka maprograma lawa mahiwaku hi ina xi ku nga Instituto Nacional de Ação Social ku ni makriterios ku nga malunghelo para ku u kuma ku vhunetela ka maprograma lawa a malunghelo ya ku sungula a balele bava wa Maputo ku nga idade 60 para henhla xa vumbirhi thank you ku woneka a matshamelo ya munhu loyi wa hombe ku nga a mahanyela então a forma ya ku avaliar a ku vumaleka ku thank you ku chukiwa ku a munhu loyi a hanyela gakwe give ligega ku nonoha ke pelo menos risiko ne te marefeição mambiranga makumi ku aga risiko então ku chukiwa lahayana ku ni vanhu va hombe lava va vhumalaku mesmo a vhuniwa hi munhu hi vizinyo hikuva a nga tivi ku i taga yini u hanya hi mati basi nta munhu loyi loko ku cukiwa ku hloliwa ka va vizinyo ku hloliwa ku a nga na vana vanga ni tanga ya ku muvhunetela. Então, ma requisito lawa ma kombisaku ku a munhu loyi wa hlokola mesmo, wa xaniseka.
1: Hi xi mucha provhinsi ya Nyabane vanhu vangani vanhu va hombe va nyikiwaku mpfuneto lowu?
0: Bom, província de Inhambane, o atendera, logo chola lomo catinombora, tem mais de 30 mil beneficiários, as banana, vanu a rombe, então, mas a número é a rombe, ca cerca de 30 mil lindos em Gaixaiaco, e a vanu a rombe, significa que por aí 16 mil pode vá no arrombe, vá como é que vá voneca programa ali com a subsídio social básico e inga com ti mal cavano lá vá arrombe para o cota com vá como puxava pelo menos já o lombe nisabawa ni kilo ya
1: Loko
0: punki
1: muchuka mali ya tirhisiwa khwatsi a va xave mabyalwa va tibuza.
0: nata pelo menos kamahiwa a acompanhamento então hweti ka fambiwa kumahiwa mavisita lomu mingangweni para kuona mahanyela muni ka matekiwaku hi vanhu lava amukelaku a xivono lexi.
1: Kuna ni ku khala aka vanhu va hombe ku hlwela ku nyikeriwa mali leyi se malunghelo ma kona.
0: A malunghelo kota hi tivaku ku a malembe lawa a xikarato a mfumo wa kumana ni xikarato xa malunghelo ya ku ya timali então muitas vezes já karata ku vi a vanhu lava hombe va kuma xivhunu lexi va nga ni mfanelo de forma regular. Por exemplo, lembre leigue corre matshamelo lawa ndzi ma vulaku fazendo uma avaliação a uma delegação woke mangalume Inhambane só conseguiram pagar por aí 3 meses.
1: Ibuyekana vayo nyikiwanyana kutsongwana
0: nyiko nyikiwa kutsongwana
1: ri fana no kala vanga kumangi
0: nga kumangi nchumu mas hi ku rhandza ka hina swikarato a mfumo a dembelekiwa wa haza makulungisa pelo menos para voltar ao ritmo normal. Por isso aconselhamento, a sensibilização é a vanu lá vanga lumuka ma programa lá work mate ma mate ma matendero wa ku he mfumo ku munga hisoleni a ku rhandza ka hina se wa ta hitira khwatsi mas nos últimos tempos xikarato hi lexi mu xi tivaku xa a ku nonoha ka matirhelo mas sempre a mfumo wa mikhatale
1: yona mali leyi a mu tshiki mu yi jikisa mu chela maphaketini.
0: Swi maheki leswo tanto ke a mali loko yi huma na yihini mavito então ku hava ku u nga teka mali por exemplo ya Horácio chela paketini a Horácio yi taga yini então tem que a nyikiwa mali yakwe então lá com a transparência aí com
1: a maca é o que ele lê gavan va home com já nisso muda a província de Nyamban
0: a o que ele lê que é nico hongo que tanto que nos últimos anos mahe a joanano ne no anyama bins lá vai chave saco vai vitolo porque calca com a mahe já com mas sextas-feiras vá famba lumo inquilino vá famba chitolo ni chitolo vá combela azomor então marrei já nano ni no anjo chitolo para co vá rengeleta juvuniles para cá undau aí para o cota co aí nas a anisi co rivik a canganissa co vá no lava rompe vá comeca. Por exemplo, lomo cidade de Inhambane com centro aberto, vai a vai cangana lá, kuni masiku mambiri hi vhiki. Vanhu va hombe va ya laha yani ale ya ku va amukela zwihiwa leswi swi nga amukela va provheta ku kuma mitirho ya ku kanyata miri ni ku kanyata mapimo hi vhezi ya ku a tshama na ku a ndza ha gwenti ntawu liniyani wa maha zwilo zwa ku hlalalisisa mapimo ntawu loko loyi a gwentaka ku luka mindzava wa ya luka siniyani ntawu a huma a suka elahayani a gele a gama a teka xindzavana xa yena a ya kaya ntawu ka zwanani lowu ha wu vona na wu ni lisima ngopfu ku ri ke ja a ka ha kumeki ngopfu o mesmo a ka ha kumeki munhu wa hombe wa ku a famba xipfalo ni xipfalo xa xitolo a kombela a zomola
1: lava hlongoliwaku vanhu va hombe ku na ni tindhawu va kumeka ku na va karhi va singareliwa kona
0: ku ni tindhawu lomu Nyambane ndzi nga hlaya swaku ku ni sinko wa mandhawu ya ku amukela vanhu va ku hlongoliwa akamanyiki ku ni centro amurombeni ya hi ku humelela yin'we masinga ku ni timbirhi ni leyi yi nga le ka vhilakulu ntawu toklet loko u famba u ya kuma vanhu va hombe lava manje atensao a vanhu lava hikusa a mufumo nompodo wu cukumeta a munhu purike a munhu i na ni lexima a na ni mfanelo ya ku a hanya ntawu loko kumu prioridad hi ha mu teka munhu loyi hi ya mu veka aka centro leyi na mahlolo ya ku tiva ku i ta hi kwihi a na ni maxaka ke loko hi mahlolo hi tsumbula ku a ni maxaka i na ni vanhu ntawu hi ya hi ya tshama hasi ni xixaka hi va komba lisima la ku a munhu loyi wa hombe a ve na hanya zwin'we ni maxaka va kona a murombeni hi tlhelisile vanharhu ka vhilakulu na murombeni vambirhi ka vhilakulu vanharhu
1: aka gaza murambi wa hina Rosa ku njhani xikarhato xa vuhleleleki ka vanhu va hombe emindisidad tapsoidos
2: tani mambo ku sungula na yi nge se vulavula hi vuhleleleka hela ku basisa tinhlayo ta vanhu lava va pfuniwaka hi vulavulaku a yi na xi a ni va ntsengo wa R43 million wa vanhu lava va pfunekaka hi ma-district hinkwawo xa vumbirhi leswaku hlamula timhaka ta mendicidad hi nga vula swaku a mendicidad yi kona kambe hi komba ku yantswa masiku lawa tanihileswi ku ni ntirho lowu endliwaka leswaku ku hlohloteliwa ku va nga fambele aswitaratwini va famba va kombela lomu mazimola hi tirhisana futhi ni va agenti economic yo kala hi nge se swi kota tanihi Nyambana nga swi kota ku ve ni va hendleleta a xa wu karhi para ku hi yaka macentro aberto kumbe ndhawu yin'wana lana va nga va ta va va yamukela kona kambe mapimo lawa ma kona hi ho va ka ku ve ni hi lulamisela tindlela toleto swo kala swi nga vevukanga ku saka ku tala ka vona loko hi swi twisisa va vula swa ku leswi va swi endlaka ngopfungopfu lava va lexaka lawo baniyana va le lexiyana en'wirituwali ku ve ni va nyikela enyangwini ka xitolo xa yena i njomba yi vitanisaka kambe pra hina en'wiprejuwisi hikusa handle ka ku a li va khala byi ntsena va koka ni swivanana va chololoka va famba va a hi vezi va kumana ni tinghozi van'wana ni ku vona va voni va kumana ni tinghozi kambe hi ya endla vuhlohloteli hi nge va leswaku u helelile kumbe a kona a mendicidad kumbe a kuhleleleki ku famba va kombela kambe ntirho wolowo hi endlaka leswaku ku taza ku luwa ni mhaka leyi
1: bungile murambi wena Rosa Lgerche aka maputsu konjhani bava Filiberto Nyaposa ka ha wena ka xikarhato xa vuhleleleki ka vanhu va hombe ni kona aka vanhu lava maxaka ya vanhu va hombe va hlongola ku va madala va kala ku va nga nyiki vhunetelo ka vanhu va hombe vamahi wa yini ku na ni tsayisi kutani a hihi
3: swa nga leswi va nga vulavula vana ku loziwa ka Nyambani ni ka Gaza ku ni ntirho lowu wincaku a ku va hi vulavula ni maxaka ya tidyohati leswi xilongoliwaka mutini a ku va hi va byela leswaku a ku va u wa xidyohati a ku a vutomi la xidyohati li makumu ku laveka va hlonipha swa ku xidyohati lexi a hi xona xi va yintiki ku va va kona lo misaveni and a ku ni ntirho lowu enciwaka ka nga ina relation social a ku va a xidyohati xi hloniphiwa khwatsi i a swi fanekele a xidyohati ku swi famba swi rhendzeleka lomu switiratwini ku ni macentro aberto lama aproxim ni nga vulavula nele haleni ka Matsolo ni centro aberto la Beleluane leli yintswaku a swidyohati swi va kona ku va swi endla leswi a swi vuriweleki a na ku loziwa Nyambani i nga ntirho lowu swi wu endlaku a ku va swi nga fambi lomu xitiratwini swi kombela azimola
1: va khatisiwa maxaka kutani makhatisiwa vanana va khatisiwa loko va nga hlayisi vanhu va hombe kutani ahi
3: va fanele ku khatisiwa loko mayelano ni institution swin'wanyana hina kanga ina asan social ho va tsatsiya leswaku va nga va hluphi a xidyohati maxikanga ku khatisiwa va fanele ku khatisiwa loko mhaka yi yengiseriwa ka lava va fanekele ku khatisa lava va hluphaka swidyohati
1: murhambi wa hina André Bos loko u xopaxopa mi vona swaku ku na ni a vanhu va hombe va nga ni vanana van'wani va kona tihosi ta hombe ngopfu van'wani va kona va swikhumukani va na ni timali kani leswi a va hlayisi a vatswari va kona mateka maprocess mayini kasi ku vanana lava va tshinisiwa ku va landzelela nawu lomu ka ku hlayisa vanhu va hombe
0: a mfumo wu mahele a lei 3/2014 5 de fevereiro a lei leyi a nawu lowu wu ni xikhatiso wotlhe munhu luyani a mahaku a wu venyule wa timfanelo ta munhu wa hombe wa khatisiwa kani byin'wana byi to vula hi ku byotlhe byi karati byi kumanaku ni munhu wa hombe or ni munhu no geral en special a munhu wa hombe tenke hi byi considerar como crime público hi ku famba so u wona munhu wa hombe na biwa tipama ndzi nga nyimeli ku a ku vi yena munhu luya wa hombe na ya ya mangala xikwadra o ya mangala ka hosi ka muganga ayeye ntao sendo un crime público hi ni mfanelo ya ku hi byi chiketa na structura mais próxima loko ku yi mugangeni leni ya hangi ka chefe de casa, chefe de quarteirão, secretário do bairro, ou hambe ka polícia comunitária. E polícia comunitária imediatamente tem que isolar a vanhu lava no sentido ya ku a munhu wa hombe a vi na wonelelwa ku a nga vi no venyulo. Então, mhaka yi famba ka swikanikiso swa vuxuxisi então a swikanikiso swa vuxuxisi hi byona byi fanela ku byi fambisa minongonoko yin'wana ni yin'wana relação ya vuvhenyuli leki en linhas gerais byotlhe leswi nga vuvhenyuli ka munhu wa hombe byi ni swikhatiso i hina ha fanela ku hi byi reporta ka swikanikiso swa vuxuxisi
1: na ku nga hi kale hi ta va hi nyika mole va hina ku lori ka siku va veka swivutiso ringanana ka varhambi va hina va va Jaime Tsikiwani Nkuna ka Gaza n'wina vanhu va hombe ma bula ni vanhu vaswa xungetano hi mahanyela ku va tiva swa ku munhu wa hombe na ni lesima
3: Hene ni muka gaza ni ntiro wa ku famba tshamuxele kota leswi a minawu yi tsaliwile kambe a swi ringani hina kota nhlangano ha fambafamba kumbe ku pfuxela lomu swibedhlele na hi vulavula hi timhaka ta timfanelo ta lweyi hi nga mukulu famba a te lomu yi nga le dorobeni ntsena a handle hi tlhamuxela timfanelo ta lava yi nga vakulu ni lava yi nga vakulu na vona va nghena ka mhaka ya kona leswaku a swi tiva leswaku hi tihi timfanelo ta yena a nga na tona swibedhlela hi khuluma na vona leswaku va tiva timfanelo ta lweyi nga mukulu hikuva hakanyingi laha hi fanele ku swi twisisa swinene a nhlangano wa lava yi nga vakulu ngopfungopfu yena nchongotelo hi yexe a hi landzi a nhlangano wa hina a hi wa swisiwana a wa swikoxana swa swisiwana i a wa swikoxana swa ku ganya i wa swikoxani tse hinkwaswo u nga va u ganyile u nga va u ta hi kwini u nga va u ta laha hi tendela a timhaka ta swikoxana kambe lexi xi humelelaka hileswaku swin'wanyani xi lume ndzeni a loko a xanisiwa munhu wa mukulu a nga vuyisi mhaka kumbe hi yi tiva leswaku hi tshamuxelana leswaku hi ngheniseka lava va nga swi kotaka ku va swi landza hina ha swi kota ku tirha hi tirhisana ni mfumo yi nga tirhisa muprovinci ya de generation social na swi kota ku va hi ya hi ya vulavula na ni ya pfuxelaka wo karhi hambi ti nkalavose hi yini hikuva a ka nawu swi kona leswaku lavaye va matribunali kumbe va yini a xikoxani a xi nge tshami nkama wukulu na xi nga thethisiwanga ntawu a swi kota ku va hi ya swibedhleleni ha a yi nge he vuli ku famba hi chumayela hi yini hikuva a swi humelela swa hunguka nyana a swi humelela leswaku a lo o hi tlangisa a swi kota mun'we mutirhi wa xibedhlele u lava yini madala hi ta wu kuma ku hi murhi wa ku nyika wena leswi u nga guga se enta madala loko a yamukela a rito lelo hambiloko va mi nyika makinini o cukumeta bukale vola ku ni dlaya hikuva va khulume swa ku biha ni ta hi ntirho lowu hi nga na wona hakanyingi hi fambaka ni ta loko u ni vula leswaku xi lume ndzeni leswaku swin'wana swivono vola vavakulu a va fikisi a dirhisa muprovinci ya de generation social kumbe ka nhlangano wa vona va vula leswaku hina hi ni mhaka le ni le ni le ni rhuketeli vule tolo hi n'wingi wa mina ni gwela ku loya hikuva lori tolo li tirha swinene la ku vulavula hi ku loya kambe a munhu lweyi a vundlu a tswaliwile a hlayisiwa a ku yini ha yini a nga mi loyanga nkama loyi hali xin'wanana a swi vevukile phela loko a lavile leswaku afa a famba na yena xibedhleleni a ku yini hi laha mi tivaka hi kona ku ni ku landza hi xibedhlele ku ni ku va xibedhlele xi a nga landzi hi xona munhu lweyo a teka n'wana wakwe a famba ka vanyamisoro kasi tilo lowu hinkwawo a lava vutomi la n'wana lowu wa yena se loko se a kulile n'wana lweyi a gamaku a nga ndzi hlayiseliwi hikuva wa hi yena a ni loyaku mun'wanyana a nga vula leswaku i mamani a mi loyaku ku va u famba phuza thontontho a tlula ni mpimo se a hi yeni la kaya ku na ntirho a vona ndzi lavisa swa swinyingi kumbe a pfumala xichava ntirhweni va mi hlongola a gamaku i mamani a ni loyaku se ntawu hi ni ntirho lowo a nhlangano na hi twanana ku tirhisana ni mfumo yi nga tirhisa muprovinci ya de generation social lava hi tirhisanaka na vona a ku swin'wani ha tshuka hi fika a ka
4: ndhawu yin'wanyana laha ku nga ni services provincial de ação social yi nga nasika yi nga ka ntlawa wun'wanyana. Então, swilo leswi hinkwaswo leswi ha swi maha na hi zama leswaku vanyingi va ta hungula a ku xanisa vatswali hikwalaho a vatswali ni ku dyiwa ku va va dya va vatsona na yi nga ri ku pfumala hikuva loko yi ri ku pfumala swin'wana manje o mutsona a naswo a hola khwatsi a dyondzisiwe hi bava lweyi a dyondzisiwe hi kokwani lweyi a dyondzisiwe ma kambe a nga na mhaka na yena se hi ntirho lowu hi na wona hi tirhisanaka hi famba nte lomu hi nga vona lomu madoropeni kambe le handle na kona swi koho khwatini le makhwatini loko hi la ku vulavula ka swikhotanyani hi vulavula kwi tindhawu tinyingi ha swi kota ku va hi fambafamba ka tin'hweti letiya hi ve masinjiri hiku kaseri hi zama leswaku va nga swi tolovela ku swi tiva swibekela i ve mhaka ya ku va swi tiva leswaku munhu loyi nga mikulu hi va na vona lava vakulu hi va byela leswaku wena u ni timfanelo ta ku tenke u ti sindzisa swi nga maha hileswaku u fika xibedhlele u fola u heta nkama wukulu now hi nawu xibedhlele xi fanele ku va xi ku chusa u rhanga wena hakunene a wu hakeli a xibedhlele wena leswaku u ni mfanelo ya swo nta hi ntirho lowu a nhlanganu u nga na wona ni ku dyondzisa se swin'wanyani
1: nahiungele murambo wa hina Tsikiwane aka Gaza vayena kulori xikarhi xa n'wina Makaringi swin'we na Livombo a ku loko swi kona swihotisi mi nga na swi muveka loko swi nga hi kona ha swi kota ku va hi vula tinumber phone kasi ku hi nyikela tinumber phone mara ngana ku va yingiseti va fona va veka swihotisi hi ndzhaku swi ta hlamuliwa hi varambo va hina xikarhi xa n'wina vayena kulori
5: i swona hi kiseleke na kulori ntirho orasiroma ku va hi nga heti ankarhi ni wo nkarhi se wibile hi na 8:11 minuto a xalisi makume xa koka lexi nga ta lava ku tiva hi tlulelao xiudana lexi direção provincial de género criança e ação social i nga ha vaka Maputsu Gaza na Inyambana hileswaku a swi karhatu leswi a swi dyuhati hlanganaka na swona swi nyingi xin'we ka swona hileswaku a timali leti ti fanele ku va ti kongomisiwaka ka ntanga leyi hi leti kongomisiwaka hi ku xwela i tin'hweti tinyingi leti a swidyuhati leswi dyeviwaka timali toti hi leti ti nga hansi swinene loko hi cuka leswi nga ku vilela ka swidyuhati leswi i ntirho munhu u nga karhi u endliwa ha mfumo ndlela na ku va ku hlamuliwa hi ku hetelela a ku vilela loko ka ntanga leyi kani mambo
0: no sé kani mambo xihutiso lexi mbon a mfumo a wu ta a kama loyi nga karhi hi vulavula hi swin'wana ndzi hlayele ku a mfumo wa karhateka hi ku a kala a nga consigiri ku satisfazela a tempo hi hora a swikarhato swa vanhu va hombe hi swigelo leswi hi swi tivaka hi na hotlen ku un'wana wa typico or someone who's atypicos puras hi nga ta neha laha ama justificação mas a gente já com a matamela manonoha e a kunonoha louco ka a reka hina kota vanhu a ka mfumo na wona wa kuswa kunonoha so hil mali le yi kombisa ku hi tsongwana swa karata ku hi nyikela de forma regular maja mfumo wa tinyikatala wa xukuvala ni ku la malunghelo ya ku pelo menos leyi yinga provariwa hi mfumo kota fanele ya ku hlayisa munhu wa hombe avi na yi kuma a tempo yora ndza tshemba ku kota xikarhato xitigiwa ku hi hina hotlhe na mfumo a wu etlele bons dias virão za swi ta lunga so pode ku nga yi nyamuntlha manje a mfumo wu ta wu khatala wu ta wu lwa no sentido ya ku swi ta na swi fana ni le mutini wa tshuka u cona manje a vana va tshike va ku ndzela mikadera lexi ku leni va te tenguta ni mali ya maprova o a n'wanana wa batswa manje wena kota bava tenku u zama malungelo às vezes não consegue u famba ka vizinho ya kombela a semeticagem a kunami na wanzi nayo então a swikarhato swi khangana ku na zona hina como pessoa na família é o mesmo que acontece com o governo é uma máquina também que precisa de ter recursos mas em linhas gerais a mfumo wa swi tiva ku wa dev ou anga cumprir com regularidade a ku hakela timali leti ta vanhu va hombe i ta regularizar
5: Kalimam?
1: Levombo?
6: Hi swona Horacio na dumba swivutiso hinkwaswo swi ta va swi tshamisekile hi nga va hi nghenaka ku va hi pfulela mukhandli va yingiseti vezu Maputo i 82 kumbe 84 34 80
5: Kagaza 87 00 51 33 3.
1: Sano nyambane hina ni ya xithlomanyongeni i cellulafone 82 93 86 399 86 93 86 399 ta kusukela ka Maputsu hi ku gaza hi kumesa sano nyambane ku tendela vayingiseti
6: Maputsu kutani ku ni muyingiseti hi ta losela muyingiseti wo tsandzeka ha ku losa hoyohoyo rixile tata hi xiselana mani
7: Albert mani wa khunguluku
6: a tlangela tata ha dumba nhlokomhaka yezu u ta va wu khongomana na yone ma swi tiyenu
7: hani yi kumile ku sungula no khesa marito ma nga khulumiwa hi varhandziwa hinkwavo va khulumile mitshungu ya yinene xa swonga oki xa swonga ku khulumiwa marito ma swongile masi mina loko ni vona ndzeni ka tiyiso jani abantu ba hombe bashaniseka bashaniseka bambenyana batirire karini wakona bana atitwa waya kirenyana songola nanga ekona kusika karu wakuba baduhalire bambenyana ne pesa wa bayikumanga iko sakamino wakona mapesa wa amanyito usini nanga tirira abantu kuma privada ungali mangali kona vatswalile vana vambenyana va tirha matirhelo ya ku yantswanyana ya vutshukwana masi va va rivala swa ku ba hi vona va nga va tsala va nga va tshimbiri vambenyana ya leswi ku xaniseka leswi na so yisi vambenyana va tekeriwa mitshumelo ya yitsongo leyi va nga yi tirha karini na pfumele hi vana va sunguliwa va lumbetiwa ku loya leswa bindza kakazata portanto mina na rhandza ku va ni vulavula mitshumu leyi ni nga yi tiyiso ni mitshumu leyi swa ku famba ku vambenyana va ni kaneta ni va gwetisa ku famba ni mbangu na ku imisa swiwona hambe loko yi famba ka mimovha a swi vezi kuma munhu wa ku dyuhala a yi meki xitshamo masiku lawa mumbenyana hi ku kula mipimiso yi honekanyana kutsongo leswi va vitanaka swa ku mavabyi ya foko mazanga bebebebevali amisivevali
6: a yenca hi ku katsakanya tata hi ta nyisela mungandlu wa mungana
7: ya as veces a wangelini angena zini kamuti iba mapanere kwa ebuya ikuha ikuloya mushani sare tsuma kwa ngala imali rasokumseka irani yana bamuleke to hospital niyera nakandika sa sociali rat vanyi ngisinene vangatsalikeriwa mazi ah abahuri lokwa bona batsongo nimutiri murango wakahina kwa palimbirisa bahuri for 3 months so sizeka 10 months doano nilala kumungutisa papayiveranga wola saku bahuri 3 months so imali muni ihwiti bahola ako soka inga gwenta 7 months hinkwavo ziva na adzamaliyena 3 months ni nga tata
8: itlangileniaelo
7: swaka pala ku ni mi dzoherile epa ni rivalelini swinene masi tiso tiso wa kona valiya pena hina yi va rhandza a va nga yi tsala lavaya ri a ku rhandza munhu ni kumbe hlayisa munhu mahala a swi veleki mali leswi
5: gaza wa hlamula mpela gaza mengisethi u nga pfukeni lixele
9: hayi lixele ehoyeni kwalano baba
5: i vulavula na mani na mi kumeka kwini ka kona
9: mana u vulavula na mahese na hari nyembane murombene
5: nghena makeni ke hosiyanga
9: ya a xo sungula ku tlangela vona vaambiwa hi ku a swihlweni i vatirhi i vafumo lexi ni nga lava ku ve ni xi vula hi lexi xo sungula ku leswi swi ringana ka Khezari byo wa eka yena a hi nchumu ku ve ku a ve a tsarile vana lava a ha ri na vona na ku ri laka ku va tirha ku tirha koloko hi mani loyi a hola ku ya hi n'wi heneka lomu musambiki lowu yena n'wana loyi yena mutirhi wa mfumo lowu wa yi hola mali ya ku yi mi eneka yena a ku ve yi mi tsakisile leswi swi ringaneke ka vona vadyuhati lava hlengelani a yi hlengeleni ka hinkwerhu n'wina mfumo na vona vana lava va ve va nyikiwa leswi swi ringanaka yena madala loyi a kusa leswi a ku navela kakwe ni maxuvu yakwe swi leswi swi lavaka yena swa tarhata kumbe ku yena n'wanana loyi a ve a byerile a kumbeni a mutsari loyi a byerile n'wana wakwe kuni wa kombela mali wa xava na vayi ni vulavula hi tisingwana swa karhata a mali a xipitali ku laveka mali le xipitali liniya a ku na makinino ku laveka ku a xava makinino kura ku a ta kota ku ve a nwile yena madala loyi ya madoda leswi swi ringana ka munhu a nyiki mfanelo yakwe kuta madala loyi i mali yakwe leyi a nyikiwaku yona hakusa i tirhi kale a bhakala maposto ketuni leswi swi vengiswi veti n'wi byerelile a nyikiwa leswi swi nga za yena ku ve ku pfunekiwa sos laha ka n'wana vatirhi va mfumo ku na ni mhakanyana yitsongwani yi kumeka ku na hi vava hakusa ya woneka lomugangeni hakusa loko ku ri laka ku mi kumekile koleyo ka ku a ma ha swi koti ku ve ku o kumbe ku muri a ti kona ta mali leyi maringani ya ku mi ta kota ku ve mi va nyikile swidwati leswi a ma ha koti ku va nyika viso ekwandu xona xindalana lexi hi ku ve xi tivile leswaku xa swi kota ku xa nyikwa ku tsoko laha xi ve xi nyikiwaku kona swi ya laha bendzeni ka vhevhini swi ya pemba va teka va ti nyika munyu va teka va ti nyika sabawu n'wina na ku ri laha ka ku feyo muri swi ni kumile se hi nga vona kwala va swikatiso hi leswi a kusa xa xita laha ka xona a kusa mali ya ku nyikela a xa ha ri kona swi bohe leswaku byela xi khela xi teka peta u kumbe xihlaya ni gogo leyi nga ringani ku ve ti vonile yona xi khela xi teka xiyo xi nyikela a na swi lowu na wu ri wa n'wina a hi voneni kahle mhaka leyi ni ndzula hi kwala ka yini madoda a kusa a xibyalana leswi xi rindzile mali leyi n'wina na ku ri laka ku mahiseya xi vangile swikweleti leswi swi lave xi swi vangile kambe swona bya nyamuka xi file muya muyaka n'wina mu ta kuma za ku xi file ka khambi lo leli mu ta ku hi lona mu ta ku a mali leyi a hi swi koti ku ve mi hi mi nyikile yona hi ku gaya i file kasi a nga yi rindzanga a swikweleti leswi a nga ve ya swi vangile swi bataliwa hi mani a yi voneni kahle mhaka leyi hi nga heso lweyo murombene na ri nyambani ni ngete masi a hi hlamuleleni kwasi xinhlelo leti ringaneko ku ve ku
5: utusakakahle
1: ntiyiso majantiso na hi wona hi laha laha ku fambaka hi wona kunanu ta ku hoyahoya ka ndzuto madoda alo eyi a tshwete mukeli maputo Kuna mwingisete, itavai mwamkali hoye hoye.
10: Halo.
1: Halo.
10: Halo, lishili mame.
1: Hakukuma.
10: Izidru Banzi, aparte di Shidangeli.
1: Ngena kanzu tuma dota Izidru.
10: Kani mamshinene, akusungula nolosa ama rambiwa, alias, akusungula nikangela siku laba manu wahi, nara dumisambiki, yena shikoka ngevi, yena mfundisi wahi, nalo kwa kansi mazi wande vida dola. Nilosa shikosha na kwasho wavo vamina, watuali vamina lo mtambiki, nilosa varambi, wavangala shikubi nga munga, kwa hini kututu mene. Nikombala rivalele kwa hini siti. Nibalalisi, sabi, lukwala kuranza kamina, minanda baka unu kufumu nga nyiki mali mungu. Unga nyiki mali shikoshana. Puriki shikoshana nishi mwana shingala Mozambiki. Shini mwana, shini ntukulu. Apena fumu auta olela shikoshana lishia. Shinga tira, shitimilu wa mali ya shona. Tendiru dudisibiri udinyeru dili. Agora wio kwa nganga tira, maji atalili, badutori, ugama utama. Uti hunda, unga mwenyiki kaldu papaya wawena, mamanu wawena, vufu wawena, unimela fumu. Ishtwe mau. Ola, asikoshana, nukusha haanya, asishishi miu la Mozambiki. Minantama lumu hangika dropa, niva madala wa mina, eva juwe mate Kenya, papumala mate ya kupuza, papumala mwaku mpushela, Maji lukula kuona wako amutani lwe atalili aganyili awasi. Alukuse asile. Iwona makaravana ya mimova ya kuhambana ambana. Mwanya ni madipotati wa dedoro provinciali muderi neto. Piso wa isoku niku mchua wa mtivi. Ava tukulu nga makwadru nzi nika mfumu. Mata niti fijowada, marumbu, tishoko, ita pati wama agwa minerali, ilosuwe shilungu, iva nubaku saseka, manji vovo, asili ima tekenya, vovo, akumbi wili nzeni imitumbule asu njomi, vovo, asili ifome, mundu triki sinyuri deputati, sinyuri dasidati. Ava nulavo, atiti nzwana tavola, tia ingila kati ingwa na sama palaka. Kika ma biskotu, yako ashisakara, sao 1800 ni sotu mrekadi. Maji non consegue comprare 25 kilo di papa, iki sao 950 25 kilo, non consegue. Idipoji, umaji ingrasado, ke vea abrir a Biblia, falare boa coisa, eu nosso pastor da comunidade. Ele não consegue abrir a pura matala e criticar o mal. Está para liberizar, muane, a minha família. Eba, a minha filha tem que ganhar. Tolo, que eu não tenho, eba, deixa de falar. Tolo, morreu uma velha aqui, e mas tem que ganhar. Mas vi uma nissa na bote, estava escrito, município de uma nissa. Bem cheio de comida, o povo é 700 pessoas bonitas. Mas eu estou a dizer, declarar, Madala, a filha, Matequenha, eu fui dar baigão. Eles não conseguiam dar um cimento para o suluá da raça. Até quem foi fazer a cobertura da casa é a igreja. Mas nós vimos pessoas de nome de qualidade, meus queridos, desculpa mesmo. Isso aconteceu aqui em Zanamela, aqui, atrás de controle, de polícia, controle de Zanamela. Aqui. Pessoas ricas com sabedoria. Mas não conseguia dar comida aos seus avós. Mas quando morreu, veio mostrar o mundo que eles têm. É feio. Vamos deixar o governo fazer a estrada, a escola, a esquadra, etc, etc, etc. Eu, como filho, neto, o que eu faço?
1: Eu vou lá e te soltar a rena quando a gente chegar na barra de dentro.
10: O que nem aí, nem mina, mina, uana, mina, tuculo. Eu não vou lá nem mais. Não lhe chamam mais telefone. É mundo a ganhar sala, a fundir, sabe? É a ser o que eles querem fumo, mano. Aí eles vão deixar rato, eles vão escola, eles vão mate. A sua cuga, baba, chama a sua cuga para o papai Wawena, a mamãe Wawena. A mundo com o Iwena, babo. O Eterno Câmara, que eles vão fumo, só lá fumo. Engate camba com o Sungula, Wena. uzo ufika lanu amunu ahluphekile na unja wena amunu ahluphekile na unja wena kombela papa kombela chukela kombela mafura fulela.

0: Shisela ngwena hoyo hoyo me vulwa na mele kwini ba maneke
1: Carlos Tende broken ka tsantsa
0: Karma ngena makene ke o senga
1: le shile ba khaladzo le shile ntawa wa mina ba na mina o tsene mkhaladzo Shisela sikula hina la dia 1 October andi lavi ku lehisa swa ku sangula hi ku katsiya hina vayingiseni swa ku hi tiva ku popara nkama wa radio hi sintetizara vula hi batlhoutat mark Izindru Mbanzi a ni tekelile marito non'wini a loko xungameta munhu hi litiyo ku lava ku tiva leswaku letiya ku tala ti xungameta wena ntawu a hi lunghiseni kola nko
2: Maputo, mai sete ai chamo que lile de Chile. Apshe.
3: Nanga se como que se como que se no nyambar kuna mungi seta mfikeno hoye hoye.
2: Apshe ni sala ma.
4: Kuma na kudi de ma. Apshe.
2: Tata na ma chai mi queen.
4: Ndi boa ni pontiana.
2: Ke son mle ka pontiana e ku hangwe sa mazutien.
4: Ya mina nga u kuma sa ku shuti sinyana ka lava ba kambi wa bangala. Ba ku tiwa sa ku zwi nga ku kaye mbeleni ba hakelewe 3 years. Ke loko ita u ya mali le ita u hankwato to hitile ti ku ba to khava sungun sa ku. A sha umbiri ni. Anda u foka zema ti ga ya mbanzi la. Banza swin'wanyana khomi swona purokeri lava hinkwavo va madhaya lava xanisekaka lava va tsariwa hi vanhu va swigadi lava lava va hina swisiwana hina va swisiwana hi hanya na vona makaka hina lava i vamamani va swigadi kani ma muchavo
2: inko
3: ka gaza
0: leswona gaza wa hlamula hoyo hoyo mungiseti
5: ahe Avshen.
0: Ishisela ngwena vito ni lana me kumeka ka kona.
5: Fernando David Kaitano ezula ula la guguru apande.
0: Isona.
5: Ikhesile sinene khale ni kusika kungena ndza kungena ngoba kuti kungena. Kani leswi ndzi tsakile, ndzi tsakela ku ve ngenile. Ndza ka nyana ma wona le yani. Mina ndzi nyima xikawu na baba un'wanyana nga li kona lana. Awula ula hi timhaka. Mali ya swijuhati ya hlwela ku nghena ku kondza ku fika laha a swijuhata xiheta ka wutomi nkarhi wun'wana ene mali liya se xi hambile na swikweleti kasi mali a nga ta hakela swikweleti leswiya hikusa loko se mufamba mu ku a xijuhata lexi a xi fili na xi debiwa modern novimesh a mali ya xona ya leyitsongwana yoleyo hi nyikani ndzi ta kota ku hakela swikweleti sweswo seka swisiya va hlaya swo ka mali a wa ha yi kumi swo ka mali a luzile kasi a ndzi ni munhu loko a fili ni a tirhile mali ya hi wa hola a yi lavi mali leyi ya ku ni a fili a hunge tin'hweti liya ku ni a nga sefa ya mu jeva ndzhaku a ma swikoloto ku teswo yena u ni swimalana swa yena swa nga ta swi kuma ku heleni ka n'hweti a ndzi va mi byelanga leswaku sweswi hi nyimile nga ta ku nyika mali ya wena a sima mahamba swikoloto se ku fika karhi a fa
0: ai tshe mkelile ke mo ngisethi wa hina lo ye
3: a mo ngisethi senu nyambane hoya hoya allo ei a tshe mkelile
2: ngai mkela maputo de Chile afshe
6: de Chile ya anak balalis
2: ah wo pinda data
6: amma parte esta sociedade ya ina plaga tai donde siwa diko sa lis hai so mi mitin ya ina se me sago a mano wa kuru ni hange fut enta rak mas kumbiso ikur ye en sago ma televisao ni marado isu ni ile ala beira ndakani ngatikisa kuti azinayo makamuni amununu.

0: wa mamana wa kuru wa munu anwana wa yena anga pastori eh abiwele nzindi ka kereke vet ka kereke ina kereke ina khongeli nalikona yena anwana wa kona anga pastori nalungeti kwa kuroya nalungeti wa kuhu sakupap eh lani kereke ina kisindi sambangu kutara kwa yakiwa lani yana sava ligado muito muito com o município da Beira. Só para com isso. A pico de lá para indo, lá aí, né? Aí sai cena lá para isso lá. Na rua, na moto hoje. Da mãe com a mulher, ela me se brisar. Eu venho de ranzo. Aí já se aquele ui. Agora já não é preciso ter dinheiro. Mas eu curi nem mari, vou na rua para Malaco. Nafuna, rei aku akan menacung. Kan mampu. Belovu, kalau Alberto di Kongolot.
1: Dara yang mungkin lama kita tuh gumes sesen menyamban. Hoi hoi. Mungkin kita tuh gumes sesen menyamban. Angkama se hisil 8:36 ja Mozambique. Vachova na se kuna nungonyan. Hoi hoi mungkin kita.
2: Okay.
1: Baiti. Avito zale kuiho, sikuata unge na kanzu tuma dota.
2: Lopes Francisco Mondlane. Chalo wa shabara dulibomba zongwezi.
1: Hoi hoi, mungia.
3: Halo.
2: Kanimambo na kensa. Kusungula nani kensa ni kutangela arisikula radio. Mbambiki lirilinga changanisa. Niku ndirlo nene. Sinaru mabudu gaza na nyambani. Matuile emaridila wabanga
4: kamikela
2: wababai na ni wababai wai imaridi ya kutakisa ya kuna jala kambe nina nandugulalisha ndabungi nukala nika likashona kumbekashona hii nila kaku nina ninga avula ku anitatia aina eva atwaliwa eva papai na wa mamani leshaku hisi tolovela intamu leshaku hishaisa ava atwaliwa ina ikusa ava atwaliwa ina hivu onala baba hitaleke wa imunda nyamuta leshi ninga kula nikotala ani loya inda anga ni loya anga nana alishi mwanani na ninge setiela madaba kwa za nyamami nana yala kanimamu Nidoriduleli hikupuna alifeluseni eka shesiwa. Kanimamo, yuso wana maji. Ina, anfuma aunge gwendi yukwashu maji. So, shisashi tongo unga prometera au paneli kuwene niku hili unyika wano lavaya. Yukusa uwa prometeri hili. Shaumbiri hilesi, kuri riduleli angalivula papa yako hili shaku. Asipunu lesa, asichuvuki waku ganya, asichuvuki sisiwane, isa kwa likeri munu, wei angamu anitiko. Kambi lugu, nisi ula, wele azardadi doi, mashtengi serbito, antisi ya yala mashtengi zai uliwa. Kaku nikela lugu, musi ula, vaketa, nina wakona, mamani wa mina, alisi johati. Kambi, ava kunompodi, ayikuma malili, ile saku, mina wana wakona na hahanye seno mpwedi miku zizinyo la kheluene abawa ati rajuni maji ayikuma malili ama mani wako waza wamunyika mamani loku vatili wana waurangeli wataku wala wa mali ama kota niko aninge unesi kuta nila kushawela papa ama mani wa mina lumi yuko sewanga mwolela mamani wa mina agushawela loku aliyali fumo awe ipuni purike mali ikona yole wafamba kuwa ikumu puli ya shito shaku wai katikula kukare vava kombela chikumu amali ihumu kasi ihumela hii na muka hili jistratisha inacha kusukela abara paraka kachanchai yushikele kusukela shalu ngisi wile enka loo wa mafutu le shunda ila mafutu
1: apsate mkelu mungisatulwe ni kona hegumesa laha kwa mkela vaingi set kasi kuhinyika mwale varambiwa marangono kwa vashamula jutis runga vashivekiwa hiva ingi set laharad msambiki ta sangu lehe kwa senu nyambani baba Andre Bus
3: bonkile vohle va yingiseti va nga veka swivutiso leswi linya jera byi komba ku ho tlhena ha xaniseka hi swikarhato leswi kumanana ku ni vanhu va hombe. Na ndzi nga se hlamula swivutiso leswi ndzi ta nyika mumolo wutsongwana. Munhu wa hombe a lumba a xixaka, a munhu wa hombe lumba komunidati. Entawu bava loko a tswele a lei yula leswaku loko a guga o loko a mambela matimba a n'wana kumbe makabye kumbe primo va lumbaku a xixaka va ni mfanelo ya ku va angarela a madala loyi a munhu loyi wa hombe a nga lumugangeni. Entawu hi ku hina a hi kumpirile timfanelo leti a nawu lowu a mfumo wa gama hi ku wu nghena purike a munhu nompo da afa hi ku vumala ku hlayiseka. Ntawu tenge byi claro leswi na ndzi bonga ngopfu bava Isidro Banzi na Verdade a mfumo wo nghena hi ku lava ku hunguta xikarhato xa munhu wa hombe. Manje a responsabilidade primaria yi laha ka hina hi lumbaku a munhu loyi wa hombe. Agora hi kona a nga vulavula hi timhaka ta ku munhu wa hombe a luzaku gama ku lave na sile mangava swi ku yini bon u a programa subsídio social o woke ma programa ma vuna ku vanhu va hombe loko munhu luya a luza praticamente cessa o assistência akuna leswi a estado não preveu subsídio de assistência ya ku lacha ou ya ku rihamangava. Basta a lusa a mohefemulo luya na anga kara amukela a malle. Então a processo e vale que então tem que estar claro isso. Agora o a mãe disse tu o gamo a o lá o lele rico he nasceu varambi o he o lele co o que mano e na ne fanel é o que é se o é o vuni o acho que veio para América mas o lá o lá o munhu wa hombe para ku a ve ni mfanelo ya ku a kuma loko ka kutsongwani ku cuvukiwa mahanyelo yakwe. Entawu a ku tirhisiwa leswi va ku ki vive abaixo de $1 a $1 leswi va vulavula hi ku ma 60 meticais significa que se não consegue ter no mínimo 60 meticais para o kuma ku xava aquilo ya mpunga ou xikopitana xa mpunga ou ni pupu entawu munhu loyi yi laha ka ku xaniseka. Entawu loko va chikelele kaya ka bava va ta va ta vona ku a mamani a nga na matimba maji wena n'wana wa kona wa mamani loyi u ni matimba eke a mfumo wuli a mamani loyi i na ni muhlayisi ku nga n'wana wa kona. Ntawu a swi nge maheki ku mina ndzi nga ni matimba mamani wa mina o bava wa mina o kokona wa mina a ya kumeka na purike a lihlayiselo la munhu loyi li lomu ka xixaka a mfumo wo nghena para dar umamawa
1: jona bungile owa ni munhu wa timinete ti nga sala ka siku va hi minyeta a buluga na nyamuka ma uju siku ndo vala Gaza murambo na Rosa zvinguna bava shaimi tsikuwa mage zwo gumesa
4: ani ani maricho gam a maricho gam iku khensa ka kwa ku vitiwa lako va heta buleni ni hinkwerhu na ni kombela swinene leswaku mwane ni mwane jali ni li ntumbi yini yi sungula kutiva kunyika lisima avaveleki hikuva hi vona va nga hi hlayisa ka nkama hinkwawo ku ti ta fika nyamuntlha a ku na lisima van'wana hakunene hi laha va vonaka ngopfu leswi mundzuku nga swisonto leswi va ta ya swisontweni kambe laha ka buku na ku va ku va khuluma ni xikwembu ku tsaliwile leswaku xikwembu xa ku sungula i bava wa wena ni mamani wa wena
5: iswona khensile mamani ra
4: kubonga nkulu
6: kani mambo na hina hina marito ya ku tala ku bonga ku va hi swi kotile ku ta patsana lana hi dlongozela ni ku vulavula xo karhi mayelana ni siku lava khegulu va hina marito ya ku tala ka swivitiso leswi nga nyikiwa pra ndzawulo ya sound social na tshembana kulori wa le Nyambane a swi hlamuli hi laswi fanelaka ha kona hi nge phindaphindi kambe lexi nga sala xa lisima hileswaku mun'wana mun'wana a swi tsundzuka leswaku a munhu wa ku kula i tshinya hi yena a hi tiselaka a matimu ya tolo na wena makwerhu u kala ku nga hlayisi a mukhalabyi wa wena a mundzuku xikwembu xi ta ku nyika a bensa wa nga xikatekiso u ta kula u ta swi lava entawu a hi endleni leswi hi ku ve ni hi hlayisa a vatswali va hina khani mama
1: bungile murambo wa hina Philisbert Nyaposa Maputo
7: khani mambo na mina ni nga hlaya leswaku hinkwaswo swi nga vutisiwa vayingiseti na kuziwa Nyambana hlamula hinkwaswo kambe xikona lexi ni lavaka a ku xi basisa asegurance social ni ya sound social swi hambanile ku ni muyingiseti loyi a nga fona ku va tirhi khale amphamo wa ina u tirhile a wu tirhanga loko loko matshamelo ya vusweti lani nga mabala pobresa absoluta u ni fanele ku yi kuma khani mama
1: Bungile varambo hina ka Maputo Philisbert Igreja Nyaposa ka Gaza Jae Mitsikiwani kuna kambe ka Gaza Rosa Ligers senu Nyambane hibonga murambo hina baba Andre Bus kuva mutikile chikati ka kuva hita bula shungetano hi lisima tifanelo ta munhu wa hombi leswi mahiwa ku hi mfumo kasi ya ku vunetela abantu ba hombela ba hanya kumahanyela ya nonoha longolokulu hakunene wa dukadukisana kasuganya mukha ufambisirwe rui makarinkia ka Gaza Natalio Livombo wa kamaputsu senu Nyambane nzive Horacio Romão hetata wana na gonyani siku lukunungulu wa vumela salani kumbela kunene ka viki
8: Dokisanu adzongeni katiko katiko
9: mabulo ni varambiwa zwikalo kutani mawonela ya vhengiseti
8: migivela hinkwayo lana a radio msambike
1: radio Msambiki shtichi cha Nyambane
10: veka biku wa shitsunzushu mayelano ni janza la malanga 2026-2027 ikola ka kuva ku nga tsuka ku voneka El Nino exifundza nkulu Gaza kale tiyela maka ni kula ka janza kunyimeliwa leswaku xifundza nkulu Gaza ku voneka ku kala ka timpfula hi nkarhi wa malanga ya 2026-2027 maka leyi ngo tsuka ka ivanga janza ni ku homisa Kuomisa ka kuyantswa ka swifundza swa xikwalakwala na masingiri. Kuomisa ka kutlula mpimo swifundza swa xigubu, masanjena na mapayi. Hambi swilitano, xinyimu lexi xinga tlhela xikhumba swifundza leswi swikalaka swinga hlayiwanga swa kufana ni ximbutsu, gijani, mabalani, xokwe ni kamandlakazi. Hikolaho kulaveka leswaku kulandziwa tindlela ta uvhikeli la kuhomisa. Kale titiyelanaka ni mati ni kuhlayisa mahanyela. A hi hlayiseni mati ka swigwa leswi baseke swi tlhela swi mbonyiwa hi tindlela tinene a ku va ma nga tlhangani ni switsongwatsongwani. A hi tirhiseni mati hi tindlela tinene a ku va ma nga luzeki. Ka leti yelanaka ni vurimi. A hi tirhiseni timbewu leti ti sikiselaka ka dyandza ku fana ni mitsumbula swiketsa, miwambu, mapila, na mbikuva hi ndzovota minkova akuva hi kuma ndzongo. Kata ufui, ahiseni tihomu ka tindhawu leti ku nga ni mati ni gwanyi akuva ku ponisiwa vutomi la swifuyu leswi. Lowu i mbiku wa muti wu lumukelaka timhangu hi ntirhisano ni muti wa matirhela ya xihatla exifundzankulu Gaza.
5: Mandla ya ku basa i vutomi byinene.
11: Mandla yo basa i xitshembiso xa vutomi.
5: Tivhikeli ka dzedzedze ni ka mavabyi ya ku vuyelela.
12: Olela, afinal de contas, como é que estás sempre pondo em todas as redes? Toda hora!
13: A cena nice está jogando na Vodacom. É que podes curtir tuas cenas à vontade, porque a rede funciona como deve ser. E a cena ainda mais nice é teres um pacote que te permite estar online em tudo. Vejo um meme no Insta, faz screenshot, mandas para o teu bro no WhatsApp sem stress. Checas um vídeo no TikTok, faz screen record, postas no status e todo mundo está a rachar contigo.
12: Yeah, maninho.
13: E estás sempre atualizado com as notícias do Facebook e do Twitter.
12: Ainda não me disseste como, pai.
13: Bro.
12: Como?
13: Eu estou a curtir WFTTI da Vodacom.
12: A sério?
13: Maning, para ativares é simples. Digita asterisco 111 cardinal, opção 5, internet, depois opção 1, WFTTI, e fica on.
12: Não é fácil. Deixa eu fazer agora mesmo.
14: Votação é o Nangalakaya Kankari, Wansimansima.
15: Bana asterisco 744 cardinal, Kafone Lawena. Langalana vangitengoma ikulanza ukuker votare utsala kodiku lalisimo ulinavelaka se utsala male yugamu ukonfirmara
14: loko uphazamile deketa laya vangete order delegation se ulanga delegation lintshwa lana lisimo la wena lilumbaka kona
15: yingisela mihandzu emigivela hinkwayo hi tirimi hinkwato.

0: 8:52, ive hi mamayila lawa ke muyingiseti wa hina wa ku rhandzeka hi ku fikiseleke a nongonoko lowu wa ntoloveto Maputo Gaza na Inyambane, lana nhlokomhaka namuntlha hi buleke hi kwala ka timfanelo ta swidyuhati, leswi hi fanele ku va hi swi endla kumbe mfumo swi endla ku va ku seketeliwa a swidyuhati leswi. Na hi tsundzuxana leswaku ive hi 1 October a tsutsumaka a matiko hinkwawo ya misava ma veke ma ku lunghela a ku ndlhula ka lisiku leli likulu. Hi kongoma ka Novorxa hi ta londzovotanyana timinitinyana letitsongo ti saleke ku va ya ya mahlweni ku va hi bulanyana kutsongo na Jalila Jaime Tsikwane Nkuna. Se hi humile ka mabulo lawa ya dokadokisano tshunelanyana kutsongo ka microphone. Igami adokadokisano wani kwehletakwehleta ku ku ni swinyingi leswi a wu navela ku va u hi byela swona. 85 years de idade u reformari hi 2000 a swona
1: 2001
0: u tirhe a malembe mangaka ka mfumo malembe mangaka u tirheke ka mfumo
1: ndzi tirhile malembenyana ya ku hlaya ya
0: u yo tirha ka mfumo ntsena nkarhi a hi bula la ri nge se pfula
1: mikrokarhi
0: a hi bula la ri nge se pfula mikrofoni u hlevele leswaku
1: tirhilekaxipilotis a ku sungulani evhideni hi 1960
0: exacto
1: ni vuya ndzi ta tshamanyana kaya entown porque ni vuya evhideni hi 63 entown ni vuya ni ta tshama kaya ni yehla lowu a dropeni laka cayincayi hi ni teta tirha ka Nunes Gomes Pilotis
0: a le xikolweni leswo
1: kamoko loyi ni teta tirha ka Nunes Gomes Piloto n'winyi wa libraria leyi nga kona laka cayincayi
0: laha liko
1: liko libraria liliya a nga halila yena sinye
0: maa vitulisalela
1: i yena hi yena a nga sungula lowo Nunes Gomes Pilotis entown ni ku loko ni nyika Nunes Gomes Pilotis a ni nghenise madokumente para ni tirha a finansa ntown a finansa na yi nge se hlamula va ti va ta ni khoma va yi va khoma mamani kaya va ku va ndzi lava
0: u khomiwe ma
1: maphoyisi
0: ya ukoloni
1: ntown va yi va khoma mamani kaya
0: ive pindi lowa ndoma
1: se mamani a ta na voo va ta ni byela swaku va ku lava xikanekisiweni nuku ni wa vona Alberto Chissano ndi ri na
0: Alberto Chissano
1: o pai do Joaquim dirigente e presidente Joaquim Chissano ndi ri na Alberto Chissano
0: bavo Joaquim Alberto Chissano
1: ndi ri na laya se loko ni fika chikani kisweni ni presentar futhi yena nga ni presentar então va ku thank you ma police
0: wena
1: inompodiyo yala loko u yala va ku ba xipakani a wo biwa entown ni pfumela se ni nghena ka vhiki leli a ku sala mavhiki mambirhi pa ku fika ku hi amukela presidente de la republica almirante Américo Tomás.
0: Okay nyimanyana kutsongo lana ive bulanyana kutsongo and off a ri nge se pfula mikrofoni u ni gwela leswaku u teki nkosikazi ya wena i velekiwa ka mungoyo se u ni byela leswaku u te yini u te hi nga ni khumbuza u te ala u tshamaka kona
1: nte ka lweni i tshamaku ka yena
0: a kaya ka wena
1: mina no va chefe da famine mina ni murhangeri wa muti kambe a yi kaya ka mi
0: i kaya ka ma
1: ka hambi hi xilungu va le va Donald Kaza lavaya i n'winyi wa muti
0: ya wena u yo ni khoza
1: Nuchuka swan nyangula majim adona di kaza. Hiluya.
0: Tawe.
1: I mean. Achuka katu wuku achuka kaini yini. Iman.
0: Yeah.
1: Avana lava ingatala. Ingatala. Lui angani ntiri wakubula soko epa. Lui angai kelenga kwa titolo lui. Lui wavadza lui. Hilui, I mean.
0: Okay, tikiwan. Ankari ui bilesu nene kasi. Ani lava kubanu bula ngu. Lani nizini mfula mikrofone kuwa. Mabula wani lina wada. Se ani lava kunaye mwingi se tatoye na kutuangu kakos. Tikiwan lui. Abula ini shana na. I jonzo muni miisi laka ina. Kuwa ipale kuwa. Kungal kale ipale kuwa.
1: Jonzo lai Emisiela lesoku. Kulaku wa muni ranzu ni wavile kivangwe. Emisiela lesoku. Musutiwe lesoku. A chaishai lui. Aywe shombelu.
0: Atikiwan.
1: Mutiwe unkwasu.
0: Atikiwan. Ama mani lwe yungu ingwinyu wa mundu lana utamaka ko. Iye lwe wakaleni.
1: Mina. Okay. Ani zanga ni teka vambiri. Hekuwa, ni tualiwe wa kholwa. Wa kereke.
0: Wa Kristi.
1: Sina minau, niwe wa kereke. Ni shikolo ili shiningafunda, nifundulea
0: njena. Uwa ni sati muwe, tse.
1: Lepsa kutsuka ufamba uiva nyana, sungwani le.
0: Aswe zanga suweka wale.
1: Aswe leka mina. Podu, nyosika maji. Aswe umanga.
0: Aswe vanga nanduma.
1: Ansati ningana yena kuna sunga nusula cheka kwa mwaya inau ni lovo lile mi
0: udeli witi pondo we
1: ya nsi lovo
0: lile ukoshu witi pondo we
1: ya nsi lovo la wansati si abu ya kai
0: sikwana karima indakureka hiwof mwingse tilula misanka mae kubatikwe la msambiki ka novorash
2: Rádio Moçambique, Gaza.
3: A República Daniel Chapo reúne-se dentro de instantes na Vila da Macia, distrito de Belém, e com as mulheres da província de Gaza no âmbito da visita de trabalho que efetua nesta região do país. Alfredo Mianga, bom dia.
4: Muito bom dia. No prosseguimento da sua visita à província de Gaza, no âmbito da governação de proximidade, o presidente da República, Daniel Chapo, reúne-se dentro de instantes aqui na Vila da Macia com as mulheres deste ponto do país. Nesta reunião, as mulheres da província de Gaza, além de apresentar os problemas que enfrentam no seu dia...

0: 14 horas, 10 minutos. Acaba com a internet, gato, tite. O que será o Nene?
1: Tenda e Gaza. Jameto e Mahungu, a província e Gaza.
0: Mwingi siti ya kulosa, oyoyo katenga ya chiti chmisikari ya mdivela. Trish ka utubu limele 2026, misungwa tenga mba tito kene mkumwadi tiko Daniel Chapo, aya nkuzari sa tito kene mfumo, unaye masuni mkuku tuuma kasikufala kuwini utsuketi sa hafuhi, sigozo so hambana hambana, kasikufala kuwini kutsukwala utumi wachitungu mchimuchadi tiko na Mzambiki. Nya ene mkumwa Daniel Chapo, akombala kambe kachitsungu kakweni chia masuni ngukuluka tipulani hatia tifala kukweni tila mule la vatu kalisa nila hombile linga tsuka kuludumela provinsia iya kama tsukwe wa matako misungu wa tenga chiti chitenga daka lituda mena Gilbert Bugeni tumisani kulo tishu wanki nsungeni haka michinu ingisitu unene kayawa ni mwenye niya hita makamba katime nitia titako Komoditi ko akombela kachitsungu kasukufala kufunichia masoni ngokuluka tipulani idinga dimbimu atia tingatsuka kutatsukotisa chikarato cha hombe achia chingatsuka kuchivangwa ngulisani lupinda mpimo kume chihala chupinda mpimo El Nino achia chingatsuka ko chidumela madistritu mangaki amoa provinsia ya Gaza kame chimaiya itako mkoma avikile chikombelo chia adini ya mabalani mkoma Daniel Chapo acha musati tokene kato katipula nito talatia chitsungu tingachilondeta ako kasukufala kuvini chikato cha nzala chinga wakwa kungulisa ni chisishupi ngutu tilana ni kuvini kudima kumbe kubendula timbeu atia titi misala ko kalisani kufana ni migongo matsimbo hambini timunya ni timbeu atia tingafala kukuvini tipawa kambimu ya na kuvini kuchiemelwa matsiku wa matako ya lisani lupi na mpimo awamba kami kuchifananisu kufuya ka sihari sofana ni tipongo ikusona siya siti misala ko amua kalisani
2: vai haver muito calor que já começamos a sentir e isso vai provocar seca por isso temos que começar a nos prepararmos produzindo culturas resistentes à seca cajueiro quanto menos chove produz melhor como mandioca e outras culturas resistentes à seca. Também podemos criar animais que resistem à seca, como o cabrito, que vive melhor onde há calor. Por isso que há mais cabritos em tete do que nas zonas de frio. E outro tipo de culturas e outro tipo de criação de animais.
0: Matuia mkoma Daniel Chapo Nyanova, ania distrito ia Mabalani, kasi mkoma Nyanova, a tsumete tsani satito kene mfumo wakuna ya masuni kutuma, kasukufala kuvini aka hambini kutsukwatisa mitumo yo hambana hambana kachitsungu ndani kakukula wakambe kuyamtisa mahanyelo ya chitsungu chaliti kwa Mozambique mkoma Daniel Chapo atsanisa titokene ku aka kasimaho so hambana hambana kufala nikuningela mati osela kachitsungu kuningela mdilo wa gezi ku aka strato ku aka spirita hambini sikolo simaneka ili ntumwa tsimantsima awa mfumo ufala kukulu ndisa kama tsiku ya matako ndani kakula wakutsukwetisa utumi wa chitsungu mkoma Daniel Chapo ati wombomba wazishanu wanyamnova msana kakuvini adikangute ukalu uwa uningala kwa mati o sela chidoro palani kama siya distritu ya bileni kwa namuwa gaz ntumwa umane kako anga ulundisa ndani kadifumbada ntumo adia adimahako mwa provinsia ya gaz kambimu ya kona mkoma Daniel Chapo ata nisirito kene kuaka kasimasia kumaneka ndani kasi timbi susia angalea chisiveka ndani kasa ula ndani kaji kukombela mavoto kasa ula manuwa ayene anga humelela kota mtangiri kumwekoni dibanza dakwe
2: Todos nós temos que conservar esse sistema de abastecimento. Todos nós temos que contribuir para podermos ter água limpa em casa. A empresa que vai gerir esse sistema vai precisar de comprar tubos para expandir água em todos os bairros da Vila da Macia. Vai precisar de comprar tubos para fazer chegar água na nossa casa, nosso quintal, na nossa cozinha dentro de casa, a casa de banho dentro de casa. Vai precisar de dinheiro para comprar o produto, tratamento da água.
0: Como Daniel Chapa achou momba caminho vai nem no vai do Brasil como se ia quando a minha província é Gaza como eu ia engatir Kangula o Kalua o Ningala como a ti que estou para já mas ia o tangue do ar de Moçambique o atendi se de tokené o onde é que a curti hita a moça que vem o chava Michini aí pia onde é que vem mitumo ia chitichia ele não ia ihoca com uma bomba de mazenga cá os macalua província ia Hamini kama mwani wa provinsi. Mahungu mata kalitua mtumzani kulo teortensi matare.
3: Mtangeli wa chitichi cha uhashi cha radio Mosambiki nguchia mcha provinsi ya Gaza azani satito kene. Kune mtumuma wako kuwa kushawa michini ya ipia. Tito inakota kuwa ihangalasa mahungu ka makhalo otse ya provinsia ya Gaza kuombombwa ngu emisori ya onda media kuwa kuta tivetwa Emisori ya kale inga oneka se kupinda ako hambi malembe mararu. Antonio Tembe aikene loko chichina koteka kushava mchini uwa wa upya. Kuna waku engetelwa mnava uo hangala sa mahungu ya radio Msambiki. Tina koteka kuwa kuhashwa mlongoloko yo hambana hambana yo zivisa chitsungu. Ambi kugonti sana nchitsungu mailanu nitakuwekisa kurula. Umweo wa ditiko da Msambiki ambi mshuku wa makalu yo hambana hambana ya provinsi ya iya. Ni ditiko da kona Tembe au mbile matuyawa wazishanu uwa nguko haka mkuvu wa kupinda ka nchano magumi wa malembe ni dimwedo kudu mbile radio Msambiki muwa ditikoni.
4: Leswita koteka ntsela loko hi ximfumo ni mitlhangano ya vana va tiko va tiva leswaku a madzungula lawa ma ta tlhasa ka vayaki tiko ntsena hi ku tirhisiwa a radio hikusa radio hi dyondzo kota ku va ndzi tlhasa kumbe man'we minyingi lomu ka ku hambi thelevhizion a dyo swi koti ku va ndzi tlhasa kambe radio za swi kota va ku tlhasa loko hi tirhisa radio swi ta koteka ku va madzungula lawa ma tlhasa ku miganga leyo.
3: Antoni Tembe a kombeti kambe ka va Binduli wa radio Msambiki tito ve hitekela kugonda ma tumelo achingweno kukutumisa michini ya chingweno kasi kuwa ve hasha mahungu hambi ni milongoloko yo dzivisa chitsungu kumbe kuchigondisa hambi ntamisakano yo hambana hambana tito votse vathu ve mana fanelo yawe yo dziva tito humela lako hawa ni haleya
4: a radio ngo Fred Msambiki afanele ku veni a lontro vota switirho leswi a ku va kota ku veni a haxa madzungula yago hiswo switirho leswi leswaku mata kuma lavantshwa va hanyaka ka leswi swa switichi swa switirho swa manguva langa ma Facebook, WhatsApp, ma Instagram lawo ma TikTok a radio Msambiki ku veni a fanele ku va na switirhisa leswi leswaku a haxa hi swona a madzungula yakwe na
3: Idi matwi ya mtangeli wa chitichi cha uhashi cha radio Msambiki nguchie mcha provinsi ya Gaza Antonio Tembe achi wombomba nguko haka kupinda ka mkuu wa mchano magumi wa malembe ndimwedo kudumbilwe radio Msambiki muwa ditikoni.
0: Radio Msambiki ya sangani sili dimwendilembe nyamnova dosh ka utubru singwenda yuwa malembe. Dropa ni kache chai ni zambi da 46 wa malembe ya kuvele kwa nimaneka manzane kama puisa kuwe saidi jele ni chulumbe tuwa kupinya chumwena na chali gubile malembe ni mararu ya kuvele kwa mailana nima puisa tatano uwa maneka kwa adi jele mwa kelani wa chumwena na chile hawa angave adi chishengetete nkona hawa chumwena na chia nichona chunga kombela male ya di gubile machilini kumbe deji mitigash ahi hawa kuweni echi ninga malele echi mwana na chia tatani wa ati kene nene mwana ulea kulingana kuweni eninga lamidi wakwe ngumsana tatani ulea ngeni wa angawete kachimwana na chilea ni echi baramisa aka chishambelo chake reke imane kako ili hafuhi ahawani anga zama zama kumbe angaya ya lundisa kunavela kwakwe maphoyisa momba titokene tatani uwa kasi ene tatani uwa ngene uwa tsanisa kuti tokene azamile kupfinya chimwana chile kambe khayasi kota kuveni etsaka chimwana chile yangu kuveni nguchikuluweta kuve kuhumela omwenyeni vanana wanga titumbula tokene tatani uwa lundisa kunavela kwakwe nichimwana chachidoko
5: alana ara kuranga kutsatsiya timagata kubatsongwani vakumeka switratweni nusi kumbe tindhawu leti kuphuziwa ku magwala hikuva ntsongwana leyi a kumeke na famba bava lwe kota vizinyu a tisimpatizana na yena a kombela dashmeticash ku a kombeliwe dashmeticale a provetara opportunidad lelo ku ve a mi phonkela a mfanela yena usana a lava ku hi hlengela hi ku kota laha mitivaka kona tshuka hi makampanya ya ku rekodlela swivanani switratweni mabarakeni handle ka makala ya vupfinyiwa nga humelela ku vana va xisati a lava va xinuna va nga tshuka va tinghenisanghenisaka timhaka ta vugevenga eka hinkwavo va nga tinghenisa timhaka ta ku dzaha timbangi ta ku phuza magwala a swi laveki ku vana va ri switrapini usiku a ndhawu ya n'wana ni usiku hi le kaya
0: Carlos Makwagwa muthangeri wa xigava xa ku thumisana ka xitshungu ni maphoyisa hale ya Kumandu provincial ya Kamuwa Gaza a xiomba mbangu tata wa moya manekako a dijele nkona wa nga pfinye mwenana wadi gubida malembe ni mararu chitimbisa kumuninga gubida machilini kumbe dash metikaish mwana nisikati nivona wamaneka jele kona mwa dhropani ka chai chai valo mbeto kukuhini wadi kimedete mwanana halia posto administrativu ya praya kona mwa chai chai mwanana uwa gini uwa kambimu ya amaneka kose adimanza ni ikawa doko dele hawa hanzi kope kwa amaneka kwa aditepe mati uhisangu mwa mwakwe hawa kombisa kukambe silonda amua midini kwa kweni kukudukishwa minenge hambini mawoko mkona haka kukimete wa ngutatu wakwe kumwekoni mwamu wakun mningiri wa mungu kamutu wa mpuisa halia kumandu provincial Carlos Makwagwa mba tokene kungolo kama katika mwanani msikati tikotikile mkona haka kupalushwa nguchitsungu mkuona kushaniswa kama mwanani na uleani kuonu kumaheka kwenye siku limonyani
5: Ive hi tivisiwa swaku kuntsongwana a nga sofrela mama wa xitrato a vhijila vugambu va muchelema ta ku yisa va tekiwa va ya xibedhlele loko se va suka exibedhlele va kumeka lana ka maphoyisa leswaku va ta hlamula hi mhaka leyi ya mama wa xitrato ya ntsongwana
0: Carlos Makwagwa wamba titokene mahungu ya wamangave ma chichamuseriwa ngu va akelani mamba titokene nthumuwa kumbe u jambaniwa nguwa utako u ximaheka kasi kambi muya maphoyisa ngwana makongomisa kuti mhaka kasimwana sikanikisa sa TTC kasi kufala kuveni mwamna nisikati veve ya shamula nguchi wono chiya vanga chimaha mungwa bwa mbato kene fero vyari ya Gaza anave achivhaka cha nyasi kasi kufala kuveni mangwana anave achivhaka cha nyasi kongomani ya mfumwini kasi kufala kuveni mangwana pikizana ni mcha wa sergeant wa Bowani ka jugu kumbe kampikizana wa bolwa kata uchikongoma group A kapul de apuramento uchikongoma kambe musambola dembela 2027 mchawa wa ferroviario wa Gaza ngona uwa umane uthangelwa ko ngu maduru awamba titokene mpikizano wa mangwara ngona uwa vasikombele kuti mwanyani kuva sinavele kuti mwanyani isinga kuveni ve rwala ti pontu tiraro viuya nato amua chai chai mwikisa tigemata hatenga chitichi Tenga tila katika mna chilibatu buki. Tumza nako tishu wanki zungeni atika michini.
6: Yengi sile Tenga ya Gaza. Lima ya mahungu a provincia ya Gaza.
0: Horas 24 minutos e tem que estar tenga a estética.

0: Ita releta uchanjilegi, ita uye higona kufambeni ka dzaseto orash, kale chichikati, ita utisa ama chichi, usanguli lishakan. Avelino Anton? Nada. Hati vale zaku a campo ya liga shakan, usanguli segunda parte 3-0, wawi na liga desportiva, kubatemuza kwa Estadio Sol Wally Kamasinga. Avelino, Anabela?
1: Na kuneni idraso aleno ili iskela dela xipimo xa 3 minutos a ntlangu sungulile hantsi wa le 3-0 a hi tlhelo bya emuza koxa tol ni vona lana cinci nga vabele ni vona leona leandro a kuva a nghena na ka mzola 23 kambe nhlayo leyi haleno a hi na yu ka vanhu va bankwini hinkwaswi tile ku huma Paulo ku nghena ka mzola 23 xi ta swi bekisa nakona ku huma ka mzola 29 kapa ku nghena Leandro hi tlhelo bya timu za Costa Sol kasa liga desportiva a nga se pimisa ku cinca swa nga hi swoswi ka xiyenge lexa vubidi a ntlangu beliwe ntamu eme kampu ya xawa wa temu za Costa Sol swa nga hi swoswi a liga basikatisa biskatisu mbele wa liga ba bola dya ntsako lowu nga ni mbele kulobye lowa ta va pikenino pikenino ni bola va mu sivelela pikenino a nga yi kumi ndlela a tlhelisa bola dya ntsako lowu nga ni mbele kulobye lowa hi hamed mohamed ni bola kamba bi bola mohamed dialusa a ta va kusuka ni bola hi tlhelo bya temu za Costa Sol ni vona boa morte a bi bola boa morte a kongomisala ku nga na Elton Elton ni bola wa ndzulukela Elton a nga yi kumi ndlela vatekile va liga desportiva a susile guarda rede ya sindzisa liga desportiva yi ta chilula gole.

0: Dumbi leswaku Temuza ata xikuma xa ku tshoma nyongeni a kongoma xifundza nkulu Nyembani a ni swi tivi ta swi vona kola hi ku hakela kwalenda minutu xi ya ntlangu ni nkama wa xiengetela wa luza a Temuza Temuza ko xa toli lwa idrasi ni vayingiseti leswi a nga nghenisa xiswona ka primera party hi leswi a nga tlhelisa xiswona ka segunda party leyi swa yala ka Temuza kambe bola dzi na Temuza ni vona mbeli wa Temuza ko xa toli lwa ta vami elu ni bola va ku sivelela elu a nga yi kumi ndlela va tekili vami liga sportiva hikwala ka bila kambe bola dzi luza a ta va kusuka ni bola boa mort a ta va elu wa liga sportiva a sukile elu a puli bola elu a pulela bila bila ni bola va mu sivela nga yi kumi ndlela tlhelisa bola bila dya ntsako lawu nga na best best tlhelisa bola dya ka bila bila a pfula bola a pfula mbel clot a tlhela teka bila va tekile va Temuza ko xa toli kola ka elder elder ni bola kongoma pontena ta chulula ku humelela mbeli wa liga a teka bola kambe ya sindzisa a Temuza ko xa toli va yi tekeli bola Temuza ko xa toli kola ka liga sportiva ni vona Muhammed ni bola va tekile va Temuza ko xa toli ka mzala 5 wa Temuza ko xa toli lwa Zakaria kwa famba Zakaria ku ngoma ponteni va mu sivelela a bola dzi aluza ta va ku chukumetela kulumba Temuza ko xa toli Di Maria chukumetela bola dza ntsaku lwa nga ni bel clot lwa ta va Aderto Aderto ni bola a tlhelisa bola Aderto dza ntsaku lwa nga na Gerson Gerson a vona Leandro Leandro a tlhelisa bola dza ka Gerson Gerson a nyima a me kampu ya a pfula bola Gerson a pfulela Elton Elton a tlhelisa bola dza ka Leonardo ni bola kambe va tekile va liga sportiva ambo a pito a ba pito ko a yi khatisiwi a Temuza ko xa toli nakona mbele wa Temuza ko xa toli swa swienceke layani Leandro loyi a ku nghena eka kokovisini a mbeli wa liga sportiva i Maputo kamsola zoito Edmundo hi leswi endleke ku va a kuma karitawu dza halandi i karitawu dza halandi byi humaka ka segunda party leyi ka mina li parakatiwa a Temuza ko xa toli ma ikampu yavo ku tshwini nsati lowukulu loko yi pima layani i 5 metri ku nghena ka nsati wukulu ni vona Momadi a nyimisekile mpeti wa goli dza ku tshungula dza ntlawa lowa liga sportiva Di Maputo ku va basikatisi ambo a pita nyikele nawu wa bya Momadi a bibola Momadi va sivelele susini va Temuza kambe ya sindzisa liga sportiva a tlhelisa bola mbeli wa liga sportiva dza ntsako va tekile va Temuza hikola ka Leonardo Leonardo ni bola a vona Gerson a pfula bola dza ka Gerson kambe va tekile va liga sportiva Di Maputo hikola ka best best a luzi bola u pasa omi fika bola va tekile va Temuza hi leyi Temuza hikonga maponteni va tlhela va teka va liga sportiva Di Maputo a ba bola mbele wa liga sportiva swi kali ta endla ka mabaliza ya luza a ta va kusuka ni bola tlhelisa Temuza ko xa toli a bi bola kwartareti wa Temuza kongomisa bola dzibondzelekani wa tikampu wa tibit va tekile va Temuza hikola ka elo elo va tlhelisa bola dza ntsaku va mu sivelela elo elo a vona Ferrau Ferrau a pfula bola dzibuya ntsaku lawu nga na elo a bola dzi aluza a ta va ku chukumetela kulumba liga sportiva Di Maputo kamzola zoti lwa ta va Edmundo a chukumeteli bola Edmundo dya ntsaku lawu nga na Guardareda Aurel Aurel a tlhelisa bola dya ntsaku lawu nga na Ferrau Ferrau a pfula bola xifuwo va susile va Temuza ko xa toli hikola ka Elton Elton i bola bola dzi na Di Maria va mu tekele Di Maria liga sportiva hi leyi liga sportiva ya famba ikongoma ponteni hikola ka bila bila ya ponteni a tlhelisa bola dya ntsaku va mu sivelela bila vona tokisi dza se ya ta va sofix sofix a tlhelisa bola dza ntsaku lwa nga ni bel clot lwa ta va Momadi momadi kambe vanga hi kumi ndlela va tekile va temuza kosta tol hi kuli zakaria bampaswa dzawola mavokweni ya guarda redi aureli wa liga sportiva ti maputa a bibola aureli va tekile va temuza kosta tol kambe matekela mbela temuza kosta tol a nga vanga lamanene a bibola dialuza ta va ku cukumetela kulumba liga sportiva a cukumetela mbela wa liga sportiva ni vona edmund edmund a nyimile ni bola a ba bola edmund va tekile va temuza kosta tol mpela wa temuza bampaswa guarda red a khomini loyi a ta va elo a ta va elo hi tlhelo bya temuza kosta tol yi tekile liga sportiva a tekile mbela wa liga sportiva a tlherisa bola bya ntlhaku a bola dzi a luza a ta va ku cukumetela kulumba temuza kosta tol nga teki nkama zakariya cukumeteli bola kongomisa bola mukani belclot loyi a ta va ferawu ferawu ni bola a nyimisa bola ferawu a vona leandro leandro va musivelela ba bola leandro va tekile va liga sportiva hikwala ka fernando fernando ni bola me kampu ya temuza kosta tola khatambela ku sula khatambela obis hi lwe mbeli wa liga sportiva kongoma pontena ta chulula va susile va temuza kosta tola a sindzisa temuza kosta tol kwala ka ferawu ferawu a khatambela ku sungula khatambela obit va mu sivelelanga yi kumi ndlela ka yi kumi ndlela ferawu a kinakina lani a ba bola va susile va liga sportiva di maputu ni ya luza a ta va ku cukumetela kulumba a temuza kosta tol ni vona leandro ku va cukumetela cukumetela bola leandro leandro va cukumeta bola dziya ntsakula ku nga ni mbelkulot kama cukumetela ya ya mbeli lweyi a nga vanga lamanene di maria bola dzi luza kambe bola va cukumetelile va liga sportiva bola na best wa liga sportiva kongoma ponteni a ta chilula khatambela ku sungula khatambela obis kambe a vabeli a vabidi va gadlanile lani ta ku swa xijekana ta ku swijekana a va gadlana nga hla leswaku a mbeli wa liga sportiva a li mahupa a li mahupi a ta va a katisi ukatiwa ntlawa wa liga sportiva di maputa ni vona mbeli wa temuza kosta tol a nyimisekile a ku va basikatisi elder a nga se basikatisi me kampu ya liga sportiva di maputa va buya elder a bibola guardare da comina a ba bola aurela nga ha teki nkama ku teka va temuza kosta tol kwala ka sokisi singu lwa hi zakaria kambe bola dziwela minengeni ya guarda red aurela ba bola aurela dzibonzelekana wa tikampani bit hi nhloko va susile va liga sportiva kambe mbeli wa liga sportiva a li mahupi a ta va a xikatisu katsiwa a ntlawa wa liga sportiva hinkwaswi kaltile bola na temuza kosta tol ni vona eluni bola eluni bola kongomisa bola ndzelekani wa tikampa a tibiza khatambela ku sungula khatambela wa bit va mu sivelela u nga yi kumi ndlela tlhelisa bola bya ndzhaku ku nga ni belclot ya famba a temuza kosta tol andi va tekile va liga sportiva a tekile edmund edmund a ba bola bya ntsaku la nga ni belclot a ta va mundinyu mondinyu ni bola va susile va na u kuma idras
1: kama ni hantsu
0: haleno 4-0 wa humelela liga sportiva u beliwa xikimu xa 15 minutu xa nkama loyi wa ugamu
2: hi zona hi ta tiva ku zwini zwimhakaku machichi ka tikhati leti avileno
3: kani mambo idrasio makondela kubeliwa 10 minutos ka chigava cha mbiri cha hlakano a kalivala ya machichi 0-0 ka chikati lexi na kolori
2: hi tshama kwala
3: ku na ni livri na yi kongoma baliza ya machurch hi ya sana nga veya tlakuliwa layani kanxixi xikipa cha numero 4 defesa central wa kawalo wa majeje wu ta ku idrasio na wu kombekisa ku tiya hi tamu ngopfu mabaronge ma sindzisiwaku emahuma hi contra-attack hikuva amashkoti kuma sequence ya muni kutani kano wama pasi ya kulanzelana la hayani. Majeji wa karata, wa sinzisa, wa jlava kuhumelela kakia kanluu ambilo kukachiketlechi inga suwana chigolu. Akufumenika intervalo, Mr. Lala sao mesili mubeli valeidi apetajinho. Kasi Mr. Zito maheu kakia lukama baronja o mesili German apeta jokaiti. Kuma loku, Fernando afambabela pambeni zingwi na Asani. Jokai da bela médio direito. Nika kelo gama jeji, e ela por ela. Tá no kumel médio esquerdo, kumkena na kona médio esquerdo. Aí nika livre, jokai na Di Maria, mungu avona, asukili Di Maria, ba bola, e a fela mangeni, yam kome, waka wama jeji, mahiti. Ani bola mahiti, chukumetele, chibabeni, likungana sakuri. Achikele sakura lakana bola, peta chikari lakana jinyo, chikipa charamu za seji, jinyo peta pambeni, ala wetela Paulino anga chikele kuchikele milagri wa baronja sa bola. Ia ka shkurinyo, chikipa charamu 3 zika lukashinene, ani bola shkurinyo, apetele pambeni, ala wetela Fernando, atensao Fernando, alona Gonçalves, sim senhora Gonçalves, aba bola ia ka sakura, sakura peta chikari, lakume lako Paulino, Paulino amkele bola, apeta kole nga na sakura, anga chikele sakura kuchikele Alex, mbele wa baronja teka bola, kele kashinene, apeta shibabeni, kuna manla, kuna Alex. Angachikela Alex kela Zambria até que bola Zambria lá Paulino angachikela e o manco quase passa a bola ia ca Escurinho Escurinho até canica Castelo se ela quer que saca Escurinho Escurinho apetil bola linha tipo bem com gana Jokaide angachikela Jokaide cuchikela Gonçalves a retela bola ia uma ponta pé de baliza e lumba com Kawa o Machete e na numa defesa ia com Tialo e Machete ca Gambule ganha muito ela calvar a Machete. Ani bola mahiti. Mkomo kwa Machechi. Iwe kili la yani ka vertis ya area de guardaredes. Iti longsala kwa bola. Sukili nengwa shineni mahiti. Aba bola ifambele heke. Ia pameni kama nika Alex wa mabaronja kunyala yani. Ia ka marito. Marito aba hunzisa. Vateka wa Machechi fofo. Amkele bola shikara kampa. Peta shineni. Lakungana lui na kuluru wa tiru la yani. Palita atensao. Apetibua ka fremati. Vavika wa bela mabaronja. Ikambula ngani bola. Aumana bela. Apetilia ka marito, marito aí que ela vai ter que lá, né? Vai ter que chumo, o assunzista, atenção, Machete, e ni bola lo hidrola, se remate, vai vikil, vai belo, vai cao, o Associação Desportiva de Vilancolo. E Di Maria, ngani bola que é o gaxinene. Alô, a comuniqueta, ngam cum, apetil pambin, alô, Fernando, kunichi roxo, kula muche, o apitula, a bola aí, lumba cao, uma baronche. A wachi, garra de Moçambique, kachkatlete, hidrácio, uma condela, no vengisete, gikaya, a 13 minutos, Kachikawa chakumbiri chakakano. Zero Barões, zero naena Akademika. Abili bola Di Maria, anyiketa lui Kambula. Kambula mkele bola, ala wakumnyiketa nga mkumi. Achulili ya pambini. Yaka sana atensan wagunyili layani. Yafela mangeni ya mahiti. Achelui Fernando kuya ya mpetisela layani. Ani bola mahiti, mkumu wa Machechi. Ningwa shinena, achula bola, familieke. Yaka mani, yaka Alex, uma Barões, agunye. Como ela Milson, até que a bola lá é, na Bahia também, lá vai ter drolas, a Chiquel drolas, um belo aqui, o Machete, a Bil Bola, a Ginho, a Flamela, a Ginho, rebate, a Ginho, e Hunza e Revenga, baliza, e a Chiquen, como uma baronja, Tchonzile, Tchipamu, na Kona, Kaka, uma baronja, o Ati, que cai a 14 minutos, Kachigava, Tchambra, Tchakakano, o Atlão, que será que o Tchava, Bel, Kambi, Machete, e o Ana, lá é, a Nishkipa, Tchá, número 22, Loie, Avito e Peter Atlong Salongani que aquele lugar Machete. Aí ler, e como e Sukili loi chicken na bola para Black, aka Jokai da kunye bola, atenção Jokai, e aka man Kanchichi, mukomo akawa, né? Kanchichi mukome, amkome mahit. Abili bola aka Kanchichi, anga chikele Kanchichi bola e o melo makuno, e lo makawa wa mabaronji Jokai da ngan bola, atenção ela valinha de fundo. Cruzar a bola, e a Kamania Kassa, a Najikil quase lá, a Wakuna Chum, Kulamcha Abdul, a Sumani bola, a Babola, e a Kamani, e a Kajokaid, Jokar Niketa Marito, cruzar a quase bola, Marito, atenção, Fernando, a Choviu, ela remate, e Hunze, Laiane, Vavica, o Belo Vakawa, o Machej, a Kuna Chum, o Tionzil, Chipamum, Kabaliza, e a Machej, Laiane, Kamaloa, Nimisako Kakano, Hermínio, Boca, a Chavabeli, wa uma Milson nichikipa cha numuru 17 kama kaka. Kaunda uga hapo kungena ina kuluru wa tiro chikipa cha numuru 28 layani. Hey, Juma Nakona kungena Valdo no chiquipa tia número 22. Kakawa Lowo, né? Ngena Juma na Valdo. Kaundau ga na kuluru watiru Dede ringu na Milson. Rakoteka kuweka kanu simama. E Mahit mkumu wa chia changan Paul. Zimili ya pambini. Ya kamani. Ya kawabili wa mbaronji. Fernando.
0: Kolo!

hizona hi ndzimeni ya magambu ya mihlakano ya ku canyeta mira ka siku leki ga nyamuntlha siku ku nga sangula pool d'apuramento ku lwela ku ya ka musambola liga disportiva abili temusa costadsol hi tlhanu ni cin'we swigolo swa ku anguliwa hi cin'we kasi loyi kunene a nga va a swi tsandzeka a nga va swi kota ku wina i temuza i baronge football club na yena wa le ka masingi hi leswo a ndzi hi xigolo cin'we xo kala a hlamulo a mahlweni ka machechi nhlakano ya ku tlanyeta miri mahungu ya kona u ma tivaka laha hi patsani tinsimu.

Izwana hi ka chikhatile chikubeliliwe doshi minuto kutani 50 minuto xi sangulele segunda parte doshi a zero wa wina Brazil hanzi walo anga famba nawu anga huma nawu aka kuhumula leswo hi vulavula hi mihlakano ya cingana kona kambe ka suga nyamuhla ntlawa wa Russia ni Namibia hi yona yi ku mahlu na mahlu nhlakano wa cingana na wona wa ku lomba data FIFA hi ka 17:15 minutu magambu ya mihlakano yo tlenta miri ku nga hikali hi ta ku halakanyisa hi leswi kunene swi nga va swi kuliwa hi va hi na kulori Annabella Nkumbi zwin'we na Avelino Antonio na hi rambaku bya leswi va hi na kulori kasi bya swi kota ku kuma kandzakanyo wa ku wina ka Liga Desportiva de Maputo a ku batlawa wa timuza ka Estado Sol Hiseja makunu ku tshika ka leswo ntlawa wa Baronge Football Club wa le ka Masingi hi wona wu nga batlawa wa Machurch wa ka Maputo hi xigolo xin'we xo kala a hlamula. Kuni ku karateka kasi bya swi kota ku hiziwa magezu lawa ma nga kuliwa hi va hi na kulori Annabella zwin'we na Avelino Antonio andzeni ka mihlakano leyi kunene yi nga biliwa ka siku leyi giganyamuhla.

0: 17 horas ni 21 minutos magambo ya mihlakano ya ku tlanyeta miri makuni chikhatilechi bya swi kota ku hi lavetela tindlela ta ku kuma a chisumu cha leswi swi nga va byi maheka a machichi patsikambi ni ka kampu ya Liga Desportiva de Maputo
1: ngana swi nga ya swo karata ku lava ku avuka na tiyile kasi ku ya kulungela a handzu lowu wa ku tsakisa mabaronge ma wu kotileku halakanyisa Idras makonta mana wena sei aka grupu leyi ku hundza ntlawa wun'we mintlawa yinharhu yi nga kona hi Nkomati Dishnavane a handle yena kambe machechi na mabaronge lawa belaku swi nga tshamisa ku yini leswi Idras hi ndlela a fanela ku yima loyi mabaronge kuve machikela finalist ma Idras
0: hi zona kasi bya swi kota ku hachikela ku laveka ku a rindzela leswaku a nga biwi hi ntlawa wa Nkomati Dishnavane hi ntlawa lowu tumukarata bya hombe ngopfu ni kona ku loko va tabela amutini wa machechi a swi kota a ku kuma handzu wunene hi laha se a nga ha swi kota a ku va a wina kani leswi xi tiyileko hi lexaku loko a mintlawa leyi yi ntlawa lowu londzota khwatsi u nga byi kota a ku ya ka finalisma kani leswi ka hakiyela mihlakano yimbirhi yi kiyelaku
1: vula leswaku loko a ya pona loko a endzela machurch a bakatigin'we Nkomati wa Dishnavane i ta ve a lunghisile ndlela ya yena mabaronge
0: hi swona a ta va a lunghisile na a tlha rindzela leswaku mintlawa yimbirhi loko swo swi kota ku yi ringana loko yi kumana Nkomati ni ku kambe makonfronto ma ta tirha swa hombe ngopfu loko swi kota ku a londzota mihlakano yimbirhi leyi ya ti yi bela kaya
1: bongile a hi ka livre makunu stelius kurinyu na alex a susilwi lahayani alex ku sele va mestre ku sele lava va nga ni minenge ya maswula kambe va hi kombile lahayani pelmenu stelio ka gambo leyi ganyamuka a bili bola ya fela ndzeni ka baliza ya loyi mahiti hi na ni livre baronge kurinyu zwin'we na stelio mun'we wa vona hi chusilwi hi sukile stelio ni nga xi na va bola tesan a yi na tamu ya fela mandleni ya mahiti mukhomi wa ntlawa wa machechi abeli bola loyi mahiti hi ya ka mani hi ya ka yina kulorwa tirivaldo loye a bela ndzeni ka kampo a jika ku ni xihoxo ku la muchayi wa pitula kama lowu kambe ku nyimisiwa ku hlakanu ku chana vabeli ka khelo ka mabaronge wa nghena moja ni xikipa cha numero 92 ka undauga sani xikipa cha numero 15 ataki yokli ya mabaronge humele valele fernando ahuma lebyi ku huma loyi asani a xikelwa nga ni bola loyi maheti hi ni ngwa xinene a xula bola fambele ya hliya ka mani ya ka jokide a susa jokide lyan ya handle bola a yuzi yi huma ya ka nhloko ya moja a amukela veka la hasi amukela khwatsi a ba bola a lava jokide lyani a nga swi koti ku sala na yindzeni ka kambo hi nani bola jokide a fitile a nyiketa moja atensao ataki ya mabaronge hi loyani bola moja a kurisara bola bonje lyani va vika wabeli va kawa wa machechi hi sakura nga ni bola a bili ya ka mahiti mukhomi amukela bola mahiti a lava ku nyiketa a chuleli ya pambeni
2: avelino u ta ni khomela leno swi chipile kampu ya liga hi nkama wa ku va hi twa vatlhavukanyisi va mintlawa ha yimbirhi ni jetela tindlela ta ku va ni twa a vatlhavukanyisi ni jetela tindlela ta ku va ni kuma vatlhavukanyisi va mintlawa ha yibizi ni la ka listen hi ta twa xiandla xa mutlhavukanyisi wa Liga Sportiva mister avito
3: hi mina Luis Carlos
2: mister primera jornada pool de apuramento mo humelelile seja u nga hlayini leswi
3: a hi swi tiva swa ku lava va fiki nyamuntlha ntan'wa a hi ni vantage ku voniwa ama ta tshasa va karhalile e lavetele ku hi profetara leswo logo primera parte zama ku kumanyana magonyane ku sigirile ku mitresh va zamiri na vona u tsutuma manjepa va karhata ku viajaro tlho tshasa bele siku zezimu a nhlawo hi ri wukulu ku lava ku hi continuare vona swa ku kombiseni swi nga gamisausini
2: Joranda landzela ku nyimela ni liga
3: epa Joranda leyi landzelelaka hi nyimela ku hi bela muchuma yin'we hi kota ku xikwembu xi hi pfuna hi kota ku ganya lava vuyaka ani mambo
2: ani mambo i maziti ya mutlhavukanyi sinise enhlikani a mi swi kotekanga mise no conseguiro vencer nesse jogo. Como é que viu esse jogo?
4: Bom, jogo caracterizado por bastantes adversidades. Entramos muito mal logo nos primeiros 5 minutos.
1: Anabela.
4: Sofremos.
2: Não.
1: Anabela.
2: Não, Kuma.
1: Mister, ula ula na retiro, Mr. Salvador Kumbo, ula ula.
2: Mister, é Mr. Salvador. Mister, é para ula ula retiro. Para Kuma, em que se tiver aí na batalha. Ali angete skota velini. Ala angete skota akuvulavula lirimi la kuva
1: ingipetwa ina vhu. Murungulo wako waringulewo ha velini.
2: A velino ali wakurungula. Ala taringisa mister. Muluzili ka hlakani wa nyamutla uoni siku ini hlakani lo.
4: He luzili a jisa sekangi. Na vhisikela hakaka ka zwirilanganya zwokutala. Nginili atishakuta hina natenga hekhwati ikwalaho henga buya magolman haru hinkama ya kukoma ne me ora jogo henga senga henga senga mthasa ndilo hi mahana ali bona lisa ku akaral no nao u influence ya rili kasi ku a result lay kumekili hi muito volumoso tane ku sekala leje hi mahima khweni hi ta tsama hasi bulisana na varhangeli va vakulube kasi hi swi kota ku a ku cinca a famba hi
2: a ku va muchikele nyamutlha lowu munhu hi ta tshuka swi karatisile nhlakani wa n'wina
4: i chinya ga tsandzeko lowu hinga wu vona laha a swi vevuki kuma ha 60 kilometre xi se ugalekaku chikela u ya jogweni a swi nge humi
2: sisera vito
4: Salvador Kumbi
2: i drasu makondele walawu amagezi ya mutlhavukanyisi wa emuzakoxa tsolo Salvador Kumbi a mitlangu u fana ni leya velino na idrasi ya karata a ku vaviseka nakona a ku ri kona hileswi a yenca swa ku a ku ange khaneli a lirimi leli va yingiseti va hina va tivaka lona
0: kambitaga
2: makola ku va
0: kasi hi ku yini loko hi kwata hi nga kwati hi citshwa hi chichangana ko va ti hi tirimi ta hina hi kwata hi xilungu hi ku yini
2: hi kwata hi xilungu kambi bya khesa velini wa ntoni kusa loko a hi nga hlanga swa ka velini wa ntoni a ngete kanela nita nyima kola a ku va nita tlhela velini wa ntoni
0: ta tlhela machichi ku ya rhamba velini wa ntoni
1: bongile na Glory Dracio makondela byi chipile a machichi 1-0 yi humelele Barons mahlweni ka machechi swa koteka ku va hi vulavula ni muchukumisi wa machurch Mr. Lalas primera parte mudominara segunda parte mudominara kani leswi muhuma mu nga yina kumbisasanu ya tirhilo muhuma yeleko swi ta ve swi gohekile kwihi mister
5: na da yi dominaranga jogo hinkwabyo jogo a hi konsigiranga ku humelela a hi konsigiranga ku bela a hi konsigiranga ku enca leswi hi swi kotaka hi ku zari jogo epa nchuma bola pa sopo di tlakula nhloko hi pimisa jogo dzimbenyana a hi belanga be namuntlha
1: va ta yi va faleri kwihi va beli
5: epa ku fadlari hinkwaswo fadlari hinkwaswo ku fadlari hinkwaswo leswi hi nga trenara a swi encekanga ni xiyun'wi xa kona a swi encekanga ya hi masiku madambulo ya ku nompodi a hi bohile namuntlha
1: a makonta aka grupu ya n'wina i 3 wa tekipa so
5: a hi nga hambi tikonta puriki primeri nambe hi jogo lebyi a hi kosigiranga u ganya primeri tenge hi chikansara hi ta gama hi sungula u pimisa swimbirhi
1: bungile magezo ya Mr. Lalas a nga muchukumisi wa ntlawa wa machechi na Glory a nga vhumeli ku yi dominarile jogo hikuva a maekipa lama dominaraka hi lawa ma humelelaka wa nyika handzu ka muchukumisi wa kawa mabaronge zitmayo mister parabens mankanela ya pool ma vula ku yini
6: ta ku khani mambo hi trenarile para hi fela ku ganya jogo a hi swi tiva ku a ku nga tavi jogo ya fasel mas hambulejo é preparado com a lá com retira joaquim mas jogo lá controle nunca mais nada gama revolver não gosto hambulejo retira aquilo a ele lá com o volte vai estar na rena ele equipa com prometer aí com pode hitch que final ele tem mais nesse torneio ele chega a cá com o revini calma retira nunca tem ele com quatro nem tirou a vangana
1: magiezo que vai cruzar a vanga de carata vai ter nyamukia vai ter coca equipa cruzar o homem lá mais crônica Kankankalich machete.
6: Zine kani mambo, awa simami wata senu henga kona. Vaha henyika aplauzu leyi, porque higanyili jogo. Leyi yako, hii jogo ya difícil, ahinga hii jogo ya fácil. Kambilevi, awa ati wata watira na hina, atepodi wafamba na hina, para hea bela jogo ya inkomati. Inkomati ya nao, hivyo anga shutuaku, higanyili jogo. Anga tatama vontade, itala kutira para fela kuganya a jogo de todas as maneiras. Mas na Renau, refamba nitamo, para ringa rea desprezar, reona com talvez a cuiaúa, o lucunga pali, não pode o ganha.
0: Avelino.
1: Que ela com a carreira, eu era cupeta equipa pole. Das quatro lembrei.
6: Como eu lembro, Watkins, eu lá cupeta equipa pole, mas ele jogou como é que é uma condição de lucunzichiquela com a equipa, mas consoante, ele jogou com beleza com zona. A reconhecer na capacidade, na incapacidade. Por isso a matéria-prima nos fama nos ataca de acordo, lhe juva julava aco, porque louco chiquela senia, ringue julava caco, aí só com chiquela com tabela essa bola.
1: Vale, juita cola maguezu, e a cubanate, o distrito, ele cama singue, angata, taona, caole, nian, distrito, não sangula capul, ni hanslou, nen. Maguezu muni, maia, cavafana, baba Billy Machado, mancanela o capul.
7: É, ia correr o zelo afana, babili do quads, 3 pontos, então na te jogo de titago que mais está ruindo. A tia rompe com nhamuca. Leão vai querer ganhar.
1: Temos as mãos famé rongo e biluices.
7: É pá, João Romelel. Da semana retira para o João que deve a jogo de Itaco por dar Romelel.
1: Bom dia, Maguezu. Ele Machado, Anga, Murubanati, Ward Street, Alcamacingue. Na Ula Ula Camtrera de Moçambique, Anzulou. Primeiro, o Atemuza Costa, né? O Amabarões, depois que a Atemuza. Está o Lula na Melo, Anga Murangue, ele, o Akawa, o Amabarões, parabéns, Anzulou. Enga hedrela zwili yini ka tshifuva tsha wena ka tshikati lexi
8: az la nga kona ndzo komba ku tsaka hiku nyamuhlisa mi le ku teka 3 sponge na hi wona ku preparar a jogo leti a ku kondre komati próxima semana kila ku hi ya kambe ya lava ku hi lava 3 sponge spread a wona ma objective la hi nga tsala lembe leti ku alembe kita ku a hi la ku zama ku hi peta ekipa ya umbiri a nyambani ya ka Musombola
1: mukwayile ku ve muteri Musombola melo
8: Hita zona hi chikele zwinwana zwinwana hambi kama nga sangula bola leyi vanyingi nga ku khola ma zwi sembre ya phambe nayo xa leyi hita zolo ku chikele ku Musombola u chike matihlo na yena hita zoko hi mahayini hi zoko
1: bongile magezu ya melu munwi ka varangeli va Kloma Baronshi chuse na kulori drasi makondela kuve hi nyuma la haka wa hashilegi na tsembisa kuve ku sukela ka levala leyi hi neha ka vengi seti yokhle mihlekano ya puli hi tobeliwa laha Nyamuka, hi wonile mabaronge na mohamelela makweni ka machechi hi 1-0 a vigita ku timuza ibela la mutini ni kawa wa escola de formação de sargentos de Boane itake hive chikango la ina kulori mina Avelino Antonio kusikela lwale ni machechi na kulori
0: bongela Avelino Antonio hi ka 17 horas ni 34 minutos tive tsumo tsha lezwi zwinga maheka aka sikulegi ga nyamuhla laha a Liga Desportiva anga batemuza hi 1-0 kasi a Liga hi 6-1 kasi a Barões Abilmachedi 1-0.

0: Rádio Moçambique, 50 anos servindo Moçambique.
1: 18, 26 minutos, acaba com a gente no colocou naquela caia, com que você
2: Nangalakaya 2026, Palácio Nova Change, província Gaza.
3: Hello, thanks to Odundeka. Eita, não manem nangonoko. What if Vic? Nangalakaya, cadê a medida 2026? Awa em compiquizanu, atawe embelele, mucha província Gaza, utaku ujibindulwa, kachitichichia. Hiya hekongoma kakuwa hilava chipi mcha dukumida vaya mbelele avava notani sakumaneka kagala finali ya pigiza nguwa kaya mbimu himaneo kasi hidin chipi mcha nthanova ya mbelele ni mweyo nifikidia kwa meka mnongo nukwa nyansi hinata ziva awa anuwa evala namboro ya unthanu nivambili avava nomaneka kampigiza nguwa kagala finali ya dilembidia lintifmini vinsish mnongo nukwa nyansi ubindutungu jaimi panesio ukombiswa ngu Miranda Mabunda ni Mariamu Ibrahimu kwa nalani kame chini na uchumano usekipele uwa Karlo Jumatini.
2: Karlo Jowena, unangala kaya 2026.
3: Engset, mga divali, kuhoka maguitu kwa unampiki zanuwa, ditani sikuwa mpiki zanuli guiti ile, mwaka unampiki zanuwa, kuno wakuningelo siwa sohambana hambana, awa kuno kilokolelwa, kansao mais votada, melhor voz, melhor canção, artista revelação ni prêmio carreira. Kuningelo sihiwa siya, ngutungutia chihiwa chia kukaku canção mais votada. Mwaka siku no waku saulwa, mwuko haka kuwa kuona nomboro, ya mavoto, ya umano wa madimanu, humuye mbelili mwane ni mwane, kawona mpiki zanuwa. Ungadivale, mlongolo kuunangala kaya, nguota ku uchihumelela, nikuwa uningela sihiwa ngu kusangala kamu hangilitiku, katila naku niku vota, nikuwa vota ya wene nilisima ngu tutatinene, katila naku niku seketela hame niku gulata, vayembelele kukongo maka, finalisma yao na mpiki za nguwa. Ngunzila ya, ufanda kuwa utani sakuwa muembelele, ni uchenji wa kutakisako, ayama sunu hukua ihumelela, hame nikuwa amana kasika kulava kungola, chihiwa chaka nsao mashvotada.
2: Uchenji wa kula Musambiki se ukatilwa usaula kwa unangala kaya 2026. Kuva usaula mchenji wa wena uwa utakala kumumbele lwakona. Ti hukil, jagata kunguchi asterisk, 744 cardinal, uguita, usaula hawangate parada musical, utumela hawa wangate keru fotar. Kambe mkuva usaula, ungava ubala nomboro ya uchenji wa wena nmumbele uwa akutakala ku, ungava ubala nomboro ya uchenji wa wena nmumbele uwa mtakala ku, kuchifanis unga ukapa 00, utumela. Mfoto nunguwa nunguwa nilite kadi gumu atumitika. Kambe, ungava usaula kunga, hikuwa utakuna uchishuwa, mbale nkuba uchenji wa wena nmumbele uwa wena, babaneka finalisi mwambiku mana chihiwa. Unga hitimbi, jagata kungu uchi asterisk, 744 cardinal kuva usaula unangala kaya ngo uchicho wena umana kuditi
3: na ese ziwachitana na kuni mitumu ingawa ilondeta nguva yembelele vasengala kampiki zanu akadi vikidia inawa he kukumbukisa kuwa kadi vikidia ndingapinda kuveni mwembelele wangadzanisa kuhoka chitulu cha mpiki zanu unangala kaya kagala final mama kasi mwembelele wa unchano ni umwewo awe ingawa lila that boy ni G Flava ni uchenje Cidade de Xaixai, ni código UKAPA 32. Abava, ngova ngasikota kwa ave senge sakava hangitiku, chipimucha 920 wa mavoto, vatsani sakasikugoka kajitulu, chao nchani no umwewo, kagala finali yao na mpikisani.

0: Rádio Moçambique, Gaza.
1: Ika 19 horas já Moçambique, em Kama, Wamaunga, Xunzanculo, Gaza.
2: Maungu ya Xifundza Nkulu Gaza, nogonoko wa maungu ya siku ni siku ya Radio Mosambiki.
3: Mungisa teorantika lipelili hika nogonoko wa maungu ya Xifundza Nkulu Gaza, hika jambu la 3 ka otubru wa 2026. Murangeli watiku Daniel Chapo anyika nkinki ka vamamana kuva va hlengela eka mintirho ya ku hluvukisa tiko na tshembisa nseketelo wa mfumo hi timali ta kuva ku pfuneka vamamana ku va landza mabisimusi. Maphorisa ya tiko Xifundzankulu Gaza hi lama khomeke edorobeni ka Nyancayi tatana mun'we wa muni makumi ni ntlhanu na lin'we na a hehliwa ku va a ta va sindzisile ku famba masangu ntsongwana wa khumila malembe na manharhu. Ntlawa wa Ferivari wa ka Gaza hi lowu nsonto leyi wu ya ndzelaka eka Maputsu lana ngota belaka ni ntlawa wa Masargento Jabowani eka ntlangu wo rhanga wa Grupu A ku va ku laveteliwa loyi a nga ta kumekaku ka musambola wa lembe letaka 2027. I tinhlokomhaka eka lawa ni man'wani mahungu ma lulamisiweke tlhelo mukombisi Bonifacio Novela Joanki Zungeni eka michini va ku navelelaka wingiseti linene. Niseti wa randzeka ukari kuma mahungu ya Xifundza Nkulu Gaza, murangeli wa tiko Daniel Chapo wa nyika nkinki eka vamana kuva va hlengela eka mintirho ya kuva va hlukisa atiko na atshembisa kuva a mfumo u ni makungu ya ku seketela hi timali kuva va ta landza ta mabisimusi. Daniel Chapo endleli a nhlengeletano ka mixu wa namuntlha ni vamamana va Xifundzankulu Gaza a le ka Masia a xifundza xa Bileni. Daniel Chapo majambu lawa a vulile leswaku a mfumo u ta va u endla hinkwaswo ndleleni ya ku va u hakela timali ta michachazelo nga ma-ora zestras eka maticha hambi ka van'wani vatirhi va mfumo ka timali leti va devhiwaka ku kota ku nabyalisiwa vutomi bya vona. Daniel Chapo a vulile marito lawa madlambu ya nyamuntlha nkarhinyana a ku endleni eka nhlelo wa liendzo la yena Xifundza Nkulu Gaza tani mahungu ma landzelaka.
4: Estamos virados as nossas atenções para o alargamento da base tributária e a questão também relacionada com trabalhar por forma que captemos cada vez mais receitas para o cofre do Estado. E na medida em que nós vamos captando mais receitas para o cofre do Estado, vamos regularizando todas as dívidas que nós temos, incluindo estas horas extras, que os nossos professores merecem serem pagos.
3: Marito ya murangeli wa tiko nkarhinyana na endla a nhlelo wa liendzo Xifundza Nkulu Gaza na tshembisa leswaku a mfumo karhi wu tihinta ndleleni ya ku va u hakela timali i ta ndzhaku wa nga michachazelo ya ma-ora zestras a nga va ka maticha hambi van'wani vatirhi va mfumo hikwalano a mfumo lowu u taka u endla a xikola xa tiresa ku kota mali yi nga ta koliwa yi hakela a xikwindzi lexi ya mfumo u nga na xona ni vatirhi lava. Kambe murangeli wa mfumo hi ximo xa tiko Daniel Chapo a ya mahlweni ku tshembisa leswaku mfumo ta va u tirha ndzeni ka ku va u lulamisa a switirho leswi swi nga ta na byelisaka a vutomi le xitshungu a tikweni. Daniel Chapo a vulile leswaku a wu yekela switirho swo hambanahambana swa ku seketela ta rihanyo swa nga a mati, magezi, switarato, swikolo, swibedhlela hambi ni ku va ku tshungisiwa mintirho leyi a kusuhi ni xitshungu a mfumo u tibohela ku va eka malembe taka u kota ku nabyelisa a vutomi lava na tiko. Murangeli wa tiko a vulavuli marito lawa wa zihlanu loyi ndzhaka ku va a khangulile a xitirho xa vuyaveli lama tidiropanini xa ka masi Xifundza xa Bileni mintirho leyi i kumekaku ndzeni eka liendzo la murangeli wa tiku axifundza nkulu Gaza enkarhini lowu murhangeli wa tiku a kombile xitshungu xa ka masiya akuva xi ni vonelele lukulukumba byinene ku kota vanhu va mona va nga onhetile a switirhi leswi swa ku yavelela mati ku va va ta tlhelela andzhaku eka nhluvuku. Man'wani mahungu mayelanaka ni liendzo la murhangeli wa tiku lomu xifundzankulu Gaza hi lweyi Daniel Chapo a tsatsiyaka xitshungu ku va xi landza amintirho ya ku vonelela a ku vhikela matshamelo ya ku cinca eka tinguva hikola eka xidzedze elinino xi nga tshukaka xi voneka eka tihoti leti ti taka na ku yelana ni ku woma eka misava ni xihala. Daniel Chapo a vule matulawa xifundza xa ka Mabalani tolo ndzeni ka liendzo leli a li endlaka xifundzankulu Gaza lani a tsatsiyeke varimi leswaku va fanela ku qhalambisa a ku landza migwalo leyi sikiselaka eka dyandza swa nga a mitsumbula mihambu hambi na yin'wani migwalo leyi fanela ku va yi landziwa na ka ha ri nkarhi timpfula na ti voneka. A vu leswaku eka vafuwi va fanela ku va va lulamisela a byanyi ku va eka nkarhini wa swikarhato va kota a ku dyisa a swifuyo. Mahungu mayelanaka ni lipfumba la murhangeli wa tiku ma xungeta swaku mundzuku rixaka hi tlangela a lisiku 4 ka Otubru lisiku la ku sayiniwaka xipfumelwano xa ku rhula atikweni hikolano murhangeli wa tiku Daniel Chapo a ta rhangela doropeni ka Nyanchayi a mintirho ya ku veka a harhi ya xiluva a xivandleni xa tinhenha eta tiku doropeni la ka Nyanchayi. Ya mahlweni ni ku va hi ku nyika mahungu ya xifundzankulu Gaza murhangeli wa xitichi xa waxi xa xifundzankulu Gaza xa Radio Mozambique a vula leswaku a xitichi lexi xikarhi xi tihinta ndleleni ya ku va ku xaviwa emuchini wuntshwa wa ku va u ta kota a ku tlhelela ndzhaku ku paluxiweni eka mahungu a ku khoma a xifundzankulu Gaza hinkwaxo. Hi vulavula hi muchini wa onda media lowu wonekeke se ku hundza emalembe manharhu. Antonio Tembe a vula leswaku a ku makungu lawa ma landziwa ku karhi ku endliwa mintirho ya ku va xitichi lexi xi phalula a u khomile xitichi ka miganga hinkwayo lana a vuleke leswaku i nkongometo wa xitichi ku va u haxa mahungu ya ku a xitshungu xi tiva lisimala ku rhula a ku twanana hambi ni ku tirha ndzeni eka xidemokrasiya a ku va ku hluvukisiwa a tiko. Tembe a vuleli marito lawa ndzeni ka ku tlangeliwa wa dzintlhanu lweyi ka ku hundza eka ntlhanu wa malembe na lin'we ya ku vumbiwa eka Radio Mozambique atikweni lana a vuleke leswaku ku va swi endleka leswo ku laveka nhlengelo wa xitshungu hambi ni vatirhi hinkwavo va xitichi lexi xa waxi a ku va ku ni ku tihinta a ku ku londzovutiwa a uhaxi la xinguva ku kota ku nga luziwi a mahungu lawa ma paluxiwaka hi xitichi lexi ku hluhlutela xitshungu ku va xi tiva eta nhluvuku.
5: Leswi ta koteka ntsena loko hi ximfumo ni mitlhangano ya vana va tiko va tiva leswaku a madzungula lawa ma ta tlhasa ka vayaki tiku ntsena hi ku tirhisiwa a radio hikusa radio hi byona ti kota ku va ni tlhasa kumbe mbangu minyingi lomu ka ku hambi thelevhizion a byi swi koti ku va ni tlhasa kambe radio bya swi kota va ku tlhasa loko hi tirhisa radio swi ta koteka ku va madzungula lawa ma tlhasa ku miganga leyo.
3: Antoni Tembe a vule leswaku ku va ku landziwa uhaxi la xinguva a ta va swa lisima leswaku Radio Mozambique na yena a nga sali ndzhaku eka ku a xitshungu xi ni ntoloveto wa leswi a nga ta xinguva.
5: A radio ngopfu Radio Mozambique a fanele ku ve ni a londlovota switirho leswi a ku va kota ku va yena a haxa madzungula yakwe hi swo switirho leswi leswaku ma ta kuma lavantshwa va hanyaka ka leswi swa switichi swa switirho swa manguva langa ma Facebook, WhatsApp, ma Instagram lawo ma TikTok a radio misaku a fanele ku va na switirhisa leswi leswaku a haxa hi swona a madzungula yakwe na yena.
3: El marito ya murhangeli wa Radio Mozambique xifundzankulu Gaza Antonio Tembe na vulavula ndzeni ka ku tlangela a ku hundza ka ntlhanu makume na lin'we ya malembe na kumbuli Radio Mozambique. Tatana mun'we wa munhu makume wa malembe ntlhanu na lin'we a kumeka mandleni ya maphoyisa doropeni la ka Ncenca xifundzankulu Gaza na a lumbetiwa ku va a ta va tsindzisile ku famba masangu ntsongwana wa khumela malembe na manharhu tani munyikeli wa mahungu mutini wa phuvisa xifundzankulu Gaza Carlos Makwakwa tatana loyi a ta va a xengile antsongwana loyi hi mali ya dash medicash ku va a famba masangu na yena i ntsongwana a nga muyakelani eka muganga lowu a hanyaka eka wona Makwakwa a xungetile leswaku tatana loyi a ta va a tekile antsongwana loyi a ya na yena a xivaveni kusuhi ni kereke yi nga kona a muganga wa yena lani a ta va a endlile vubiheleli kasi tatana loyi a lumbetiwaka a yala ku va a ta va a fambile masangu ni ntsongwana loyi wa 13 kambe na vula leswaku a ta va ku mhaka leyi yi nga endlekanga ka loko vatsongwana va vonile na va nghenaka Zadban hi kulani va va hotela ku nga endleki a leswi a swi pimisile
6: a ni vitaniwa hi vanghana hala egangeni kuma era ya dia 25 December ya ba leswa maalko ya bandari ni sope se loko ni ngirimela ni vuya kaya mun'we wa vhizinyo wa nhanyana nga kokoleya se ya ku tibendito kombela mali ya dash mitikaxi se ni ku hala ni nga kona na mali ya trocado se ni ku a yi fambe ni ta cinca hala nkoveni hala se ni fambaku ni ya cinca se kumu a ni li trocadonyana ni li nuni ni mu tlangisa ni ku hi nge fambe hi ya mahasikisi xikan'we ke a nge ha hi nga famba majita makwini nga a nge endle ya ka Zadbank kwandi va voniwa hi vangani va kona se va tutuma va ta va ku wena va tiyela ku maha a swa ku yila na tibendito ke a vo tala koleyo hi nkama loyi na ku sungula ku vula a ku mahetela vo fiketela se no gama no humazanga ni mainchumu mahile i manja ni nghenanga ka mugudi wa yena
3: kasi munyikeli wa mahungu mutini wa phuvisa xifundzankulu Gaza a xungeta leswaku ka nkarhi lowu ku pfule emikhwepa leyi yi helitiweke emutini wa wuthethisi ku va ku ta camuliwa mhaka leyi ndzhaku ka ku va uongori li vula xo karhi eka vuxopaxopi mayelana ni ku va ku kholiwa swa ku kunene a ta va a sindzile ku famba masangu kumbe a nga fambanga masangu na ntsongwana loyi hi kula eka matshamelo lawa munyikeli wa mahungu mutini wa phuvisa xifundzankulu Gaza a bandlaive ka vatswali a ku va va ni a ku vonelela vatsongwana ngopfu enkarhini wa siku ku va va nga tlangi hi xivoxe
7: alana a hi ra ku rhanga hi ku tsatsiya timhaka ta ku vatsongwani va kumeka switratweni nusi kumbe tindhawu leti ku phuziwaka magwala hikuva ntsongwana leyi a kumeke na famba bava lweyi kota vhizinyu a tisimpatizana na yena a kombela dash medicash ku a kombeliwe dash medical a provhetara opportunity dlelo ku ve a mu phonkela a fanele yena wusaka a lava ku hi hlengela hi ku kotela laha mutivaka kona tshuka makampanya ya ku rekodlela swivanani switratweni mabarakeni handle ka mhaka leyi ya ku pfinyiwa nga humelela ku vana va xisati a lava va xinuna va nga tshuka va tinghenisanghenisaka timhaka ta vugevenga eka hinkwavo va nga tinghenisa timhaka ta ku dzaha timbangi ta ku phuza magwala a swi laveki ku vana va ri switrapini usiku a ndhawu ya n'wana ni usiku hi le kaya
3: marito ya munyikeli wa mahungu mutini wa phuvisa xifundzankulu Gaza Carlos Makwakwa na vulavula ku khomiwa eka tatana mun'we wa munhu wa 50 na a hehliwa ku va a ta va a fambele masangu ni ntsongwana wa 13 hi ku cinca ku fambela masangu hi dash mitikash mhaka leyi yi humeleleke doropeni la ka ncencai munisetorhandzaka hi le ka dzanuvaraj na 13:50 ya makumu ni nongoloko wa hina wa mahungu kambe ta mitlangu yo tiyisa miri ti kombisa leswaku fervhero ka Gaza hi lweyi nsonto leyi a nga ta kumeka ka doropeni la ka Maputsu lani a nga ta va a bela ni ntlawa wa Sergento de Boane eka nkombisano wo rhanga wa Grupu A eka ku lavetela a ku kumeka eka ntlangukulu wa bolo wa n'wamisambola wa 2027 ndzeni eka ntlangu lowu mutlhawukanyisi wa ntlawa wa fervhero wa ka Gaza Maduro a vula leswaku ntlangu wa mundzuku u ni nkongometo wun'we wa ku va ku winiwa ku kota ku kumiwa a nhlayo ni ndlela ya kumeka ka pool de apuramento Maduro a xungetile leswaku mabeli va yena hi lava va tshamisekeke a ku va va kota a ku humelela hi ku va va tiva alisima la ku kumeka ka ntlawa lowu eka nkombisanokulu hi bolo hi xiyimo xa tiko a nga musambola. Mungisetorhandzeka hi mahungu lawa gimetaka lani ndzimana ya mahungu ya xifundzankulu Gaza i mahungu lawa ma lulamisiweke tlhelo mukombisi Bonifacio novela jongizungeni eve ku hundzeleni ka ta michini va ngo khadile ku mahungu ma ta va ma ku fikeleli tindlela tinene ta wingiseti ni nlondzovoto bunkaringani a jajama laha pelile.
2: Mi hetile kutwa mahungu ya xifundza nkulugaza nongonoko wa mahungu ya siku ni siku ya Radio Mosambiki.
1: Ya tangela kuva hakunene kume mahungu ya xifundza nkulugaza mika 19:15 minutos.
8: Mandla yo basa xitsembiso xa udomi kundu leti ndambi kambe avubasisi laha simama hlamba amandla hi mati misabawu na unge senadla ni loko wa hali gama ku tirhisa a xikoti kumbexana ku khoma swin'wanyani swa nchaka tivhikeli u vhikela ndyangu wa wena ka mavabyi.
9: Biko wa xitsundzuxo mayelano ni dyandza lamalanga 2026-2027 hikwalaho ka ku va ku nga tshuka ku vonaka El Nino exifundzankulu Gaza. Ka leti yelanaka ni ku lumukela ka dyandza, ku nyimeliwa leswaku xifundzankulu Gaza ku vonaka ku kala ka timpfula hi nkarhi wa malanga ya 2026-2027 mhaka leyi ngo tshukaka yi vanga dyandza ni ku womisa. Ku womisa ka ku yantswa ka swifundza swa xikwalakwala na masingiri, ku omisa ka ku tlula mpimo swifundza swa xigubu masanjena na mapayi. Hambi swilitano xinyimo lexi xi nga tlhela xi khumba swifundza leswi swi kalaka swi nga hlayiwanga swa ku fana ni Ximbutsu, Gijani, Mabalani, Xokwe ni Kamandlakazi. Hikolaho ku laveka leswaku ku landziwa tindlela ta vhikeli la ku omisa ka leti tiyelanaka ni mati ni ku hlayisa mahanyela. A hi hlayiseni mati ka swigwa leswi baseke swi tlhela swi mbonyiwa hi tindlela tinene a ku va ma nga tlhangani ni switsongwatsongwani. A hi tirhiseni mati hi tindlela tinene a ku va ma nga luzeki. Ka leti yelanaka ni vurimi, a hi tirhiseni timbewu leti ti sikiselaka ka dyandza ku fana ni mitsumbula, swiketsa, mihwambu, mapila na hambi ku va hi londzovota minkova a ku va hi kuma ndzongo. Ka ta ufuyi, a hi yiseni tihomu ka tindhawu leti ku nga ni mati ni gwanyi a ku va ku ponisiwa vutomi la swifuyo leswi. Lowu i mbiku wa muti wu lumukelaka timhangu hi ntirhisano ni muti wa matirhela ya xihatla exifundzankulu Gaza.
1: Ka 19:18 minutos, a famba no nanga que fica 19:30 minutos kama wa jornal da noite. Kuna vela mkvela wa kutale matomo kolano uikumaka muliko.

0: Rádio Moçambique, Gaza.
1: Ika vintura Moçambique, Helkari Kuma Nanglo Koma Ungu, Jornal da Noite, Kulanzela, Inkama Wa Vunangam, Lakaya. Kuna vilingi sitil nene.
2: Nangalakaya 2026. Pigzanwa unanga lashifunza nkulu Gaza.
3: Alô, minsa do Rádio Moçambique. E a loça, niko koezela, kankarulo itakani unwani nongonoko. Unangalakaya, kalembele la 2026. Binzula Rádio Moçambique, emissora provincial ya ka Gaza. Yamahlweni na ikongomisaletelana ku ni ku phikizana ka vayimbeleli hi xiyimo xa xifundza nkulu Gaza ka letelana ku ni ku va hi lava nyamuntlha a muyimbeleli loyi a nga ta va a khoma ni ku ya wa a ya patsana ni ntlhanu wa vayimbeleli ni mun'we lava nga kumeka ka ku va va kongoma ka gala finale ya ntlhantlhwa leyi. Nongonoko wa nyamuntlha u bindzuliwe hi Jaime Vanessio, u kumisiwa hi Miranda Mabunda na Mariamu Ibrahimu ale ku voneleni ka mixini.
2: Kashi koma moya xa wena unangalakaya 2026.
3: Inavela kwa ikumukisa muyingiseti leswaku akuva muyingiseti kumbe a unanga leli li kutsakisaka linga kumi mavoto a swivuli leswaku a li nga taya mahlweni lali hlengela ka ntshwantshwa leyi. Hi lavetela tindlela hinkwato ta kuva muyimbeleli ni unanga leli kutsakisaka li kongoma kuwa li kuma mavoto hambeni kuwa hi kumisa ku li hlengela ka kuwa li kuma a ku tlulupuleriwa ka swigava leswi. Canção mais votada, melhor voz, melhor canção, artista revelação ni prêmio Careira. Xiiwa xi nga ta va xi nyikeliwa ka canção mais votada hi lexi xi kongomaku ka loyi a nga ta va a tirheke hambini ku va a kumile nhlayo yinyingi ya mavhoto ku ya fika ka siku la wukumu la mphikizano lowu. U nga rivali nongonoko nangalakaya hi lana u kumaku hlengelelikulu la muhanyetiku hikuva hikwalaho ka ku vhota ka yena a taku na a hlengela ni kumaku va ku li ni ku cincicaka kukulu ka letelenaku ni mphikizano lowu. Loko u navela ku va a muyimbeleli ni u nangalele ku tsakisaka li kongoma ka gala finale hi yana mahlweni hikuva u vhota ku va u mu seketela.
4: Votação é o Nangalakaya Kankari Wantsimantsima.
5: Bana asterisco 744 cardinal, kafon la wena, langalana vangete ngoma, ikulanza uku quer votar, utsala código lalsimo ulinavelaka, se utsala male, yugamu ukonfirmara.
4: Logo pasamili deketa laya vangete outra delegação, se ulanga delegação lintra, lana lisimo la wena, lilumbaka kona.
5: Yingisela mihandzu, emigivela hinkwayo, itirimi hinkwato.
3: Na inga sita kongomisa a leshele nako ni mihandzu nga kumewa vahanyetiku a phakathi ka viki kumbe ka viki leli nga ka lona. Hi navela kwa hi ku kumisa swaku viki li nga hela muyimbeleli Lilas Dead Boy na G Flava ni unanga Sidadi Dishayishayi hi lava nga va kumeka ka ku va va ya pala xitulu xa ntlhanu ni xin'we xa vayimbeleli lava nga ta kumeka ka gala finale la wona mphikizano lowu. A unanga leli Sidadi Dishayishayi li kumeka ni kodi ku uka pa 32 lana viki li nga hela a nga swi kota ku va a kuma xipimiso wa mavhoto lawa i nga wona ma nga wa ma tiyisisa leswaku Lilas Dead Boy ni G Flava va kumeka ka sexta posição kumbe ka xitulu xa ntlhanu ni xin'we xa mphikizano unangalakaya ka gala final.

0: na Marta akunifungile akumile xipimo xa 34 wa mavoto na hlangela ka mphikizano lowu hi unanga nifungile na lilini code ku ukapa 35.
1: Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay.

0: Mfukeni, uNangalakaya 2026.
1: Votação é o Nangalakaya Kankari Wansi Mansima.
2: Banasterisco 744 Cardinal Kafon Lawena, Langalana Vangetengoma, Ikulanza, o que quer votar, o Tsala Código Lelfimo Ulnavelaka, se o Tsala Male, e o Gamo o confirmará.
1: Logo, Pazamili de Ketalaya Vangete, outra delegação. Se o Langa Delegação Lintra, Lana Lissimo Lawena, Lilumbacacona.
2: Ingi Salami Hanzo, Emigvela Enquaio. E tirime em quatro.
3: Ina kamu inksetzi. Ina kamu angitiku. Avodu la wena. Ntirulonga ulanza pakatika viki. Hilo unga vao sekete lango fushinene. Kakubanya munta. Hikuma. Amu imbeleli. Luangata apala shitululishia. Siva kumeka ilinchanu nivambiri. Lava ngata wawa kumeka kagala finale. Ampikiza nunangalakaya. Ina. Alogo shikotile kuba useketela ni kuwa upunisela muimbeleli ni unangalele kutakisaka. Hine kutemba kwa elona nangatavali kumeka kantla waluwia. Aka viki lili, lwei angena kukantla wa lava vangata kumeka kagala finala mpikizano nangalakaya. Aku mili shipimusha mili 44 wa mavotu. Ina. 1044 wa mavoto. 1044 wa mavoto lawa ile wa manga tsembisa, manga wa matiisa, manga wa maseketela leswaku pastoro rasi nunanga ni hlaiseli likumeka ka primerisma posição wa viki. Pastoro rasi ahlangala kanongo no kunangala ka ya ka lebela 2026 ni kodi ku uka pa 36. Pastoro rasi muimbeleli lwe angava atiisa ni kuva ahlengela kuwa pasisiwa ka kuwa muimbeleli wa unthanu ni umbiri anga ta kumeka ka gala final ya noko noko langalakaya ka lembelela 2026. Ashifeni Pastor Horacio. Horacio Fernando Sitoye muimbeleli watikula Musambiki ativo waku hiku Pastor Horacio ilu atinyingetela kungufu shunene kaliti na kuni kuimbelela gospel na atwaliwa shifunza sha leshibutu nzeni ka shifunza nkulu Gaza asangulile ntirilo ta uimbeleli ile mela 2014 na atinyingetela ka kuva benzula ni kuva apalusha unangala gospel inga thari lela litirisa ku kuva vekisa likholwa kurula ni kuchicha utomela vahani.

siko aka ntirilo wena ta uyimbeleli akumekile na hlangela ka mintlawa ya ku hambana hambana hame nika swigaba swa ku hambana hambana elembela 2025 awe atlokoleriwa kota melor voice kana kono kunangala kaya binzula radio msambiki enzo provincial ya kagaza ani xipimushan tano ma album ni manharu pastor ras ilwe yataka na landza ndlela yeta uyimbeleli na patsentsela ni ntirho wa yena wa kuva ili murangeli wa kereke ya kokari nika swona ilwe hi ataku na ili mudyondzisi wa bayibele ata na atirhisa ulutlhari lelanga na lona kuva kongomisa a matsalwa ma vekisaku kurhula mpatsano hambi ni likholwa lomu migangeni a swi feni pastor ras hikuva nga swi kota ka siku va u kongoma ku ya tipasa ni ntlhanu vayimbeleli ni mun'we se wena wa pfala ku va mi va le ntlhanu wa vona ni vambirhi va nga ta kumeka ka finalisma ya mphikizano nangala kaya ka lembeleli la 2020.

0: Alanga laizebu ntemele ako bavanga tswala nga tswali swigevenga kambe nyimela ku vanja mpilo yinga liyona ya mranzi wa mwingisiti a tweli vana lava vanyaka ili ranzu ni ikurula hi ku landzela nkama kuva hi ta kuma mahungu ya xifundzankulugaza eka 22 xa tikweni la Msambiki.
1: Rádio Moçambique, Gaza.

lipeleli mahungu mkombisi Bonifacio Novela murangeli wa tiko Daniel Chapo anyika nkenke va mamana ku va va hlengela eka mitirho ya ku hluvukisa atiko na avatshemisa seketelo hikola eka timali tikongomaka ku va mamana va landzata mabisimusi. Daniel Chapo a endleli hlengeletano emixweni wa nyamuntlha xipfundzankulu Gaza a xidoropanini xa ka Masiye lana a nga ve ni hlengeletana ni va mamana va xipfundzankulu Gaza na a va ndhundhuzela eku va va ni kateko hambi ni ku thatheka ka mitirho ya ku va kota ku hlayisa hambi ku tirhisa etimali hikwalani mfumo wa ha ta mahlweni hikuva u seketela makungu ya ku va mamana va kuma timali leti va nga ta yelekelaka ha tona eka nhluvuko wa tiko. Naswilitano murhangeli wa tiko Daniel Chapo a ya mahlweni hi ku tshembisa leswaku wa mfumo u ta va u lavetela a ku tirha ndzeni ka ku va u lulamisa a switirho leswi swi nga na dyurasaka a vutomi bya xitshungu a tikweni. Daniel Chapo a xungetele leswaku a wu yaki la switirho swo hambanahambana swa ku va swi na byalisa vutomi swa nga eta wu yaveli la mati, magezi, switarato, swikolwa, swibedhlela kusuhi na xitshungu i makungu ya ku tiboha ka mfumo mayelana ni ku va ka malembe mataka ku vonaka a ku yantswa ka vutomi la xitshungu. Murhangeli wa tiko a wulile marito lawa wa zihlanu loyi a ku khanguleni eka switirho swa yaveli la mati ya xidoropanini xa ka Masiya a xipfundza xa Bileni. Mintirho leyi i kumekaku ndzeni eka ku tiboha eka murhangeli wa tiko ku va a yengetela a switirho swa ku landzurisa vutomi la xitshungu ndzeni eka leswi a tshembiseke enkarhini wa hlawulamani. Hi tlhelo vhuntshi murhangeli wa tiko a tsatsiya xitshungu ku va xi ya mahlweni hi ku va xi ni ku tivonelela ku lavetela marhingu ya ku thiva a swikarhato swi nga tshukaka swi vonaka hikwala eka xihala xi nyimeriwaka ku va xi ta va kona hikwala ka ku cinca ka tinguva ka tin'hweti leti ti taka. Makungu lawa ma nga ta khumbaka a swipfundzanga leswi nga ke swa xipfundzankulu Gaza tlhelo futhi xa ka Mabalani. Daniel Chapo a vulile leswaku a mitirho leyi fanaka ku va yi landziwa yelana ni ku ka nkarhi lowu ku kota a ku londzovutiwa ndzongo ya ha ri kona ku ku byaliwa a mibyalo yi simiselaka eka jans swa nga a migongo, matshimbu hambi ni yin'wani migwalu ku kota nkarhi lowu wa xihala ku ni swakudya hi ku yenela. A yengetele hikuva eka vafuwi va fanele ku va va vekisa a byanyi leri va nga kotaka a ku va va dyisa swifuwi swa vona hi nkarhini wa swikarhato. Eka mesa hi mahungu ma xungetaka leswaku murhangeli wa Radio Musambiki xitichi xa Washi ka Gaza wa tshembisa leswaku ku karhi ku endliwa mintirho yo karhi ku kota ku xaviwa a muchini lowu u nga ta kotaka ku va u khoma tiko hinkwalo hikwalaho ka ku Washi ka mahungu. Hi vulavula hi muchini wa Onda Media lowu u nga ta va u pfaleta lowu se u onhekeke na ku hundza malembe manharhu. Antonio Tembe a vula leswaku a ku va makungu lawa ma hetiseka ku landziwa a mintirho yo karhi a ku va ku phaluliwa a ukhomi la xitichi xa Radio Musambiki eka Gaza kambe leswi swi nga ta va swi tshembisa leswaku swi koteka eku atikweni ku haxiwa mahungu lawa ma fanelaka a ku boha vana tiko ku va va ni ntwanano ni ku vekisa a kurhula hambi ni xidemokrasiya ndzeni ka ku hluvukisa emiganga ya tiko. Tembe a vulile marito lawa ndzeni eka ku kulungela kwa zihlanu loyi a ku hundza eka ntlhanu makume na lin'we ya ku vumbiwa ka Radio Musambiki xitichi lexakulu xa Washi la mahungu hi xiyimo xa tiko. Museti, eve mahungu hi nkarhi lowu.

Hi lembe la 1922 xitikweni la Italia ku vekiwe mfumo wa uchaviseli u nga rhangeriwa ha Mussolini, lweyi a nga ni makungu ya ku va a phanga matiko man'wani na ntsindza wa koho a nga ve dorobeni la Roma. Makungu lawa a ma nga yamukeliwi ka xiyimo xa nkarhi wolowuya. Matiko manyingi ya vuphangi a ma ha li ku gama a kulisana ku nga li kona ku va ku tlhela ku ni ku ya vana ka miganga yi nga phangiwile. Ntsena tiko la Ethiopia, tikonkulu Afrika, hi lona li nga khululekile ku tlhela li nga li mandleni ka xiwubyana Sociedade das Nações. Hi lembe la 1930, Haile Selassie a va rhangela tiko la Ethiopia nkarhini matshamela ma nga tsondzoma ngopfu hikuva matikweni ya ku tala ku nga ni ku yehla ka vukosi. Ka matiko ya vuphangi ya tikonkulu Europa ku tlakuke mimfumo ya vukhinyavezi, ngopfu loko Hitler a rhangela tiko la Germany. Nhlangano Sociedade das Nações u nga umbiwe ndzhaku ka nyimpi yo sangula matiko a wu nga tirhi khwatsi. Selassie a tsatsiye makhambi ya ku tala swa ku a ku endliwa a vudumeli tikweni la Ethiopia, vudumeli ligameke hikuva a va ntiyiso.

Zakuka lulamiseli likulu la vusontwa hi 3 ka Outubro wa lembe la 1935 mfumo wa ukhinyavezi wa Italia uve udumele Ethiopia. Selassie arumele mintamu ya uvikeli. Karini anga tlhamisela mhaka leyi ka xiubyana Sociedad das Nações. Ntlhanu wa makume wa matiko anga swirho swa xiubyana lexi mahlengeletanile xihantla na masola vudumeli linga endliwa hi tiko la Italia. Ku bohiwe a vuseketeli la Ethiopia hi switirho, kambe swiboho leswi a swi landziwanga. Ntsena matiko ya tikonkulu Afrika hi wona ma nga nyima ni tiko la Ethiopia lume mitlhangano yo tala yi khindlimukeke a ku lava nkhululeko. Ndzhaku ka ntlhanu wa tin'hweti ni timbirhi ta nyimpi, masontswa ya Italia ma hlule ya Ethiopia lani Marshal Bajoplio a ngheneke drupeni la Addis Abeba hi 5 ka Mayo wa lembe la 1936. Hi ndlela leyi a ku gama a nkhululeko wa mfumo wa khale hi xiyimo xa matiko ya misava, hikuva mfumo wa Ethiopia u wisiweke ku nga sangule hi sekulu dash ku nga si sangula a mfumo wa Scream.

0: Vem se ti vas ti ci as jaju salini, git mo kati ku kan lega putu gaza ku e. Ani amilo sa imilo sa hi ku hinja hinja. Iku va e ka shenge shak va hibula hili ti ti la na kam ni mintiju ya mavoko ngopfu ku kama luovusiku kutani ku va hi twisisa leswaku xana matirhelo ya kona lawa ya ku va hi tirha nivusiku ma fambisa ku yini. Hi ta bula ni jaha byin'we, jaha bya masula swinene lebyi siku byin'wana ni byin'wana byi tihitaka ku va byi cinca xa nchumu ku hluvula tiko nambe vutomi. Vito bya munhu i Nkinyenda, i khanelwe nkulu ku va u hlawule u yamukelele ku zambiwa kwexu. A vito ni mani?
1: A vito hi mina Cesar Baltazar.
0: Cesar, i ntirho muni lowu mi landzaka wona?
1: Mina ni ntirha a Central Technica a Rad Mosambiki lani ka matsolo a Emissor Provincial de Maputo.
0: Cesar Baltazar n'winyi wa vito lebyi hi ku talaka mikama mi byi yingelaka na hi kanelaha byona hi ku ntla swi yeswo tekniku wezu Cesar Baltazar. Kutani ntirho lowu wu sindzisa ku va mi wu landza nhlikanini, madyambyeni, ni vusiku, nkama wini na wini. Hi xini xihundla xa ku va mi kota ku va mi landza a ntirho lowu minkama hinkwayo ngopfu ni vusiku?
1: A xihundla xa kona hi madambu kumbe ximixweni kumbe hi tiza hi maorari hinkwawo, a xi vezi nghena ximixweni, a xi vezi nghena ni madambu, a xi vezi nghena evusukwini. Loko nghena evusukwini na hi madambu tenge hi etlelanyana ra evusukwini hi nga kumi a mikanzalo swibyela ku hi humula enhlekanini ra usukwini hi ve ni matimba ri ka ntizo wezo tenge hi tshama na hi vela tinto komu a Central Technica mbangu wa kona hi kontrolelaka sinal a nivel ya sinal tenge interagira ni mayimeriso provincial ya Gaza ya Nyembani kumbe sedi na por vezes tenge hi ligarela a ka tembe i nga sentri prahi vona swa ku asinali kumbe la fika hi tingela tinene ta nivel ya sinal 100% ni pra xa mpfhukeni hi tingela tinene.
0: Kutani vanyingi vo swi yingela loko hi ku ni tekniku ku ni tekniku hi ntshimantshima a ntirho lowu wa tekniku hi wini wa kona? Hi ta gama hi talani ka mhaka leyi ya ku va mi nga hetleli ku va mi vonelela masinali. A ntirho wunene wa tekniku a ntirho wa kona hi wini wa kona?
1: A Central Technica hi hamba minchumu ya yinyingi primera coisa hi hambaka ti kontrolara sinal a nivel ya sinal u suka ka studio u ya Central Technica depois di Central Technica lani matola tenki hi enviara sinal ya ka sedi hala depois ka leswo hi khuluma na ka tembe yi nga sentro emisori wa hina a sinal yi sukaka lani yi nga centro de production lani ka matsolo hi khalute hi Central Technica tenke ni kontrolara a nivel ya kona ni vona swa ku i bon entao leswi i primero ponto. Segundo ponto a Central Technica tambe kontrolara a Central Technica hi hamba tambe a interligação entre studios lani matwa li centro de produção manje às vezes hi peta Gaza ni Nyembani porque hi ni ma programa dzin'we dza kona i regional às vezes tem que amba a interligação já uma estúdio Maputo Gaza Nyembani segunda coisa terceira coisa yamba e descarregar a mentizo e no programa dzinho e vitanago FTP qualquer mentizo qualquer colega logo azumela mentizo le e na vatec e na baixaraca como e peta ca servidor para co facilitar a mukela mintizo a swi gravariwa tlhela swi montariwa pra swi ya mpfhukini.
0: Kutani a va yingiseti va sungula ku va va swi twisisa a swi byingani hina ntsena swi nga va vulavuli lani ku va hi kanela loko tekniko o jovota swi nga yenca hi nga hi mpfhukini.
1: A swi nga yenceka porque às vezes ku timeka magezi hini ma OPS yi nga amakumulador ni ra ku kumantera a magezi mas loko u tshika u etlelanyana o de ficar já naquele momento fitimeca fitimeca ukuzwe ngaku ayikona enquanto ikola mas coisa fitimeca magiz então tem que vela atento para como ini gerador lá para gamana na ligar gerador estabilizar a energia
0: isso aí chega nesse buzongo de um pazamista de jula
1: Madambo,
0: loko u pfa u vona leswaku hei i nge bya bindzanyana u endla yini a ku va byi tekela ku va byi hangalaka hikuva ntirho wa ku a wu pfumeli ku va u jovota
1: ya na ntirho lowu a wu pfumeli mesmo ku va ni jovota ni etlela no sekelekanyana ni fambanyana nyaka za banyo na hlamba matihlo ni dara volta dara volta ninwa a café ah depois digo ninwa café no gama já na ficara mesmo bem disposto na ninga o zongo ni pumba o zongo né na verdade no gama já antes o famba
0: se vê o que ele sonha só na dala agora o Luiz ainda no zongo unga ele
1: antes low como na o zanza. Xana jala porque ntizo no zanzaka.
0: Kutani xivutiso lexi i xa ku va hi ku pfuka ha swi tiva leswaku mi chatile mi ni ndyangu a swi mi bindzeli mamana hala kaya a ku va mi suka mi misiya a vusaki ni vusiku mi ta landza ntirho wa mavoko wa swi yamukela leswi hi ku na byala
1: wa swi amukela porque a nga ma ninga mugangisa xa wu swi tiva swa ku a ni tizuvanga hiwo lowu wa maturno kumbe ni nghena ximixweni kumbe ni nghena enhlekani kumbe ni nghena wasukwini a wa swi tiva porque por vezes loko dzongo dzi buya vezi dzi ni pezela no mi fonela nyana yi bula nyana ni hamba minkamanyana na yena wa fikara umpoku preocupado as vezes loko yi hlwela nyana ku buya hambe ala ni tshamaka kona a xi zami xi un poko
0: xibindza ku tlula mpimo
1: xibindza a ku tlula mpimo ala ni tshamaka kona
0: ya kutani handle ka ku va mi fonela mamana mi nwa khafe ku ni swin'wana leswi vutlhari byin'wana lebyi mi nga na byone a ku va mi phikizana ni vuzongo ni vusiku
1: swi kona hi mi xetela matelefoni kumbe yini yini programa la ni ma Facebook yamba di tudo pra inga etlele o di cha game nyana sempre yamba di tudo pra inga etlele porque antes wa hina non pode etlele porque wena pode tsama atento loko ngena por exemplo 18 horas ngena 18 horas tsama atento mas e um minuto so nga hona hinkwaswo então tem que ver na atento até usar o chaya
0: kutani lani a central technica mi kumeka mi lowu sweni kumbe mi va bit
1: lani matola a technica ku tiza mun'we
0: kutani a xivundza xa ku va u tshama u lowu swaku u nghena munhu wa ku va u bulisana naye a swi ku kazati leswi
1: a swi ni kazati kumu i nchumu xa hi nga tolovela xa hi tolovelile tambe i kusuhi ni xitudio as vezes pa na yela la ka lukotori ni nghena hi bulanyana ni swi vona da forma a tizaka yena
0: ita kutani mazito ya vugama hikuva hi tshinzekela vugan'wini bya mabulu yesu cesar a ni tatiwi kumbe mazito ya vugama lawa mi navelaka ku va mi byela vayingiseti lava vo ko yingela ntsena loko lukutori a hlaya leswaku hina cesar baltazar cesar hi kombela ku va lulamisa a tintambu lanu cesar hi kombela mi jula ku va mi byela yini muyingiseti loyi
1: a na ya khensa swinene yamba dudu bra amintizo yezi imfukela hi tindlela tinene loko ku veni a xikhalo xingo ta mepo de mu hi byela mu hi pfuna majini yamba dudu bra amintizo yezi imfukela hi tindlela tinene
2: kan mamsinene mabulu hivi na wonena Cesar Baltazar tekniku kola emisor provincial Maputo wa radio Msambiki noyi namhla apfumeleke akuva ahilomba zvitu dzvakwe leswaku ni vo vayingiseti va dzviyingela vo twa hi vito ntsena hi muyingelile a hi tshandzela xihundla xa matirhela ni vusiku nangweso hi beka kola vugan'wini lowu nongonoko na hi n'wilela hinkwenu vayingiseti va switichi leswa swiharhu swa le nyingi mukatiko hi kanla hi Maputo Gaza kun'we nenyumbani ku nongonoko lowu namutlha wu fambisiweke ha mine Faustinus Dumu.

Kongele Faustino Sidumu ngai Fernando Sidumu kota lezingole kusanguleni hileka umahora ni 1 minute ka chikatlech ikuranza moranza ngiseti kasi wingi salongoloko wa lama doteni lo tobe ufamana hina na hikushivela wingiseti kinani na kuve uehleketa hikwalaka kuve hileka hweti ya kuhlawuleka ka bululeki kintaku.

0: sibungele Bernard Salmao hiku hilangilalisi mulei nyamukhayezuleko na ikhuza kula hava madala vakokwani lava ka siku gin'we ni gin'wani va kuma naku ni swikarhato bya ku va xanisiwa hi vazukulu hi vana hambi ni maxaka laha mayileko kasi ha nghena ka nhlokomhaka a madoda ya mina hi lawa ma chikeleko hi vulavula ha bava Messias Manuel hi vulavula ha Luisa Nicolau Makwakwa mama ni Suzana Mukumba hi le mungheleni hi ta hi kuma hi ngela ndza tshamba ku ta nghana kwamula kwamulanyana swipfaki leswi saleleko swa xirhami kasi ha kuma ku wocha na hi bula ngichile ba Messias
1: Gipelele ba masinge
0: bongile kota kupela itolo beto loko wena munhu loko u tolo ku gichile u khelo ri vakelo hi zwona ta gipelele hi zwona
1: na baba Bernardo na mama ne Makwakwa nzengo tome ginene nikolo sala vho tlhavhanga se tvara di Mosambiki ka se hlengela zwinwe ka timhaka leti ti tako ka se ta dokata sana ha dona bongile
0: hi zwona Makwakwa gipelele
2: Makwakuchilatani abongile sakile ngopfu hi siku gahina na masiku makokile ya kukukumba
0: ya yen'wina lo bulaku yen'wina
2: gichili kokwa masini va Mesiya
0: ya
2: khomakhoma michini
0: beri hi swona loko u ku Makwakuchilatani ndzi valakanya leki ga ku u letela lexaka longloko kamilongoloko ke sangola henga ve sangola hi ona la wa bulile hi tona ako hi fanele ku tiva tshaka makono koto ngakoto makwata
2: ngunyele bat
0: inga hela ka yise wena uyizo ma
2: koda madala ndzi ta maza ku ini ku ala ku wa tsono zwa ku gaya ku ni khumbara uyi aku bigela go ku tani Ei, a casa va no ir a rovela, e que cae que tolo vela. Ma kumba kurisi. Kumba la kurisi ni madali. E ma kwa kulei.
0: Isona, ho fela kwa la kaisana ka kona. Hambe mina leswi ndzi ya kona ndzi kula swa swa swa swa tsutsuma. Ndzi ku mina armindo. Mina armindo wa Vitorino. Vitorino wa Shuaka. Shuaka wa Senet. Senet wa Chitata. Chitata wa Makaringi. Makaringi wa Mfumbe. Zulu wa jihuhu singa misava singa tsonzo nga vazi kudula vadula vana vatse
2: wo gwira kokwa yei ya
0: makona leswi swi tiviwa hi vanhu va hombe lava hi lava ku bula ku hi vona nyamuntlha vanhu va hombe lava tshuka xin'wana xikati va kumana ni ku timfanelo tabyi ti cheteliwa misava va xelembendziwa hi ku nghana va kulile va pumbiwa zvinyingi va madala makunu hi lomu ka hweti ya kona leyi ya Outubro i hweti yi vekiseliweko ku hi nga ehleketanyana kutsongwani hi leswi va madala va nga ha zwona hi va khavelaku na hi ri vakelwa ku va madala lava hi vona lava va hi nyikaku a wutumi hi vona va hi nyikaku a ndlela ya ku hi tiva ku hi hanyisa ku yini na hi nga singhena hi lava ku tsakela ku losa ni ku hoyezela vamani Maria Suzana Mukumba ngeswe na hi nga singhena enhlokweni ya mhaka na ha hi fumuteka hi ku hi marimekana swi faki chikele naswo hoyehoye gipelile mama Maria Suzana
3: ha gipelile
0: gipelileutsutsuma
3: ndzi wa tsutsumisele ni u dala phela
2: wena urekele ni hweti ya wena
1: yonaku tsutsuma ku tihoxa
3: ndzi tihoxa ku
2: tihoxa
3: yi tsutsumelaka swikada lebya radio leswi ha
2: This is why I'm in the house.
3: Papa Messias, Mama Louise. Ndiza ndzi losa ava gondzisi vonhle va tiku gondhle lava va nga gameta rand Mosambiki aku hlanganyisa malembe ndzi bongile n'wetlhe ndza mirungu laa a vanyiseti va hina n'wetlhe aka programa ka hina leki hi xowaka ku ve gimi tsakisa ni ku ve gimi vuna
0: hi bongile magezi ya madala mumusele madala ku imasa ku
2: yenau
0: salisela kota madala
2: mazikumambelile
0: hi swona na hi karhi hi hlanganyetela tihunyi laha leti nga chikelana na mama Maria Susana ni swi pfakana na leswi kasi kuma makhala ba message mhaka leyi ya nyamuka hi langileko ya va madala tifanelo ta vanhu va hombe ta swikoxana hi ti onisa ku yini nyamuka hi swi onisa ku yini ku munhu loko a kulile wa yi kuma nhlonipho laha mutini wona ku hi yena ri nga tswaliwa a hlahla aka hi tswala loko a kulile makunu loko a karele hi mu khomisa ku yini
1: ndzi bongile kamali wa nosiku ndzi rhanga ku hemela ndzi kuma gezu leki ka ku vulavula swo karhi xungetano hi hanyela ka hina ni va madala va hina kasi timfanelo leti va nga fanele ku va veve nato ta susiwa hikwalaho ka hanyela ka hina hi kala ku nga swi koti ku hanya khwathe ni va madala va hina kunene ni twa fanele ku va va ni timfanelo letinene hi va khoma khwatsi hi va hlayisa khwatsi kasi leswi va nga naswo u tiveleki va nga naku u tlhariki va nga naku va hi nyika hi sala naku na hinawu hi kota ku pfuna lava hataku hi le hansi mash xikarhito hi lexi loko hi va vona hi le vona lava hi va vonaku na va nga tivi nchumu va lava vulavulaku ngopfu lava va loyaku lava vulavulaku voce byokhi lebyi byi le henhla kabye timfanelo ta byi hi tisusa endyangu hi va mahela wubihi hi ku hina hi tiwona na hikwa hi tlhari hi ni nguvu hi rivakela leswaku hinawu hi ta chikela ka tanga liya hi ta byi lava swa swinene na hi siniya swi ta hi karhatela kasi loko hina hi kota ku gondzisa naka hi mixo lava hataku kasi ku hinawu hi ya chikela siniya na yini hanyela ka ku hi ta hlayiseka kwatsi loko hi chikela aka tanga leyi xa yikala yi nga gwenti ku tlakula swa vuyindza hambi min'wana miti leyi faneleke wa hima
0: leswona mama n'wamakwakwa muzaya mhaka ya leyi ka n'wina mukhwa mu kulelenyani kutsongwana ya timfanelo leti mu tirhindza ku mu ti wona ka masikwana lawa hi nga ka wona swi lumuka kwihi
2: mina kokwa masingi na n'wina va makwerhu laha kombela leswaku hi hlayiseka hi hlayiseni hikusa hakunene ku vula ka vamesiya ku hina hi ringana ku mi nyika leswi hina hi nga ta hi swona a mu swi tivi mi vula kona mi ku hala va hundzeliwile hi tanga ndzi hundzela maxi hi wu tivi leka ku hanya a ndzi hundzeliwangi bya ringana ku mu hi hlayisa khwatsi hi kota ku mi nyika na n'winawu mi fela ku chikela ka titanga ta hina na mi tiva ku ti hlayisa mi tiva ku hlayisa van'wana maku loko swi nga maheti leve xi chava xikarhato xa hombe ngopfu mina na ndzi kombela leswaku hi rivaleleni hi hlayiseni khwatsi a ku vulavula ndzoce mina a ndzi vulavuli ndzoce hi ku ndzoloya hambi ku voa kona laha ndzi bulaku navo hi ku wena u tshama u xaniseka hi ku wona leswi swi vonaku a ku befemela ka wena vulavula u ta vulavula na mani swi lava yena va ku lavi va leyi i kumbile a nga tivi nta ndzi vela ndzi vulavula ndzoce maxi mina futhi leswi ndzi vonaku leyi ndzi swo xaniseka ndzi tsikiwa mina ndzi wa wulawula xaleswo va nyima hi le kwile va ku mamusa mamusa mamusa wa wulawula wa wulawula ni vanhu vakwe a ku loya madelaka ku veni a wu loyi wo befemula hi ku za ku xaniseka makoni hi kombela ku hlayiseka hi patseni hi ve vanhu ku fana na n'wina mi nga vanhu hina hi wa ve vanhu tolo n'wina muta kwalaha mina ndzi nga kona
0: vama Maria Susana ma mukumba nhloko leyi ya timfanelo ta vamadala
3: ku kombela rivalelo swiwa ndzi kumile
0: avekeleki ya
3: ndzi tshava ndzi yingisela ndzi ku ya lavo vanghana va bula va wocha swipfaki va wocha mitshungula tanihileswi ndzi wuyile nyamuntlha ndzi lomukaku hlengela ni vanghana ndzi lava ku nyika wonela wo ka mina hi bulu leyi hi nga ka gona kambe ba masingi wa hitsetsa loko ku nga yene ko khwamukulile nyana mumukulile ku madala
0: sozamakuswavezelanyanakuaaamadalamadalamina
2: ndza pfumela mina ndzi madala
3: vamadala lava hina hi mahaku swinene ma va vona ku hambi loko va byelaka vamadala a vanana lava va ha gondzaku va suka va ku vovo ndzi ya biblioteka
0: a ya biblioteka
3: madala wa swigondzani
0: a biblioteka
3: a ya teka a swilo swa hombe lomuya
0: ni
3: wu tivile agile ku lomu ka va madala ma ku no n'wina vana na muhidyelaka ku madala a madale munhu phela loko leswi ndzi nga byi aka ndzi nga mi tswala ndzi ma byi nyingi a ku eu vou à casa dos meus pais, dos meus avós. Ele é um zinga, ah, quando vai trabalhar, quando trabalha vai trabalhar. Vai com uma cota, chama vai gatir, chama mir, anjo le zinga imaha, macuno, há como ela com chaisi o ainda vai madar. Loco moana, bem loco com galho o ainda madar. Muxais há cuba, a madar a luia. Ele há cava madar a lavaiane, vanga trabalha vai trabalhar o ainda. Va nga twala wena hi lava ku hlayisiwa a madala a wa nyikwi a lisima ya yinene leyi feleke ku ve loko va ku madala loko a madala u mu hlayisa vana va mina i cinci a mahanhwana va ku yeyi a madala lawa wa tikota a nga tikoti ha yexe o hlayisiwa hi vanana loko a vanana va hlayisiwa ni mathomo va ma kuma laha ka madala
0: unzela kayisa alisimulanga nga hichela okayisile mamani wa mina u ta hlayisa mina nyamuntlha u hlayisa ni n'wana wa mina enda nkokwa hi leswi
3: hileswi felaka ku ya hi swi maha hikuva hina mina leswi ndzi vula ku ndza hi lomu ko tswala hi ku ndzi lomu ko hlayisa vazukulu va mina ndzi tizona ndzi hi ni matshandza loko ndzi vhuka ni mixo ndzi lava swi lavalava ndzi nyika vazukulwana va mina vona vatswali va kona kambe loko va ta ku nyika hina a kali ka kona loko u ta nyikiwa n'wanana khesa u ku ndzi ta ga ntamu wa vana va mina hikuva va ta neha kasi ndzi ta ga ni vana va mina makuno a hi hlayiseni va madala va hina hi ta kuma a makatekwa
0: va misi ku hlayisa va madala va kokwani kasi ndzi ta kuma makatekwa ndzi ta sangula hi lomu mimovhini ndza wona munhu wa kokwani chete a ta ku swela aparaxini a movha hi lowu loko a wona ku munhu a kulileko vum o fana loko a chikele a wona ku munhu a kulileko a nga mu nyiki chance ya ku a noma hi laha ku lavekileko hakisahakisa hi lo famba a mujaha ku veni a misiha ni marhambu a swa ha kumani khwatsi mhaka leyi hi nga yimahisisa ku yini lomu mimovheni
1: xikarhato xi kona a mimovheni hi ya ku va ko tala ka hina kota majaha ni van'wani a nga swi tivi leswaku yenawe i ta kula i ta chikela ka tanga leyi a yi hluphaka lomuriweni mun'wana ya lowu a mu hluphaka lomuriweni i xaka gakwe ku hambana hi mimiti mun'wana a nga a kunene a minenge ni khata ni mazolo bya rumela hi ku a nga ha gwenti ku va a ve ni xihatla lexiya xi
0: lavekaxitolo
1: xa vona lava lavaku mali hi xihatla va vona ku kha ku hlwela ku teka loyi a rhumelaka va ku a ta hi hlweta i chukana hi musiya a ku musiya ku mu engetela ku hlupheka kwalaha musiya ku kona buku xin'wana xi khata yi suki ni mixo ni chumu wo ganga na leyi ku a ta xava hi yina a nga nawu enda u tlhe u musiya laha ndleleni a celwa ku chikela lomu a yaku kona a ku vilela kakwe ku kumeka na ku hi nandzu ka wena loyi u musiyaku laha ndleleni hi ta famba ha wena Eh phela mhaka kugula hey nene amaka kugula lokho ndzwa hey mina unanyana lokho ndzwa hey ja lebenzi zwona
0: ngenza osakula ola yathi kwele zwangawula
1: ndidisa mhaka le ngawula mama nale wiza le kulawo ja wabala kula kula yetje kutani lokho ndzwa hey nene mwana u nanzi vunile kutani ku enda zwi kumeka zwikari le wena a zwikari to zwirwalako hi ku famba la ngena u zwitivi kasi lokho ma u nene ka munhu loyo ka nga mutini wa kuma mathomo ni makatekwa hi kuma ha unene bra munwani munhu ja vona leswa va ha byi tshuki loko wa ula ula hi kuma mathomo ni makatekwa wa ndzi ta kuma siku munhu mina leve va sendza nga tirha mali ndzi kuma mali chapaketini makatekwa mina
0: mahakaswilavandza
1: tihaka mali liya hi wo makateka yakwe a hi byona byo byi nene ku lava ku tiva ku ndzi maha yini a bya byinene para van'wani vanhu
0: loko yi suka laha mixapeni lako mimovheni loko la ku engetela maniko lawa u nga swi kota ku ti a ku engetela a ku vulavula hi lo mixapeni swibombeni mimovheni hi vulavula hi lomu ka tibixa portuguese wange hi fila kanilevi xiportuguese xa lomu kaya mosambiki hi bixa loko u chikela munhu wa madala la ka bixa yo karhi lava va xota vona hi ku minula minula leswi nge va swi tiva ku a nawu wuli yenge loyi a nga madala a fanele ku rhanga va ku minula loko u chikelaha ka bixa yo kani ni laha banku kani hi bixa ya yini
2: va minula van'wana ku ndzi lavaku a ku laha yi nga ta tlhatla
0: hi rhange sukala loko mukubani mune vambirhi vanharhu mune
2: ka joka swikhosana leswi ha yi folile ku laha yi ta nga haka hi sukala Ei, kambe mina kani? Eh, nad. Boss, kaye uchigela la yangonye daga. Daga, ulaku kunganzi ngena lomeya. Porque de verdade awa aguente. Mas la baba aguenta kula ba. Bana ni ku mina aku arva kelwe mejo mina ndzila ku mi halakanyisa lezwako. Muta chikela la katanga ya mina. Mina lezi vakone la mina. Loko ndzi kumana na vona ndza tshuka ndzi tichoka ndzi ku ina mina ndza fanele loko kombe yena a nga nhondzo i hundzisile nguvu i kumbile nguvu se mujuka hey wa zama dzunudzunu o vulawulela yexe hi ku laha yeneta eyi kani ndzi ta chikela kani minenge ya mina zonke swa yena swo bayisa a nga ha gwenti nchumu Mazi wa ha byeliwa ku hambuka a mimovha tixapa a va hi lavi hina a va hi lavi hina vukumba na da a va hi lavi ma ku hi kombela ku laviwa hi rhandzeni a hi wuli leswaku hina hina ni mikateko a hi nayo mazi a mikateko hakunene yi kumiwa hi wunene a kateko wa munhu u nga wu laveka mun'wana munhu hi ku mun'wanyana a ti kalavela hi ku ako loko a ya nga ngheni a ya nyikiwa swilo a vuya ta tolatola ndzo kateka a ri vangela ku leswi a hi byona swi to katekisa wena leswi to katekisa wena hi leswi u swi mahaku wena mbilu ya
0: wena
2: va tsaka hi mintirho ya wena hi mbilu ya wena hi leyi yi ku katekisaka yi ku nyika madhomo i mabyonge kusa nungungulo wa ku wona ku wena un'wana lweyi u tswaleliweko hi munhu wa ku fana ni gayani u mu rhandzaku
0: Mamare Suzana, swi tsongo swi ku mahekela ku siwa xapa ni ta laha ka bixa yo karhi u kombela ku heyi kota munzolo ndzi kukuvakuva laha ku hundza ndzi ya phambeni va swi reka hi ku ngana u chikela
3: a leswi swa maheka kambe loko ku helomuka ka ku hi u lava ku nghela laa ku lava ku nghena xapa wa famba u famba va vona ku luya madalana enonyimi a tlhela ya ku tlhela a wu ni
0: wa
3: ku ha xidalana xa minenge yinharhu hundza
0: kotanga
3: ni chetengelehundza xi ta hi hlweta wena ku ve nina laha ku va kuma vanhu lavaya ma ku no mina lexi ndzi layelelaka ka vana na va hina lava fambisaka mimovha ndzi kombela ku loko mi wona madala hambiloko mi no mi hundza hi ku ka ku mi wona hlehlani moya ndzhaku wena cobrador chika u ya mu hletela u mu vuna u mu lavela a wu ndhawu a tshama wa kombela ka lava va swi kotaka ku makwerhu siza a mamani loyi a nga ha gwinti a ku nyima lava va ku lava ku hi hlonipha a swi dalana swa hina wa dzuku u kuma swinene byo kwalaho u hlama loko atolweni ndzi vitanele ku ta ndzi ta
4: teka a vanhu yo tekela ku tata movha wa mina ndzi kuma a mali kola haya makuni kasi hi ku yini
0: ungazvitivi kuzvitisile kuyini
4: uve hi lebyiya u nga maha kambe loko u maha swinene ni lomu ka nyama ya wena ni lomu ka mapimo ya mina mo pepemela hi ku byi tiva ku ndzi mahile swinene makunhu nin'wungula a nga ta hi ku ku byelaka maha leswi yena wa swi wona kota hi yena muvangi wa swontlhe wa swi wona ku luya emahili swinene luya a nga mahangi swinene u kume na khombo ndzi nga naku ku ve a khombo wo ti lavela makunhu a wu dala a hi wuvabyi inokula ndzi nge twaliwi nyamukha ndzi ta fana ni loyi a to twaliwa hi 2030 a swi nge maheki leswo ku lava ku ve hi ni vanhu va hina lava hi nyikaka matshangu ku nga va biblioteka viva ya hina ku nga va madala va hina
0: a wu sunguka tigohle gi kumiwa na ka va madala la
4: hi swona
0: kota mabibliotheka viva loko a tshuka a nyima yaloye a nyimaka wa xibomba kutani hi xapa lowo a nghena a madala loye hina hi nga lomu movheni hi mahisa ku yini ha zama ku hlonipha no tani u ta maha sweswi ndzi tshuka ndzi swisa na mina wakona a mina u ndzela ku hakela
4: hi byo leswo a ku hloniphiwi lomu ka mimovha lava yi va nga lomu ya ndzeni lomuya a ku nyikela u ndhawu ka lweyi wa madala veha mina u ndzela ku hakela yena u la ku hakela ndzi ya ndzi ya buvha ndzi nyima hi minenge ndzi famba lomu movheni a ndzi nyimile ku endzo la ku hakela a swi hambanile leswi va mahiwaka lavokuluka lavokuluka
0: a
4: nga tshamela swikulu a ta wu hoxa ku hi miri lowuya kasi ku ve a tshama lahaya mun'wana wa vhumela ku ndzi ta riha ya duplo a ku hundzisa loko ku hima ku yi khomi gamazaa hi swona khomi gamazaa ndzi ta hundzisa kasi ku ve ndzi tshameka hi ta va veka kwihi vanhu lavokuluka ni va madala va hina a hi va hlonipheni va madala va hina hikuva hina honkheni hi nga lomu movheni lomu ku tsika n'winyi wa movha vona lava nga lomu ya movheni va ngurangureka hikuva ku nga hina ha hina va ku hina swi lavi leswiya va ri vakela ku vonako
0: va ta
4: chikela kola vutorhukata i diposi byi ta va bayisa nguvu hina hala ha timisela nyana lava va leswi ho hambi swi bakela va ta zama ku swi hoxela
0: va cili nguvu va misi ya engetela mhaka leyi ya lomu moveni ku a hi hloniphi hina hi nga pakela ku hi nga khelela mimovha a hi hloniphi va madala loko va nghenile moveni ndza ha suka ndzi nyima ndzi siyela madala lo hambileswi ndzi to hakhela na mina
1: ndzi bongile a xi hlonipho xi lahlekile ba masingi a ka hina xihlonipho kambe kutani ma kulela kutani ma hanyela kutani hi ko ku hlupheka loko hi kaya laha ku hi nga byi tivi ku hlonipha mun'wani munhu muhulu lowa wu lava ku mamani Maria Suzana loko munhu a ngheni moveni a tshemesekile khwatshi loko a tata wona mun'wani loyi a kuleleko ra ku a mujuka a munyika wu ndhawu a tisa ku khwakuluza ka hombe nguvu loko a mujuka a li kuvala exaka ka mina a ca wumbirhi mina wu laha ndzi nga tshama kona ndzi lava ku hakela xa ndzi ta mahisa ku yini ku mina ndzi suka ndzi nyikela wu ndhawu loyi a faneleke ku a nyikela wu ndhawu hi loyi a nga n'winyi wa kona wa movha kutani loyi a hlengisaku timali a ku va a ta kota hikuva hi yena a nga heni fanele ku va a mu lavela wu ndhawu a tshama maxi a cika ku cuka a cinyimu caku yena kota munhu loko a maha byo biha xikarhi ka vanhu a kumeka na ni hiniki hi tshamele hikuva vo tlhela va nga lomu ya movheni va ta endla hi ye munhu lowu yo ka a nga hi na tindleve u mu vona ku na tindleve ma tindleve ta ku na ti swiwiri enta hikuwa hi ni fanele ku va munhu a ti vona ku laha pura ndzi nga boyileki mandziku vanhu lava ndzi vonaka mandziku va kota ku ndzi nyika xihlonipho ndzi fanele ku va ndzananga mina ndzi hlonipha lava va kale kasi ku ndzi kota ku nyika lesima pura mina wu ndzi ya kwihi ndzi ya kwasiniya van'wana loko va ta va ta ndzi kumeka n'wana siku va ta byi tiva ku hi ye madala loyi nga tshuka a pfuna mun'wana madala endhawu kasi swilo swa kona byi kota ku famba hi fambela le ginene maxi ku tala ka hina vanhu ha yi cuke bya mandziku hi laha bya nyamutlha basi kurisi hikwao ku kumeka ku hanyeleka ku mina ndzi nge suke ndzi nyikela wu ndhawu mun'wana munhu mina ku na ni ahlana wa mina wa bayisa a nenge wa mina na mina wa bayisa ma u ta ta vona ku a bayisela ga mina ni leswi ndzi nga ha byona mina a ku swi lava swi chukwana ku hundza lowu ya nghenaka pura ku a kota ku tshamiseka lomu moveni a kota ku famba kwatsa chikela kaya yena a vala a hungu ginene ku ndzi na ku va munhu wa munene lomu moveni leswi ndzi nga tisabyana ni ku karhaka ku yini loko khona n'wunguri wa swi kota i wa ta muvhuna i ya nga swi tivi maxi xa wa mumahela mukombele ku a vhuneka munhu kaya wa swoo xa wena nada u lava ku va u famba ni ndhuma ya ku biha basi bika a ta vula a munhu loyi ndzi nga mu kuma muvheni wa chukwana hambi mina ku famba hi mikondzo ku wa chukwata ngopfu ku hundza ku nghena movha hikwalaho ka wena endhawu a ku kateka loko a wu ku kumi endhawu hi leswi ndzi nga lava ku tlhamusela ku tatisanyana ku swan'wana seno ka marimana Maria Suzana
0: hi swona na wu tlhetekele ku laha hi ta huma lomu xitshongweni ku lomu moveni lomu tibixeni ta tibangu hi lomu xitshongweni a hi yeni kaya gakula jaha kutani nhwana ligiya gi hlayisiwile ya madala loyi tinjombo letiya mintirhweni wa tirha kani cini ci mi phazamisaku swo wa wuya na wu karhi wu suka laha kaya ka mina ka muti lowu a nga aka yena wa hlongoliwa ka muti wakwe a wu tomike mino bya mino a swi fambi khwatsi how come hi nga swi livangisa swi mahisa ku yini u tswaliwile u kula namuntlha kwalomu ku fambeni va ku layile ku ka se ku ta vi munhu lomu ka tiko leki u fanele ku mahaleswi mahaleswi mahaleswiya u ta swi vona swa wena swi ta famba khwatsi makunu xin'wana xikhati kani ku kala ku landza a swileletelelo leswi a swileletelo leswi u nga vi u nyikiwa hi va madlala lawa u ta ta jikela madlala lowu wa ndzi loya swi mahisa ku yini xivutiso xa n'wina n'wenhlelleni
4: mina ndzi nga wula leswi a timhaka leto ta xihlonipho a xihlonipho u nga ta ya ximahala ruyeni laha kaya na u nga yi na xo xihlonipho ku lava ku sukela laha kaya a nga dzuka madala wa wena loyi a nga ku jatamisa laha ka tiko leki a vabya u longisela ku ya sonthweni u musiya o u tsutsumo ya chicheni a chichi ya hombe hi liya u yisiyaku liya ku lava ku rhanga hi ku hlonipha ni nungungulu a nga ta ku katekisa hi ku ve na wu susile na wu siyile a xidalana xa wena na xibadlo wena u tsutsuma ku ndzi ya sonthweni u nga wula ka va makabyi ku nga ndzi no tsandzeka hikuva ndza vabyelwa mamana a nga swi koti ni kusuka a nga gwenti ku maha nchumu a ndzi swi kotange kusuka makona a xihlonipho xi sukela laha kaya a wu ku tivi laha ku taku yi kona thomo u nga suka ku ndzi ya sonthweni u siya mabadzi lawa ni ngungula ku leswi a hi bya nchumu leswi a bya nchumu hi leswi u laha ku ya u ya vhizwa siniya kambe loko u hi wo ehleketa ni loko va wulawula u ta ku maxici
0: konaa mina
4: wo kha va khumba wena ne leswiya bya byi wulawuliwaku a wa ha vhizi hi ku xi kona xi ku xanisaka laha ka ndzima leyi hikuva u siyile madala wa wena na xaniseka laha kaya a xihlonipho xi sukela laha kaya kala lomu ndleleni kala lomu mimovheni kala ku kwihi lomu hi nga kona ku kombisa xihlonipho u ta kuma makateka na u nga swi tivi ku ndzi kateka ku kuma leswi hi ku yini ku ve hi leswi mahaku swinene
0: hi swona n'wamakwakwe hi ku yini hakunene hi wuyela wa madala ya ta vahlongola hikuva loya loko ndzi cukisa ni leswi byi swi wulawulaka hi ku yini ndzi nga ku ku phurhela na waha hi danyanyana na u nga si tiyela ndzi ta ku ndzi ku tsika u kula u tiyela u tlanyala
2: u nga hlweli ku bofa
0: zini
2: leswi xa leyo to heta nyandza
0: tihunyi ku yilise
2: ndzi ku lava ku kuma leswo swi sukela a ku nyima hi leswi mina loko ndzi swi cuka a vanghana a sociedad hi cinga xona leyi xi hi nghenelaka vana va hina ni vazukulu va nghenaku nguvu ni ku pima vona timhaka ta swin'wanyana leswiya swo vanyanya va madala a famba a jika wuya ta ku wena vona ndzi tekelaku risorti swin'wana va gondza lomu ka swilwaswilwana ni ku gondzisana hi xivona a vanana hikuva ku khala mina ndzi wa xanisekile mina maxi vama ndzi nga tlhela ndza dzunukisa madala wa mina luya ku yena
0: a nga dzunukisa
2: ndzi mu dzunukisa ndzi mu dyuza ndzi swi vona swa mina xa swi vala ku cinca xawoo a ngo bula ni mungana xa yena wa ku o ku ve mina futhi xikhosana xi kona le kaya a swa mina u barisa swi lulami hi mhaka ya xikhosana lexi wa huya u ndzi ciwo ka yini u ciwo ka yini ndzi ku hoyozela u ndzi hoyozela yini u xaniseka loko ndzi xaniseka ku mina hi mhaka ya wena hi yini hi ku yena a zwili leswiya a ri vakelo leswo yena hakunene a sukela laha wena kambe wa nga mu tshiki ku mu gondzisa wo mu gondzisa coki xikhati maxi xi hava ni xin'we lexi yena a khayileku xi kota ku mu vona i phanga laha nga kona yena a le mina hi mina maxi a nga na nchumu a magumu yakwe a ta xaniseka loko a nga xaniseki swi mphelela i ta ya mfela paxoni hi ku i ta wexa ni muhoba a ta ta ku buhida wena u nga paxani ku kumbe ukarela hi ku ku momondza khati giumba zitsu ku ngongorilo wa khoma wa ya paxweni hi leki a nga gila vatomi leki hi sweswa swinene burkileo dale ku madala u ya ku u ya paxweni u ya tshama paxi futhi malembe ya talele ku udele madala yena a nga va ku ku daya ke wena xa we ude madala maxi wena u ya ri ya kwi a ri ya paxweni ma ku mina na ndzi la kula leswo a hi swi tshikeni leswo vanano a hi swi tshikeni rhandza ni ku kumba loko utomi gawani hambi wa munghana rhandzanana ni munghana wa wena loyi wo khwangu a hombana ka wena a fela ku ku vuna hini ku hina a bya hina swilo bya hina va byi lava maxi hina va kona va hi lavi va le hanuha va le hayi tivi a nga lavi mina maxi alaa
5: swilo swa kona vamesi mhaka leyi ya vamadala ku hlonguliwa laha mutini kutani ku dawa hi laha swi bayisaka ngopfu kambe loko va ku hlongola kambecukuani u tomana ka wena
1: mulo lowo a timhaka ku tala ka tona leti ti mahaka ku hina hi hambana ngopfu ni swilo swo tala hi ku a ha ha yingisani nchumu wo vala a wa wumbirhi a ha ha swi koti ku tshama ni vamadala hi bula va hi nyika wutlhari leki hi faneleke va hi hanya ha kona a tolo ku va hini leswaku hi tshama ku nga va laha xitikweni ku buliwa ku nga va un'wana wu ndhawu hi tshama vavanuna ku buliwa ku kuma byi la hanyisa leswi loko u kuma nchumu wo maha leswi mayisa leswi leswi ku va hi byona leswi nga hi tshinya ka hombe ngopfu ko hi gondzisa mahanyela hambi ku nga vatlhelo ka vavasati a vavasati xa lava va na ngopfu a tikarhato hikuva vona xa va lunghisile mahanyela ni matshamela ni malulamisela ni mabulela ya bye etixakeni so hina vavanuna hina ngopfungopfu hi talaku ku hi nga landzeleli minawu leswi hi fanelaka ha byona loko ndzi nga kulanyana kutsongo ndzi lexi ya ndza tiva a ndza lava ku tshama ni munhu a ndzi gondzisa laa ndza lava ku swa timhaka leti byeriwa mun'wana munhu ndzi swi vona byo kha na ndzi ku ndza swi kota loko byi ndzi tsandza ku ndzi ya ku ka vanghana a ndza eka vanhu lava kulileko lava nga ni wutlhari ni wutivileki va faneleke va ndzi gondzisa ende loko ndzi ya ndza kuma leswa munghana xini hi swo ndzi khoma kota mhaka bako ndzi tata swi mahala mutini wa swiwona endhawu leyi xikarhelo xa hombe ngopfu xi kumekaka ka hina ku tala ka hina kunene lomu mingangweni ya hina loko madala a tshama kama wo leha hina ni ku ya hi ya mukamba basi loko a hi ni timutana caku a ku ya mukamba basi ku madala ku

0: Rádio Moçambique Inhambane.
1: Uma boa companhia.
0: Leca 3 horas, 1 hora e 43 minutos. Isso mesmo, salve os morandos, amigos, se tico pangalata e tindlela, tá com a manambana, ca cove, recongoma a cove guicha, na recupangalata e meteria Rádio Moçambique. Já betelo com a etlela, recolau, e na, e da soma na ué. Escatele, está vindo com uma longa louco, ua, chumulgacha magila manene, na inaclori, Francisco Simbine.
2: Majela manene.
3: Nongoloko wa Radio Msambiki uvulavulaka e majela lawa manyikaka utomi linene.
2: Majela manene.
4: Muito se tivo grudeka oyoyo ka nongoloko majela manene. Kanongoloko oyamuntla itavulavula swigava swaswaku jenilisima swingana lona. Kuhlayiseni ka muzimba nongoloko obindzuliwa u tlhela u kombisiwa a Francisco Simbine a marabuduya aka ulunguluxi lamarito ni mpfumawulo na hi karhi hi ku navulela wingiseti linene. Ku ve kumentelelo wa nongoloko wa nyamuntlha hi bula ni ntlhari ya vudayi ka xiyenge xa majela manene Kleusia Nyamposi. Kleusia Nyamposi yi tlhamisela swaku a ku na ku hambana ngopfu ka ta majela ka nkarhi wa ku hisa hambi ka wa ku titimela, kambe hi fanele ku va hi patsa hinkwaswo swigava swa swakudya. Lani hi ku sungula a hi nyikaku ntlhamuselo mayelano ni matshamelo hambi lisima la swakudya swa ku kulisa muzimba.
5: Nkama lowu wa wuxika a ku na a diferensa ni nkama lowun'wanyana. Hi mhaka mbu hi mhaka ku sempre tenki yini alimentasolo hi ngo ya alimentasolo saudade la madyela manene. A madyela manene a ku dya a swilu leswa ku durha i ku dya swilu leswi yenetaku a muzimba wa hina. A lani ka madyela ku ni swigava swinyingi i sinkwa swona ku ni leswi hi swi vitaku a ma-alimentis degradement a swakudya leswi

0: sifuna kwaku yini akukula asho tasha kudlale sikhuluma hi tinyama leta ku hambana hambana ikhuluma hi mathaza lady says the vibe sakudlale sikulisaka sikulisaka muzimbo wa hina mali bese bese instrumento tshilaveka pra hinkwenu majingo ngopfu ibravane kuwo ifiti ha ku vatsongwani vona vasu bali ka pazela ku yini la ku kula mazi ambo va hina va vakulu loko hi nga tikumi leswi ya kuri handle ka ku swi hi kulisa swi nyingi swi tirhaka emizimbeni ka hina ina unopo ni ignora ri ku leswi hi ngo i swakudya leswa ku kulisana mina ko museni mukulu a na hadi a hi swona mai ngopfungopfu vatsongwani va hale ka pazela ku yini la ku la ku kula maxi a fanela ku na hina wu yiga akakudlalisa n'wana a fanela ku ga matandza mamani na yena loko hatikile va fanela ku ugaka ya titwa kanyingi loko hi famba ku tirheni va ku nada nopo ndi adle hi ku n'wana a ta twaliwa kumbe a nga na misisi a ni mpandla ntiyiso leyo u lava ku n'wana a ga a ta kula tanihi vito la swakudya leswi ni nga swi hlamusela swoswi
1: hi ku landzelela ntlhari ya vudahi hi hlamusela lisima ni matshamela ya swakudya swa ku nyika a swivhikelo emizimbeni ku va u kota a ku va u lwa ni mavabyi
0: ku landzela a swakudya leswi swa ku hi vhikelela alimentary protectory swa ku hi vhikelela swi hi vhikelela yini swi hi vhikelela ka mavabyi endankuni a maalimenti lawa hinkwawo hi swakudya leswa ku vhikelela ka xigava leswo hi kuma a mafruta hinkwawo ya ku hambanahambana hi kuma matsawu laya ku munta digest ya madispresa loko ni ku matsawu ni kuluma hi group hinkwayo ya maverdura group hinkwayo ya leswi hi swi rimaku kulume hi maverdura matsawu mapofu mathapa hinkwaswo leswi kumaka masin'wini ni mafruta lawa ya ku hambanahambana hi payipayi hi laranja hi banana hi ndhawuni leswi fika xigava leswi swakudya swa ku vhikelela amuzimba wa hina amuzimba wa hina wu ni leswi hi ngo i mafontshwa lama hi vhikelelaka ku hi kwini hi teliwe hi mavabyi ha sho se loko u nga dyi a swakudya leswa ku ku vhikelela a masontshwa lawaya ma nga ta veiwa ni ntamu wa ku hi defendera ta swibalu swa kwini wa ku hi pfuna ku loko mavabyi ma lava ku nghena ma vhikelela dimodo ya ku ma nga hi ngheneli hi ndhawu loko ma hi kuma na hi li bof a ni li hi nga ta vadya mati loko ma hi kuma hi li bof swa kala ku munhu masontshwa yena ma nga tshamiseka lomuzimbeni a vadya a nga dyeli i handle ka leswo ku ni xigava lexa wunharhu a xigava xa wunharhu swi khuluma hi swakudya leswaku hi nyika ntamu ni nga swi balisa xileswo alimentary debase endhawu ka swakudya leswo hi kuma a mpunga hi kuma a wuxa hi kuma mapawu hi kuma mazambani kumbe muwambu hi kuma mtsumbula endhawu a swakudya leswo hi leswi hi nyikaku yini a ntamu swa kumeka swi kali hi ku loko wambi wu kumala pawu wa wu kuma tsumbula loko u nga na tsumbula wu kuma kumbe muwambu loko n'wihambi wa loko mazambani dependeni ka lomu nga kona ni leswi swi kotisaka swona a maalimenti lawa ya ku hambanahambana pelimenji wa makuma purke a loko ni ku tenki hi ga mapawu hi ga mtsumbula hi ga zambani kumbe muhamba ni li leswi hinkwaswo tenki swi kumeka a kapurati lawe fili ka refeshon lawa tinki u kuma a swigava hinkwaswo leswi swa swakuga ni nga swi bala la umpokumpoku litudu ku ni xitsongo xa swakuga leswa ku kulisana ku ni xin'we xa swakuga leswa ku vhikelela na mavabyi ku ni xin'we xa swakuga leswa ku nyikana ntamu ni xin'we xa swakuga leswi swa ku nyikana a ntamu lowu wa ya concentrate
1: murhambi wa hina a ya mahlweni a hi tlhamisela swigava swa swakudya ni lisima la swona
0: xa wumuni a nga lexa wugamu a nga swakuga swa ntamu ngopfu swinene leswi ta swi ta pfuniselaka xigava lexi hi nga humaka xona ku yini hina hi kota ku tirha hi maha hinkwaswo leswi hi swi mahaku durante dia ne hi maka maalimenti lawa se ka maalimenti lawa ka swakudya leswi hi kuma mafurha hi kuma makhokho hi kuma timanga hi kuma tikanju mazomeji leswi hi swi kumaka ka swigava leswi burisi hinkwo energia concentrada i swakudya hinkwaswo leswi yi nyika swi nga ni mafurha resumini i swakudya leswi nga ni mafurha tanihi ni nga ha vala ku sunguleni a muzimbo wa hina lexi lavekaka koho i ku hi ga leswi faneleke a nga ku hi dya hi mpimo ni hi swigava leswi ni nga ha swi bala swa swakudya leswi muzimbo wa hina wu swi lavaka baseza hi kota ku consider ku yini a swakudya xin'we ka magroup hinkwawo ni nga mabala la ku na a ku hambana ka ku loyi a nga xipiritori tenke a nga kutsongo loyi a nga pedreiro kumbe a tirhaku ntirho wun'wana wa ku halata tenke a nga ka yiga e-e importante ke isi kutegi gama kambia manyingi na higa kutongo kutongo. Inkwe nuno importa profisangu. Leswi munatira kusho.
1: Ama gela kankama waku isa nwa kutitimela. Shafana.
0: Shafana kuti important eye neka mutimba. Everdaliki. Aganka malo wa ushika ne. Tenki hii ganyana asa ugasa kuhisa. Na verdade a recomendação ambilo ukunga hii. Ata ugalo kufiga. Tengu kukuma na shukufume. Mas em camalo ao chica, eu tenho que mesmo ir reforçar a parte de lá que liga, essa cuba, essa cuíça, e toda vez que liga, essa chama sopa, tu mano, se liga uma casa, mas e a minha língua, e com essa chama sopa, e pus a majane, mas tem que nem atenção, eu sou menina lá com camalo ao chica, a nisso tive com bima, da sociedade, e no lolo, e na comida, o puga, o seca leite, o chanta, essa cuba, o da seca, muitas vezes. E já lhe chegou uma festa food, anga ama alimentos prontos. O chão galera ficou mago se sua mãe na casa, se está se filiga de hotel. Então o isso há por lecia que está errante zela, há por ele que tenha comi mate e está com mais ramlecia. Então tem que se engaixe mais leso. A sua gente ima refresco, engaixe pousa pousa. O grupo em qual é que o galera tenha nem chukela chukela porque ele ficou no lugar que fui ela porque se faz com isso fuma e se ma por exemplo o Johnny funciona com engano malu vai ninguém vai ter lugar para ele mas a vaca está chukela então chukela na lona o ali lá vem que nos vendem porque ele está evangela ini amava o ama ninguém a coamba na amba mas como ele cai ou ambi engali cai vou na cu a gente dele está no mar bem ele está no cumprimento se não chega chukela me dá até gama wina wina não posso achar então tem que me controle me chukela ele está cheirando com muita chance o ministro acabou de falar na amba na finca não chukela só faço lá certo para ir né se vou na tive o filho com isso fuma então é mais ou menos lefinga lá o fish claro ver e com amba na com muita ali a com na com amba mas tem que reforçar a coisa aí né e gama acha o galera para curtir que lela na ninga aqui bar e com isso malo wow chicalo mas agora com ela não conhece mula porque só ninguém e com um cocaína também longa outra tarde bem ou não tá aqui já na semana então é importante a coisa aí acha o galera para curtir que lela ama vago se ninga aqui bar isso tudo lento só para nem mais fruta é com amba na amba na bima verdura não é com amba na amba
1: amtamsela shako achukela lilaveki kulitatwa ngopfu swinwanyani swini swa swini lisi mamzimbeni wa yena kamba swilaveki ku veni switatiwa
0: ani khuluma hi chukela ni khulumile hi lesa ma refresh ni khulumile hi mafura kwazi hinkwasa u gale swa ku swa ma fridge swa ku frigeliwa swa ku katinga kula ku hi fi pumba ni lesa ku desa xikotela swa hi khulumile ntawu ku ni chukela ku ni ma refresh kuni amafura ni sawu ngekwa swilo swa ku frigeliwa seni lesa ku ta ka xikotela i ximwanyani xi humelela ku ka mali wa xirhami lowu amuzimbo wa hina ku na ku hi swi tiva swa ku pelo meni xi siku hi konfigira ku phuza 2 litres ya mati durante o dia ani 2 litres leyi u nga heta hi nkama wun'we mas hi nkamali wa xirhami lowu hi mhaka xirhami hi ti-20 a hi lili hi pitora na verdade a wu li hi pitora hi mhaka xirhami mas não pode o coisa com o zimbo é na rua lito é na rua lito ora a zimbo é na lava 2 litros a mati então tem que pôr a mati na ambiunga lito angato porque o zimbo é na lava mati ambiunga não anga lito e magasterano a zimbo é na anya mati nesse lado está o equilíbrio a alimentação saudável anga magela manene inji no pinda pinda e magela manene a coisa se gava em quase essa coisa e respeitar a saúde dessa população sa ku galisa ku vikelela na mavazi sa ku galisa ku nyikana yini antamu kula ku hifike hinkwaswo leswo kula ku hiphuza mati durante o dia kula ku hiphuza mati ya manyingi kula ku hi ku yini hambi ku ni xirhami hi nga koti mhaka leyi ya practica ya tidadi physica porque tem que dya be hinkwaswo ya a muzimbo wa hina ya wuchukumisa hi sataniki ya wuchukumisa muzimbo wa hina hambi hi fitiwa ku kakarhata swo viko loko hi za hi fika makaya hi lava ku siningela endawu no koti hi kosa part leyi sa kukati timena ina, mas a mzimbo wa ina, ulava ma kuidadi ya ina. Então, magela manene, ichukumisa mzimbo wa ina, ipuza mati. Ile sintagwela kwa ava ingi sedi.
1: Ivugamu mrambi wa ina, kari ya vudai kleuzia nyampose. Atati ya kuwa, loko mutsamitiku anishivutisu shokari. Maila ninta magela, angashukota kasikuwene akongoma mutini wa vudai kuwaya kuma antamselo kati ntlhari ta majela manene
0: a munhu loko a ni swivutiso mayelana ni madlela a tshunelela xibedhlele a ya khensa swofi a xibedhlele ka hina ku va kona lava va tirhisanaka mayelana ni madlela ntsena. Hi nge hera leswaku munhu a ta kuma infirmera de ku vangwa kwini, ku ni loyi a tendelaka timhaka ta madlela ntsena. Ntlangu a va tshuneli xibedhlele va lavetela va ku hitela lava ku tratala timhaka ta madlela, va ta kombiwa swa ku va ya kwini, va ta kota ku swi klaresela xin'wana ni xin'wanyana xa ka va nga xi tisisi mayelana ni madlela. Hi nkama lowo xika, hi nkama wa malanga, nambi mayelana ni mavabyi, ku sofi ku ni mavabyi ya ku hambanahambana ya ku na wona ma fanela kwini. U ni mavadlela ya ku fambelana ni mavabyi lawaya u nga ka wona, va nga tshuneka va tala xibedhlele va lavetelana ni vadlayi va madlela.
1: Mungisitiwa rhendzeka nyimakola ni nongoloko wa nyamuntlha wa madyela manene. Pangalatiwe a Francisco Nsimbini ka vubindzuli ni vukombisi la nongoloko lowu. Ka vukhandlisi ku ve na Amara Buduya.
2: Majela manene.
3: Nongoloko wa Radio Msambiki u vulavulaka hi majela lawa ma nyikaka vutomi linene.
2: Majela manene.